0: on kan ti o nse kini bet be be at least bi music ba nse kini gan be ro kan ba kini ma so lele kere pe boya pe kini o te ti aye igba analog to de pe ba ba lo studio to ba di se mistake boye te be na le ma ba nbe
1: jo bi be
0: awon ero bi gan to ti wa nu record mi gan to mo le point out lori commander gan de pe kini tawon eyan omo dola pe tin ba so yan ba lo gbe record yin sile ba tete dada ari ero yen be
1: because all right so ese gan ni sir mo appreciate yin mo dupe lowo yin e tu o wa aye lati ma awon kan te mo yi e tu o ma fi ko wa nitori ki awon to nbo leyin kan ma ba se awon asise awon kankan ti eyin e ba ti se dada ju be se se lo ki ojo waju orin at entertainment ko le tubo ko le ni tumo fun awon to fe mo bi ise because opolopo awon eyan ni won sa fun won ni ko wa rewarding o leyin na so e se ku anyway
0: I say we better men man
1: ni be better men e ba mi da ko ni le kan si sa
0: my full name he said, Tony Babatunde Adisa Madintins Badonu.
1: Ese gan ni sir.

0: akị gani ayin te fi fe bere wa
1: nse o
0: adupe lowo yin
1: nse gani o
0: grandpa lati awe mukisa grandpa christopher
1: baba nse gani o
0: ebe le omo yeleke seun
1: nse o ti o
0: mangaji ola oluwa owo labi ola kuleyin
1: nse o
0: Senior Advocate of Nigeria. Robert Kemp in the America Moki. Auntie Salewani New York City. Mama, Ola Yinka Olajide Esheun. Oloye Abidemi Karim Magaji Ile Agbomola Olusoji. Lode Aje Nle Ibadan Esheun. Alaji ati Alaja bisiri yu. Abiola yale yale moki gani. Alaji soli yu ola de John Canada. Mama dikinesi fuluki ayadero mu. Alaja Dr. Mrs. Olaide Rahim moki gani. Alaji taji dino yu yamo ye wale. Oma fokola ya bi bon si mo kare
1: mi ti la la lo
0: bulu bad of texas
1: pastor ni
0: pastor
1: ashon ala
0: doctor olu femi ola iwola
1: se o
0: oma won le olososi
1: ni badan ni di olujole
0: loke la bombadan emi omo ogun sanya
1: omo ogun koro bi ti koro bi ti o se
0: designer to moye
1: se o
0: baba mi John Ajibola Oluwole
1: se o se o
0: oko ma mi olugun mi
1: ni baraye 40 lagbara olodumo
0: ologun eru nle ibadan ya ya olopa
1: se o iyanyun lenurin
0: Alaji Ambali Aziz
1: don iyanyun
0: Moki
1: ene down mo ni police station
0: Oloye Saidi Akintunde Magaji ile Afonka
1: Magaji
0: lo so nle Ibadan
1: ise o
0: awon ne ni oku se di atoluwa na
1: bene
0: Moki gan ni
1: ise o
0: baba mi Alaji Siraji di ayin di omo lawa ni
1: omo lawa ni ise o
0: ko for show
1: o tun ni ti lagbara olodumare

0: mo wo lo sun mo diju mo yigbe mo ye otun mo ye osi ki lo ku alaafia ku Nigeria
1: o lagbara o
0: ara o de lo fi si ani abara le
1: abi o abi agan la fo ri asiraria
0: sawa gan la fo ara wa sira wa ki lo de gan mi o re n to da nkan kan to wa ko nkan lo rori mo tule tule tule mo tule njo kan mo wo probably 670 kg bi ma wo bayi pe ma yiri ewo yiri ewo yiri ewo yiri ewo emi nikan lo wulo fun
1: abi esun omo ti ase
2: if you say woman make you treat am better if you treat am better it go better for you
0: mo wo 70 kg we ri iwe mewa mo wo ti ti ti ti ti ti ti
1: bayi
0: mo ye o emi nikan lo wulo fun
1: ni kana ni let me be
0: wo awon sabuke ti mo gbangba mo ko se bread ti mo ko se awon se ti mo ko se video
1: olodumo re ngbo
0: gbogbo e mo se
1: spy dale ni
0: ko mo emi nkan lo wulo fun
1: bo ke dale se bread ti le
0: kini kan wa bo rori mi ni wipe ah bi n ba mi kan le ni isin
1: kini
0: yo wulo mi
1: ah kan ko se gbe kan ni
0: won ko da ro ni
1: kan ko se gbe kan pe kini
0: gbogbo n te ko jo yi te ku oro oloro te ku mo ti yin
1: eh
0: yin ni kan ni ya kan na fe yan kan ni te ba ti ni ya meji te sunu le kan o se bi ni possible ke ni ki da chief lo ni ya to ke ati ti sare meji na ni won lo si nbe
1: o ba ma sun asun die ni bi atun
0: e ti da lagan na nto wu ke ko ri le nto wu ke fa ke fi le da lara yara kan le godo ni e ba si ni yara keji o se bi ni wa ni yaro ogun ke ni yaro ke ri yara adota e wo nti o gbe yin olukuluku re gboku bode yala won o kirun si la ni abi won gbe ile ni abi won gbe yin lo te gbogbo po e sokale are o sokale gomina o sokale senator o sokale
1: honorable
0: o sokale
1: alaga ijoba
0: o sokale alaga ijoba abili o sokale
1: special
2: advisor
0: gbogbo awon advisor special special oni oni wiku wi oni so ku so
1: gbogbo
0: yin le pa former le pa dada awon kan ni former laye ologun
1: o ya mi le
0: awon kan ni former laye ijoba na
1: awon kan ni chief of clinic
0: n te se
2: women I support
0: te fi adelara
2: na woman
0: awa o ni gbagbe o
2: for my wife na woman softly softly me go treat her better
0: enu wa o ni gbofo
1: asu ni se pe
0: o ba je pe adua le ba je wa wallahi half adua rin lo
1: be ni o ba ti je keji na ni
2: it go better for you
0: si wa je pe keji na ni
1: apere na fi amaru keji keji ni
0: afa ba ni se mo kin se won ku ojo meta afa ba se won se ba mo bi wa eh
1: o wa lo mi o ba ni ta ro la ma e ko luku
0: mi ki omo bile mo kin se mo dupe lowo
1: yin oju ni
0: Alaji Soli Oladejo mo ti ri ni
1: se o ko
0: gbagbe lule n gbo 96.7 oke to gaja won oke yoku lo fele ni won pe bi o agbala oba amrita la adibayo akande mefa eke ni gbogbo le ibadan oni adebiyi olupoloko mi olupo alelu ọmọ aletejo alode ti pofa alajoye mojemojemo sun elegberun apoti ba doju ale kaluku age te lori ti e ba ko wo kan o ba ko wo kadan mo fi je lale de ti wa ba ti a mo kiyin o
3: Bon, bon, yon man yeye mi ajibo la debi sina ni. On man jisha usiri, on ele obi, on mele ni ate, ka on mele ni ewele. Esu man fogede, esi la le jesa.
0: Eje
3: le jen mi fese. Ayro, titi daro, obi ase mi soro ni.
0: Mi gwa gwe la do.
3: Titi daro, obi ase mi soro. Even gwa jide spider, o le jere isi. Ndo wale sa lo doria, o fi gofure. O pi kogede ni, ati no ate ni.
0: Ito rabi, ito yo tiye bon.
3: Ah, akufuni. Omo yan so niyan. Oniyan daada.
0: Eh, la fi gofun ko ogere ku nle sa. Laira iya gbe ku do ti bare.
3: Laira ni.
0: Let's go. Kirikiti kirikiti. Nkan sele nu aye. O ye kin ti gbe eto ti ba se pe boya en to sele ti ohun epo to fi alogbologbo eni to ni eto I gangan pastor to ni ka ki mo gbo lo won ni ibada wa lale abi o to lohun seun
3: abi
0: akobo lowo kankan Wa so fun mu ni pastor e ma ni suru de o e ma ni suru de ka to le gbe eto yi mu ni e fun mi losu kan na na ah ni so lupo na ba wo ah n tan face by the me gbagbo mi ni wi pe ko le fe to su kan tori pe awon alase kan ni yo ni wo
3: on le ma
0: awon gan mo pe ero po lori eto yi ati gbogbo eto tin ja ye loganjo oru
4: ori baba mi le ori mama mi le
0: se ta kin ma kin yemi ni wo so ni abi tewo abi ta bolade
4: Beti
0: ma ta awon ma tin ti ri awon ri 10 to 1 ni tan
4: Rugbo di yo ile na ye yi papo
0: wa pe won ni je ta munito thanks so much o ati pada o nibo ni oro te pa mi so ni bo lo de duo se mo si ni lati gbe abi ba wa be ti ri yanju won ni ah mi so lupo e gbe
4: Shall
0: I imagine? I know. And yet, I will be. Well, then I
3: don't
0: to ball lacy. In lacy. In label. Me, Kima, I don't know part of me.
3: Okay.
0: Once you are away. Only go back.
3: Only.
0: No, I want what? Won ti tun ti a wa lewo san bayi. Oni. Se lori nkan abi e ba mi lo lewo san. Oni are na ni. Se ri kini kan wa laye tan gbe. Soro kan jo kan lori eto mi ori lope ta fi se program yen muni mi o fo fun enikan kan to gbesin leri
4: gbogbo di yo ile laye yi papo
0: ji ma ti ayin kan to gbesin leri mu ri pe yo ni wa kan to le Both Muslim and Christians. Ta won to je onisese won pa ninu on pa ni nu rin ajo aye mi gan
4: ọmọ oluwa mi kon ni sele imase
0: o na ele condemn religion kankan fe mi mo so bene kan yo kan mu ni teni kan ba ni muslimi o da
4: kiti
0: nwa pon ton joko pe joko
4: ori baba mi
0: nwa fi ona ta won muslimi laye ti won gba se awon kankan ni sakani temi ti mo fi ro pe eh
3: na fi journey
0: in fact iye la won eleyi bi en ba lo nse se o da so awon to si asumo nbe ni o ma si ni christian awon christian ni wo ni awon to se ba pade ni o gbono do temi adebi ifolohun so akanfe Yes, kan ti oda iyawo ti mo faaro ojo be fe laye my first wife musulumini to fi siwo ose ni mo si n ni mo gba pe egungun ha mi ri titi do ni mo si n fadu aranse si olorun ba mu sara ba Missy me like meta kuri ala meta ala se dada fun tori pe aya ni e de tun bele de mi loni musulume to ni egbon mi ti e soro kan oni olowo kini mu ni
3: abi
0: nti mo ko la torun wa nu titi do ni ko lo nja jo pe fun ara mu si tun gbadun ti e na mi si fagidi meni kankan sese kan ri
3: abi
0: in to je mi logun ni ko ni waare
3: be ni olodun re
0: ori pe iwa ni oba awure na ni wo si fi royin re pe to iwa iwa lo fi
3: a en lagbaja kan re ni o wa laye a en oniyan ni
0: esin to ko mo esin to ba ti ni waare gbogbe ni
3: be lo mi ba lo be a en gba kutu e lona run pe ke ma ba ti e lo
0: ati pastor kenubon mo wa mi kan le bayi pe aye mi bo ti wa sele gan re 24 years ago ni won gbera won ni yawo ba se awo dada je pe 2002 ni won de yen abi ko je 2001 this was an 1000 raza won ni ka won to di pe awon ba won se yo pade ara awon e mo gbo o won ni ba won se yo pade ara awon ini awon ti nwo iwa ati se arabirin yan to je yawo awon e olorun meta won ni awon ti gbi odun kan abo odun meji na odun kan abo odun kan abo yes precisely la won ti o pe ah lo to christian na mejeji ti a ma wa won wa mi wa mun ti ba wa won wa pe o wa won wa si na ge bi pe a jo n girlfriend and boyfriend
3: o bi en wa loju ona
0: won ni egbe ajaba won ojoko si pe ara won ko tukari e ma gbo dada o won ni ba se manage won ri ta won fi lu odun merin laarin ara won ta fi se courtship 4 years won ni awon o je ki won fi jo kan bayi si awon laso wo
3: fo
0: di di odun merin
4: ogun ni wa
0: won ni awon gba ni agbelebu ta won tajẹsun enikan eji je nigba mi ni o
4: mi sele imase ara o eje ka wa rere
0: o ni ki ni awon segbeyawo si ni gbagba dudu ti gbogbo ojo mi titi
4: kiti kiti kiti kiti kira kita kira
0: mo ni bo se di pe awon gbeyawo tarabirin wonu ile awon won la won ti ni ida ila koja je kini la koja yin te ni oni nkan ko ni pe eh leyin ose keji ti awo awon de mo ni ose keji eh won ni eh la won to jo awon to si yawo awon laso wo oni kini nkan to koko dun awon to ba won ko je ni pe fori di odun me rabirin yo fi gba lati je ka won o si laso wo oni ngba ti awon o wa tun wa pada ba rabirin na eh ke se tun la won ba eh won ti oni awon ti mura pe imura da won ni pe boya awon na la wo je ni akoko tawon wole tawon rora nja abi ba won se wole eh ti o si mu eh
3: ni konu nko
0: ko ni oni mu lo koko ko awon ni rira kilo wa kilo waste odun merin ma lo si nigba to ti oni sugbon kini kan ni awon se tawon o se lekini namba mura pe to elekeji ton ya o
3: abi
0: won ni bi yawo awon se fun nu pe eh kidore
3: ofe se mi lese ni ayo ofe se mi lese
0: we o ti se to fe se tun a tun fe tun se kilo fa yen iro o un lo son ton ah iya wa se se gbe eyin na ko ha won ni ba se doju ko giri njo na re won ni awon doju ko giri won o pe ha kini o sele nu gbe ninu ibiyawo tawon ese tawon ese karabo kini o sele ke bi omo olohun bo la won se wa soro gbesi aye awon bayi woni gbo dijo keji na ba tun na si won boya ba ni ah
3: se bi o se lana
0: ana o tun di bi otun la si jo merin bayen pe ninu ofin egbogan pe 21 days eyan ba ti
3: release
0: iyan o keyan le kokunun le tokunrin pe ah
3: lati bi odun merin
0: won ni be la nti wo pe nje piyawo yi o le nje yo le duro bayi o ko pelu ta won se nisin o tun di another 21 days pe ofin awon onisegun oyinbo n ti so yen pe te ba
3: kokunrin ba ti mu
0: pe o tun di eyin 21 days kokunrin o to le recover daada ah o da ko si n ti se emi n temi o o da ki ma release njojumo ki ma ti ri nkan to da je ko si n ti se mi o won ni awon sajo fa iyawo tuntun ha
3: iyawo ose gan
0: won ni awon jo fa titi to fi di pe awon sa ri pe njo na lo won ni awon se fe nu awon o ori pe awon ibi teyan ti ma riru ele awon ko yi awon da la won oro ta won fun
3: oko to tun
0: oko to tun
3: ko niyan ko taya si lese
0: abi
3: niyan aye ro ko ba ti se jade lo da ko tu deyin osu meji kimi to gbe moto tuntun jade
0: adebisi
3: iru kini gbogbo iye ni
0: njo ti n ba kokora moto tuntun ma fi the first 3 months ile
3: ko itiri
0: imo do juma ni mo jade gbogbo awon ti mo ti fi le tipe ti mo
3: Jesu n fi se niyan
0: o na ni ma ko depo
3: so ko pastor yen na bo se ye ke ma lo moto tuntun re ni ala awa ma fo aje ma dan
0: oni bo se di pe awon se eyo kan awon tun se ijo na lohun awon tun jo keta awon tun se oni bo tun di bi ijo men leyin re an tun ba tun pe awon pe o ti ba je omo ni bo se yari le pe ko sin to jo oni ngba to se ye bo seyin won ni an ba tun ya won ni en ohun do de su ti nbo ko won wo boya
3: ya ball with you go
0: ara bi le wa bi ball si le go o to di pa tun le se mi baun
5: ogun leyin mo ma yesu
0: won ni bo se di pe awon bo sinu osu mi re
5: oro oluwa mi
0: nigba tan bo nu osu mi
5: e ma se ara o e je ka wa mi le
0: o ni bo se di pe ara bere so fun pe o se se wonu osu tan wa ye ati pe kini un e lo denden to bayi
3: pe to be
0: o ya lohun ti loyun
5: ri mama mi ye eleda mi joro
0: oni bi awon se gbere to di lewu san oni be ni won ti fun leta pe kini ti wa nbe o se keje abi nkan re wa gbo nduo pe ngbo ti ri baun pe awon mo si sawon mo se
3: eyan ma gba free kick
0: eyan mo se lo ba ni
3: eyan ma tun eyan tun ma gba free
0: kick bo se di pe awa awon o fe faraban ati pe agbohun ti loyun
3: abi
0: bi ki o tun ku
3: e fe kan gba free kick mo
0: eh dakun nje won o ni fejo re sun awon ti won ni o bayi jo fi di po karo pe ara ko ewu omo
3: oni ma ma gba penalty
0: se lo ni pe se kini
3: ati free kick gbo e
0: oni to je iyawo otuntun oni ti arabirin fi sokale omo akoko to bi leyin gba ta won lo lewo san tan ti so pe arabirin ti loyun oni e meta ni abayawo awon se
3: o le gba free kick
0: won le meta won ni gbugbo ele tan si ni yi won ni fa won lo fini bo ti sere o
3: ati corner kick
0: won ni
3: to mo pe gbugbo e na lo lo fin corner kick free kick
0: gbe gboran
3: even won yan fe gba penalty
0: en pa mic re
3: o ni bo ni kan to blow whistle kan ba blow whistle ele
0: mo wo re o tun bere o tun de abi won lawon bima inu awon mejeji jodun
5: iba ba mi le ori ma
0: ninu awon do sugbon egbo kan
3: omobirin
0: intabirin se fa won se o wa ni egbe kan awon pe nje yawo yi o ba n kale aba won o fe mi bo tori pe bi se nlo yi o ya won won nigba to pe osu meje leyin gba tan ti bimo tan after 7 months niyawo awon to gba pe tan gba tan ba to formule lohun to bere pada pe lai se pe kini pe iru ki lawon wa kan yi
3: lo ni dokita lo so fun be
0: awon sire kini ni seda let ni tan ni gida le
3: sa le
0: ni bo se di pe won leyin osu meje o sagbe kan won leyin e kan ta bi ti gba won ni omo awon pe odun kan seyin ko to gba mi

0: awon podun meji en gbagbe o nigba to mo pe odun kan to le lo to tun pa pada wa leyin takan ko su meje won la yin gba ye won ni omo awon pada pe odun meji karabirin o to silekun e daada fa awon pada won ni suwe kini kan ti o ya won ni pe leyin gba ta ma ya podun meje ta won suma arabirin yi lekini lekeji nje mo tun mo pe Mr. Olupo yawo awon to ti loyun lo tun loyun awon tun lo lewo tun lo se pe se lo to kini tun ti wo tun ti on lo tun ti wa nbe oni bo se di pe oni bi awon se lo igbesi aye ta won ni yen oni gba ti yawo awon wa bi mi elekeji wa so fun pe daddy lagbaja you dey wu mi ke gba ti oloji lo ku mo gba ti oloji lo ti oloji bo
1: be keke ko bibili ni
0: lo bible school jare kini kankan won lawon mo yi pe bible school ti yawo awon ni ka won o lo o fe fi awon sinu de ni ha gbogbo eyin te gbo eto lale ibaye se da eni bo nu de
1: mi o tomo tomo te bi tara gbogbo ri ahun ani bo sinu ide agbaro
0: lo ha ki la ti ma saye ise ko yin mi bi tin beliki
1: lo wa ni lo wa ni
0: banja nkan se ni juwo gbo leti le
2: kirakita
0: on sari ti le won mo mo ran
2: kirakita kirakita ori baba mi le
0: woni bo se di pe ai awon gboro si yawo awon nu pe ah pe o tun mo help eyan kini kankan kan woni bo se gba
1: olohun si
0: bible school lo re wi na ni odun meji ta won lo de bible school woni yawo awon support awon gan
2: Kirakita.
0: Ni pastor to wa lori ijo ta won ba ni Mr. Lagwaja congratulations. E wa po kiraja bayi.
1: Ti promote ni.
0: Eyin na ti the evangelist. Ni church ta won se lo si ni won ni awon alagba evangelist po lori pepe. Pe ki imo te ni ateko te ni.
1: Ko le tesiwaju.
0: Ko le tesiwaju. Eyin na e wa tesiwaju. Wa church mi ti no pe ko pon dandan bi ta won ti wa igboro yin ti mo wa ina ti mo fi lo bible school pe ko oye yen o tun le tun yin ye daada ki won le tun yin pale tun yin ro o ti le mo paye nbe
1: o ti
0: le mo paye nbe ẹni tí o bá rá mi wò rí o kò tí ì lè mọ̀ páyé ń bẹ.
1: Obìnrin
0: tí wàá lè mà mo gbé fún yín tán mo ju ẹgbẹ́ òsì.
1: Mo fọ̀rọ̀ yan dábì sẹ́nu.
0: O fọ̀rọ̀ wọn jóbi.
1: Mo fi dábì sẹ́nu.
0: O dàbẹ̀. se di pe awon ko church tan ba pe awon pe mommy abe wa gbon ti pastor wa so ni ka won te waju
1: mi ki ma le to po si
0: se kini yo mo lo se lo na ya wa mo so fun pe yes good now ni ti won so yen mo ka bi kanu bibeli Oni to ba ko gbo ko enikeni ko beere
1: ko beere sogbon
0: Olorun be ya ri lagban wa ta je kristiani e ndake mami o je mi
1: mami ni
0: o mi o I was about to say, "Inti pastor so gengan."
1: The spirit of God.
0: I want it. I want it. Ninwe me.
1: Emi Olorun. Emi ami.
0: Muni. I want banti one so. Sugar one boy is in Opolo. I want turn ole meji. Ola wa dele. Ya won ka won to gbadura papo a ma gbadura papo won ha bi awon le pe se church ni sin se ah lo mo ba ya tun se wa church mi ni ya wa so won pe e mo worry daddy ibi ta lo
1: olohun fi olohun o to wa
0: boye yin na ti ka be ti ka be beli ni pa enu re mo ebi eni to nsun lo kan aya re in to fi ni apanu mo ayin mo do ni ah o ma foko la jabi mo osi mo ti rowo yin mo ti wa nbe o ti wa nbe ati de o
1: se o

0: money to tenu e awon ayewo tawon se lo se bo lo je ka won mo wi pe awon ti ni osa owo yin bo je ri pe awon be si treated re oni bo se di pe oro balopo ko fe
1: le dabi mo
0: ko fe si lokan
1: awon mo
0: awon mo awe na ni
1: Oni
0: pastor ti to wa lori ijo ta won lo to ni ijo ta won lo to pastor na mo ni se won gbo na wa ni won lo lo ni ijo re Oni ngba ta won ni osa ti awon di pe won lo awon po yi lewo san yi won lo so fun fa han pe in temi mi mo se ni
1: ke mo logun
0: pe ke se pe awon ogun te lo ye mo gba le won bo mi mo on toyin ro ni pe awon na ti laru e koja Mr. Olupo ti sa ni mi mo le si
1: abi
0: mo to se degree Leyin re nkan sele. Ni bo se di pe awon wa awon won ja de pe agbo ile pe awon jeun. O wa pe ojo odun keji ta won denu ojo yen. Bi ya wa awon se so pe o na fe gba theology lo re e me gbagbe o
2: kirakita
0: ti gba ten ti dase wonu ijo tuntun yen ibalopo o
1: e da maran mo
0: da o ko te won ni awoye ti won lo ti da nkan sa won la meji ti an denu yo yawo ba ni o na fe gba theology lo won ni yawo awon si lo fun theology fun di odun meji awon o si la so wo bayi won ni gba ti yawo awon lo theology ti o be si nlo ama do ba dale ama do ya mo mi awon e ko to hun ko lowo bayi
1: faye ele
0: daddy e mo je ke so ya yin lo eje o eje enya
1: ele mi mi mo ni ke ma
0: pe si o ti le ja ti wa eje ele ti de temi na ti wa omo lati omo meji ni nbe lowo won o ige bi nta lagba yi so
2: gbogbo diyo ile laye yi papo ju mo wi
0: e mo gbagbe idile te ti wa ati temi na ti wa
2: ogun ni wa ogun leyin mo ma yesu
0: awon kan mo nsoro kan ogun ewo se awon kan be ti mo fe ke gba leni e ma binu o mo tend apology o
1: e ma binu
0: aye ta wa ya ni to ra wa o intesi ko e le da o
1: be ni
0: bibeli ni n ta ko ati ko no ni kalamu se kini o lo gbe boye ka debe kini ran yin leti emu je keni kan o fopolo yin ko ma ro po bayi
1: emo ti ogbongbon
0: ba gba di egun ni gbagba
1: laye laye
0: ye ta di oye lati oye
1: be
0: je ologbon o bi eto re mi kan lo radio kan and some peter yàwó àwọn parí theology odò bible school ní ọdún méjì wọn láwọn dáná rẹpẹtẹ àwọn ṣàjọyọ lẹyìn ọsẹ méjì tarábìnrin ipa tó ṣe ọdún méṣẹ tán wọn ní inú tó gbà káwọn súnmọ wọn àwọn tó súnmọ tán pẹ kò jìnnà ọlọrun tó ṣoyún mi ló fi jẹ ọmọ mẹta tí ń bẹ lọwọ wọn dùn ní wọn ní kí ni yàwó àwọn bí mẹlẹ kẹta yẹn sí tán ó ní ìjọ kan táwọn àwọn afẹ súnmọ ló bá ní won lawon ti da awon ti wa di pastor lo wa so fa won pe papa la boya se mo pe won elu elege ni mi bayi ni
1: o me gbe awo ni awo awo tan gana e gbudo jabo
0: ayi le weri
1: awo tan gana ni ya nje bun le o
0: ya je wo gi
1: iko asiko ja
0: da ro ibrahim wo gi pe se o mo pe
1: awo tan go ti da awo tan gan
0: se mo ki mo ti do won elu elege ni
1: o sa ran ti tan gan awo
0: ke pe tan gan o ni da bari o elu elege
1: Mr. Lupo.
0: Bi mo se wore o. Be ya wo odun merin le logun 24 years marriage. Olo wa de pinjo to ba wu iyawo awon. Uni da mi tawon ba won ni yara o pa won po mo olorun ti sele fa won won ni gba mi ti olorun ba ni ki ara o dide tan ki gbogbo re o
1: o tutu ba mu biru gba ojo be
0: won tan ba ti kanle kun yawo awon bayi tan ba kanle kun pe ko sile kun yara odo te bayi won ni won ni awon na wa ri pe arabirin yo ti sun o atan ba tan ba ta kanle kun yen won da kale kini tan kale keji won ni eleke tan ba kan bayi kan gbo uruko jesu uruko jesu
1: ina mi mi ina mi mi mo lo so kale
0: won ni bigiri o se wa rere we ah
1: ah o wa ninu adura
0: ko jesu
1: eh o wa ninu adura ni
0: oruko oluwa
1: e fe ni jesu wole
0: ile isu agbara ni oru bi sa o si ye won ni bo se di pe o se le kini le keji le kete le kerin
1: inu adura na mi ba
0: won ni awon wa won ni igba ti ele kerin wa se re wa ni a o ko jesu bo
1: amo le dese
0: won ni yen se nlo bi ago meji la nlo re ilu
1: lorun
0: pe ti le baba won kan gun awon
1: do na baba
0: ni pe a
1: mo yo tutu si mu
0: ilu wa de bayi
1: abi
0: won ni won ni won da won lo won ni won sile kun
1: sile kun
0: won ni gba le wa mo won la won de se prayer la ago mefa ta won fi ji awon ori amo ti o lo le iwe kirapita ni bi yawo awon se aba won ni bedroom ni
2: kirapita kirapita ori baba
0: we dali le poja ki lo se yin e ko te lo ko ase pastor e ko si lara yin e wa njo ni na te kan le mo te ri pe mo se prayer lowo se mo se prayer nitori ara mi nikan ni mo n se tori awon mata bi
1: ati tori ijo
0: iya alagbaja ta se da ko bere prayer
1: para gbogbo la
0: ko kini ma kini kile fe se ati bokun ati bobirin kile to fe
1: je ke ta omo to wa ni tare
0: sanu awon dakun ha oni ya wa awon ba sa oni kujo popo se kujo po binu ku oni waju awon njo na lon lo se lo
2: gbogbo diyo ile la ye yi papo ju mo
0: bo se wa lo na ba nko joko yara won fun bi tiju melo kan ba won se lo para ni pan ba la agu adua mo se wa gbadua tan
2: oro
0: olo ti wa yawo awon ti wa ri ni oju awon pe oju e yo
1: ni fani muros
0: ju yo oju ile po ni awon wa wa ba ran yara pe
2: kita kira kita
0: o da na wa se ki o ran mo lo ko si ni okan mo ma lo mo wa re unu wa e kina ni sa ma lo pastor and lady evangelist

0: wo kini kan ni pe bo la won boro aye awon lo yi won ni bo se di pe o to su meji le yan oro awon wa ni enikan ninu church yen oni baba agbalagba ni baba yen ti wa ni age of 80 plus oni baba yen ai o mo nda soro dile ninu church dada papa ju lo mo fa awon odo ni moran won na wa to baba ilo daddy mo fe ri yin sa pastor mo ba ki soro ni sa in wa ye wa ba yin le pa mo mo le odo yin oni mo se to pastor ilo re ni le pastor ni baba yi won na dire baba yi wa ku ara ro ti awon la koja baba yi baba yi wa to ba de jo sunday ateyin
1: ati ya
0: wu yin era won leyin sin oro ye se nti daddy ji o le da si awon yan ju e fo yin mejeji iso lupo kimo so fun oni gbodi jo sunday ta won paris tan ti awon lo baba pe mommy e wa daddy baba la won fe ri wa won ninu ogba church ta won ti n lusagu ta po gba yen de fe dada baba wa lo gbe aga si bi kan won wa pe kan miji na pe wa be la joko si awa ti counselor gege bi agbalagba iriri agbalagba won ni baba yi sori bi pe gbogbo pa won o ba obirin lo mo ni isin pe akoko na ma wa ni pe yawo meji la won ni nta won tori pe awon ise pastor sugbon gbogbo awon bobe lo mo ni isin o ti koja bi odun meta ran 78-79 la won ise dami nbe pe o ka won si ma lo be lekan kan pe kiro lo se teyin ti gboyawo yin o ti gbogbo odun won na wa ba iyawo won ni baba wa ba iyawo awon soro gan ninu bibeli eko igbaye gbadun omo niyan
1: laarin loko laya
0: won na ba ifa won ni mara o se gbadun afa won won ni iyawo awon de kunle fun baba ana dobale won ni baba yi wa bere oro kan lowo yawo awon pe se atunse yo wa yawo awon so baba pe bi oluwa ti mete mi re wa atunse o wa won ninu awon dun pe awon pe yawo awon ti o jeje waju baba agbalagba pe inu awon dun ayo awon kun ki la won dele si la won ba jem tan yawo awon si wa ba won ni yara pe ndi akwataru akosimi ni epo ilase laye lase laye pe put o ya mi lenu fun e o mi o mo pe bo se dagba to o logbon lori mi mo po le dale are eto mi o mo po loye
1: lo ba bere se wa so
0: mi o mo wi pe amukun meko eyan ni e
1: o me no loro re ni
0: mi o mo wi pe be na lo goto mi lo la won okunrin to n gboro gbesi aye won lo be nikan azumi kapa mi eji wa n royinbo nkan se wa wale wa fejo mi sun ni wo to lebo mara duro kilo n gba nbe
1: abi
0: o ti bimo
1: awon mo na wa
0: ebi gba le ebi n ta n se gege ebi ka gba bimo ni a de ti bimo
1: abi
0: kilo tun ku sa un o ni pe
1: ma nu loro daada
0: we for your information ni gbogbo gba to ba ti wu mi lati se ma wa ti o ba ti wu mi lati se only by force me mi o nse to kan le ma gun
1: anyhow lo kare
0: mo fe ba christi mi joba
1: elo kele worun rere ni
0: mo de fe gbogbo ti wa ba marriage mi je ni fa igba won la so pe ah o fe ba christi joba nti wa ba marriage je o ti ba je ba yi already madam
1: abi
0: won ni ma se wa de mo lorun ni pe wa
1: e won lo gbe mi si le ni
0: ti o ba ni wo kukube kan da kukube kan ko awon kukube kan lo da ma da gbe
1: abi ko ma ba jesu won joba ni be amun ni bese
0: awon ri pe bo won se nlo ke yen awon ma awon ti ngbo awon adake ani mummy e ma lo ko si problem ma worry mo ti gbo jo to ba si wu yi e wa won na wa wo pe ha ko ni je itewo gba awon laye ka won tun ke sara bere mo mo ni be losu kini lo o losu keta lo losu kerin lo ojo to pe osu merin atogunjo gerege ni ya wa awon kan lekun awon pe
1: lo ni
0: o n wa won ni jo yen lo won ni ba won se silekun won la ko bere pe se ko si ah se ko si ba wo silekun na oda won lo silekun bo se wa silekun awon wa joko won ni yawa so pe oni se ko si ma bere osu kerin atogunjo re
1: abi
0: abo gbagbe ni emi ti mo kan ku nbe o
1: abi
0: emi ti mu okan temi
1: on ti gbo.

0: mo ni bi awon se ni madam te ba nlo
1: o da bo
0: e ba npale kun yen de ni bo se di pe awon ba gbese aye awon lo re mo ni lenu e la ma awon ti jade ilewe grammar mo ni lenu e na ni awon ti ran mo mo ni akobi awon lowo lowo nbe ni university kan le Ibadan bi o je ta lada ni kiti won leyin igba na won na je wo kini kan ni pe ki se iranse awon as a pastor ko mo baje
1: mo ba so niyan lenu
0: muni loni lola awon pastor egbe awon pastor egbe awon ni o wa foko drop mummy bayi won la won lo soji oni mo se oni bi awon se n ba yin so lowo lowo yi mummy o si ninu jo ti awon awon jo nlo mo ta won ti je pastor ti o de as a pastor do ni oni mummy o ru an bi le ri de ni o mo ni se ki won se oni te lo ni won amune dara oni adara fun wa amune dara
1: adara fun wa
0: oni mummy o loran re ni oni pupo awon omo se won lo ti fun dagbe ngba mummy o ti raaye mo oni sugbon kini kan wa ni pe o le jero le o le jale pastor gbe awon to na je pastor ini o gbe mummy ni o adopt mummy bayi
1: lenu ona
0: senu gate awon ti won lo pe o da mummy o da re la mi ki dadi o oni won si lo Olupo won ni gbogbo para ma wo pe iwo Olorun bula won fe ba yara ja lori oro yi eri gbe mo fe be oro yi mo ni won pe mi won ni awon wa le ewosan bayi je ki lo mo de ro le ewosan bayi

0: mi si bo mi ko mo je pe wahala ni pada pa awon kawon mo lo re prostate cancer lojo waju aye awon in to moro ikekan doju lori agbagbere eyan ologbon aye eyan omorin eyan in to ju in ti pastor eleyi nla koja re o in mo ti pastor mi nla koja o 09123708675 number to wo bi niyan tabi +23481424910006 Hello,
1: Mr. Lupo.
0: Ah, can you sort of do a
2: little
1: or you need Dow?
0: I'm not eating you.
2: I need to you.
1: I need by you for.
0: I say, you know,
1: you need to be a
0: little
2: bit of a man. I
1: say, I'm not eating you. That's it. And sure, but boy, like it, there are big ones of you.
0: No, no.
1: No.
0: I won't call you.
3: Yes, baba yen ko lo nomo yen
2: hmm
3: ola ma je ko so baba yen di agun ale ti baba yen try kon lo se dna test ko le proof lori awon meteta yen
2: hmm
0: oda ma
2: hmm ese ase oju ni ti o
0: mi o ese hello
4: olupo
0: sir
4: e mo ko ati
0: to
2: baba o
0: aware o
2: pele o
4: ta dupe lo re apo pade aye
0: olorun seun
2: ise o
4: oruko temi kaida sdo Oye ni
2: baba
4: ta ta tin bade
2: ese sir ku asiko
4: seri ko be ni
0: mm
4: ti ba se pe o ba ni opo ron tin ba so do do
2: mm
4: a je pe olore popo
0: mm
4: oko re wa so nkan ki ko so po ba je bo yo fesi si oro to so fun gba na ngo pada wa ba pe oya kan wa se
0: mm
4: ko lo so fun pe ijojo na ko do merin la hof lati ko jo poti
0: mm
4: ko si je nsi ola so
2: mm
4: self oko yi sin da na bi o fo pe
0: yi nse wa be ede be mu
4: to mi in le bo be se tin ba bo be re la ri o se kan si kan
0: mm
4: o si meji ti o ba ti si o ga ko ma lo
0: alugo ba ti e lo
4: igba yen lo ti yo mo pe o fi e kun si abogbe pa
0: Hello. Ah, my sister.
2: Sister, you pele o.
0: Ese ma. E ku adu ti wa.
2: Ise o.
0: Mm, ese gbogbo
2: igba.
0: Mo gbo bayi. Mo
2: gbo bayi.
0: Mo gbo bayi.
3: Okay, mama toro direct won bayi to ma ngbo.
0: Good.
3: Awon obere kon wa to e ke bi won.
0: Hmm.
3: Number 1 ni bo se soro yi. Mo fe bere gogorogo.
0: Se o ni jo
3: sawon gogbon po won so lo n gogbon pe won bayi mo fe mo mo yo ni
0: hmm pe
3: olohun ko
0: se
3: olohun pe won ẹja tẹ lọ.
0: Ìyàwó ló

0: osu kefa odun 2026 30th of June ojo Tuesday leyi oni ko si ojo mi mo fo osu kefa tori e la fi dupe pe oluwa je kari ojo to pari ilaji odun oni la le so wipe ati lo ogbologbo ilaji ninu odun 2026 baba o to ope o iji to ja lodun yi laarin ilaji lasan a fe riru eri esa iji to kara ale to tu kara oko kedema na be ku adaya beru abaha oluwa ni omo tanu ma eleyi awon kan gbo bayi ti won nilo lati dupe afa hallelujah meje eni to pa wa mo bi eyin oju afa ki gan pe oluwa o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se hallelujah meje ni o eyin te mori e baba ja joke hallelujah meje one to go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: Mahamat Badua Fodidi ọjọ́ mẹ́ta Oluwa ni ọmọ ẹ fi ẹ̀mí ibojibu Spirit of Cemetery Oluwa ni ẹ fi bu Balilia Avekezu Biadaye Keda awọn ti won gbe ni iboji won po ju awọn ti won se si iboji lo Olorun awọn baba mi Ashiripo ti mo le tu fun yin laaro yi gba mi gbo sa oja ti won na ni iboji o kunju oja ti won na nibi ti awon alaye wa lo emi awon oli koda awon oluraja po ni iboji ju awon ti won raja ni awujo awe eyan lo kilo fa nitori ogo ni won ra ni iboji menavaru bi akade yamada iboji de ni ogo po si ju aimoye awon ti won ku pelu ogo won awon ti won waye ti won ri lo ti won si gbe lo be esa awon kan be lenu ona bi won ba ti de won gba ogo yen won fun elomi awon ti won wa naja ni iboji emi buruku ni emi iboji wa ma fi emi iboji wa ma fi de ise eniyan mole wa ma fi emi iboji wa ma fi ti abilu si ara eniyan emi iboji a ma fa oorun emi iboji a ma fa dake roro emi iboji a ma fa gbigbe e lo kiesi bi e ba mu to da eso to da ti o wu lori ile e lo gbe si boji e ri pe ko ni wu ma yade kabaru manade liabahana kilo fa tori pe emi boji a ma fa ye gba gbigbe e wo bi emi boji a ma fa ye gba ilepa ilepa a ma kun fun orun oluwa lo ran mi oluwa ni omo asirire opo to nje bi eru won ti won mo iboji ni bo mo se mo nigba ti won ni lasaru ti ku pe ki jesu waji jesu so pe lasaru dide jesu so pe lasaru jade wa nitori pe intan pe ni boji ipele ni ti eyan ba ngbe nibe esa ko ni ri olore kankan ko wa sodo e maya bekaba lumia dayana za so fo ojo meta mama gbadua pelu eyan omo Olorun emi iboji jade lara mi ogba ni to se tan lati gbadua mo bi o ni o won fe da okunrin kan laamu ti won mu kesi e wa sodo mi esa e wo bi won si fi yepe iboji won si damo ise lati gba na nkan de tan nkan gbe nkan dry nkan da tori wi pe ohun ti won so ni pe ese a ma da ni boji pe ki ese olore ko da ninu ise e wo bi a fe gbadua eyin ti ogbe iboji nbe lara yin eyin ti ami iboji gbe lara yin eyin ti won gbe iserere yin wo iboji eyin ti won je ke le se orere ni lori ile aye oluwa lo ran mi oluwa ni omo tenumo e gbadua jade emi iboji eyi to se laye mi ti to emi iboji jade o laye bi ninu ise mi emi iboji ninu aye mi ninu ile mi emi iboji jade jade jade o ya dua
1: oruko jesu
0: mabale agbaya
1: emi iboji jade
0: emi iboji jade lara mi
1: jade
2: ninu aye
0: boji jade emi boji jade
2: emi boji
0: jade jade jade jade jade jade
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: ninu ise mi
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: maya baru baya gadaya mala gada
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: olorun awon baba mi
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: emi boji jade emi boji jade emi boji jade
2: jade
0: jade ninu ise mi
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: jade ninu aye mi
2: jade
0: emi boji jade jade ninu ile mi
2: jade
0: emi boji jade jade ninu aye mi
2: jade
0: emi boji jade
2: jade
0: ninu ile mi
2: jade
0: emi boji jade jade ninu aye mi emi boji jade jade ninu ise mi
2: ami
0: meta jesu oluwa wa
2: amen
0: amen mo mo de da mi loju pe ki ile oni o to su eyin ti won gbe aso ile pa si lorun ti won ni ko ma run si olore baya ba ku edeyene e ma na ve kwa dahada eyin ti won gbe aso ile pa bo lorun ti won ni ki olore ma sa fun yin eyin ti won gbe aso oku bo lorun ti won ni ki olore ma sa bi e ba sami loruko jesu ina ya aso na
2: amen
0: jaja mo pe bi won ti fi aso oku di lasaru loju be na won fi di lowo won tu wa di ni ese mi o mo di ti jesu fi so pe etule ko wa so pe etule nikan oni ejo mo lo akoko inu ile re lo wa elekeji se bi oku to ti ji ni ki lo de to fi sese ni lo ko so pe kan tule nitori jesu mo wi pe ashiri ni aso ti won fi di loju eyin kan be ni bi agbara to fi aso oku di ise re mole agbara to fi aso ile pa di aye re mole o mbara re ni iboji ni gbogbo igba ninu iboji lo tin se gbogbo n to se emi iboji lo nbo onaja emi iboji lo nbo sise oluwa ma lo ran mi kezumia adelinia badeba li agada ya kedalada mo so tase tase lati oni lo emi na gbinada lo ikoro jade ikoro jade

0: Ikoro jade. Ikoro jade o adun wonu aye mi lo. Ogun ti baba ti se fun mi. Koni gberi ma o. Ogun ti baba ti se fun mi. Koni gberi ma. Koni gberi ma. Koni gberi. Ogun ti baba ti se fun mi. Koni gberi ma o. Ogun ti baba ti se fun mi koni gberi mo enikan lo ni orin yen ki osan to pe gari gari ewon iboji ta fi si owo e mo gbe iya mara lowo bi o ba sami ewon yen jalule
1: amen
0: o oh, oh, ewon yen jalule.
1: Amen.
0: Atoni lo. O bo lowo ilepa.
1: Amen.
0: O bo lowo iboji.
1: Amen.
0: O bo lowo ilepa.
1: Amen.
0: Aye re gbagbara.
1: Amen.
0: O ti ri be.
1: Amen.
0: Ti ota ba fe ba aye omo ologo je. Ewo bi o meji ni o lode buruju aye ama ya omo ologo ni were tabi ki won de mo iboji e gbo mi omo kore to nbe ni gadara ti won pe ni were ara gadara mejeji ni won se fun and that is why ti Jesus fi wa lo si iboji tori pe n to buru ju laye niyan koda ni aye ta wa yi emi o ti fe ri ki won so pe were kan wa inu boji lo nbe ni aye ta wa yi ko wo po sa to ba wa ko po to ba leju were o mo gbe nu oja to ba leju were o mo gbe titi yo mo gbe oju popo bo ke se nu iboji sugbon were ara dadara e kiesi sa Bibeli so pe inu iboji lo sun. Gbogbo ewon ti won ba fi de o ma ja. Esa o buru de bi wi pe ko agbara buku yen o de ti aye e o ti manu iboji. Mo ya ni were won ti wa fi si iboji. Jesu wa lo be. Bi Jesu ti ri awon emi buruku ti won ti de iboji, awon ni won soro ninu e. Won wa so pe awon po won dede po be igba ti won de iboji ni won ko sinu e emi to buru awon ni won gbe nu iboji esa won po ju bi eniyan ti lero lo o lo fa to je pe ti eyan ba rin ni iboji ori re yo dide esa awon to ku nikan ko ni gbe ni iboji emi to buru lo gbe ni iboji ile emi ni and that is why to fi je wi pe nigba ti Jesu ma gba kokoro ti won gba lowo wa iboji lo ti lo gba tori ibi to buruju ti ota le toju nkan si inu iboji ni esa baba wa nu oluwa kan mo ti so itan yi fun yi ri pe a nbe ni bi isinku ni baba ba gbe owo si eti won ba gbadua esa iranse olohun kan lo lo ba won pe baba ki lo dete tun gbadua ni bi isinku baba ba ni eyan omo ti mo ri e ri bi won ti fe gbe oku isi koto kukute kan jade lati nu koto yi o bo ti bele lo fi kokoro bayi pe wo kokoro ile re ri won fun mi ni ko si ntin fi se gba mo mu lo iyan tumo si wi pe in to ye ki omokunrin si e se lojo aye e won ba toju e pamo nigba to kutan won wa gbe fun pe ko ma gbe lo nu ko ko ma gbe lo nu iboji tori won mo pe to ba gbe lo nu iboji ko si nti o fi se nbe ko de si enikeni to le lo gba nbe eyin kan wa nbi ti mo be e kiesi sa e gbo mi boya agbara iboji lo yo lenu o ti gbadua gbadua ko mu boya nitori pe ibi ti won gbe iserere re si ibi ti agbara re o le de ni bi jesu ba lo iboji bo ba gba kokoro lowo iku to ni iku oro re da isa oku isegun re da eyin te sami laaro yi gbogbo ti won gba lowo re gbogbo ti won ko lo lowo e gbogbo ti ota gba dani ti won lo toju si iboji mo so tele anu da pada fun mana be kwa da ya be ru abahana emi o ture lo mi be esa bi ti okunrin ara gadara ye emi o ture lo mi be o buru gan o fe mo tele jesu jesu ni o le tele mi won ti waste time to po pada lo le esa ewo bi awon ti won pe ni we omokunrin ti won pe ni we ri ara gadara yi e kiesi sa emi to nbe ninu e o nikan o le ni 200,000 their legion ani tuma legion ni na ni e that is hundred of thousands o le je 400,000 o le je 500,000 hundred of thousands of soldiers a legion is not under ordinary number it is numbers of soldiers awon ologun emi buburu awon ni won kora awon po sinu omokunrin yen nitori pe iboji ni won wa eyin ke wa nbi o oluwa lo ran mi gbogbo agbara ile pa to yo ise lenu gbogbo agbara iboji to yo aye lenu bi o ba so tele loni agbara na wole
1: amen
0: enu ona nbe ni iboji enu ona to buruju ki je ki omo ologo kori ogo re lo enu ona yi ni won se bi ipo ma di jesu mole jesu ninu bo se buru to ojo meta lo le mu mi mole o mu jesu mole bo ko le ju ojo meta lo jesu ni bo ti buru to ko le po ju ojo meta lo enu ona isa oku ni won pe esa ai mo yo omo ologo to je pe enu ona isa oku lo da aye won duro mekavaru balia dayana dash oluwa mo bi o laaro yi on lo fa to je pe awon pastor re ti gbadua esa agba fe ku nkan sele tori wi pe enu ona isa oku ni won fi mu omole bibeli so pe jesu ko wo enu ona isa oku lasaru tori jesu o gbodo wo be to ba wo be mistake la ni sa e kiesi tori ti jesu ba wo ibe koni le wo ibe mo nigba to fe wole ni o ti o fi lo gba kokoro sugbon jesu pariwo lenu ona isa oku pe lasaru jade wa bibeli so pe oku to ku de dide lo ti tu oju e o de rin jade bo jesu wa so pe e tu e de file e jo mo lo eyin kan wa nbi ise won so pe apasaye la won ma pa o won wa ti serere re menu ona isa oku oluwa ran mi to ba di ola ma ma so nipa anu ti silekun enu ona isa oku manabe kwada ya be kadaya eh gbogbo eni to gbo mi sa awon wo bi eyin ti won so ise eyin da oro eyin ti won je ki eni enu oro eyin ti won je ka le se bi alagbara eyin ti won je ka le se bi ologo mo so tele se loni enu ona isa oku eyi to da aye re duo bo ba sami enu ona yen ya
1: amen
0: enu ona yen ya
1: amen
0: enu ona yen ya
1: amen
0: awon le meji lo nbe ni egbe jesu nigbati won kan jesu magbelebu ki emi to bo lara kan o tete soro tori ti enu ona yen ba fi le mu mole ti emi bo esa ko le ri anu mo oni jesu ranti mi nigba to ba de ijoba re oni mo so fun o ni oni emi ati e lajo wa paradise esa omokunrin yo duo koni lo ko nduo dodo edajo mo esa o nbe ni paradise lowo lowo bayi esa nitori anu lo sileku fun anu sileku mo bebe fun enikan ileku ti odaju ti ileku ti alagbara ile yin ti ileku ti won fi epe ti ilekun ti won fi adabit laaro yi anu sileko
1: na amen
0: ẹ̀yin tẹ́ ní àbẹ́là white tẹ́ ní candle ẹ̀yin tẹ́ ní envelope white wo bí lọ tàn báyìí mi ò ní àkókò mọ́ wọ́n ti ń ṣẹ́wọ́ sí mi ní studio yìí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ má dẹ̀ ní kí ẹ̀yin èèyàn kẹ́ẹ̀tàn ìmọ́lẹ̀ yẹn mo ti sọ fún ẹ wípé ọmọ ológun nìwọ náà ìmọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ tàn madagẹ́dá líkì báàlì àdáyà náà kàbálà yemẹ́nẹ́ kó àdáyà kẹ̀dálà gàdáṣ láti òní lọ gbogbo ilẹ̀kùn gbogbo ilẹ̀kùn gbogbo ilẹ̀kùn gbogbo ilẹ̀kùn tí agbára òkùnkùn tì bó ti tàn ìmọ́lẹ̀ yẹn lórúkọ jésù àánú sílẹ̀kùn náà ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ̀ máa tàn mo lo ìmọ́lẹ̀ tó tàn yẹn bíi point of contact gbogbo tó ṣokùnkùn nínú ìrìn àjò rẹ olúwa tàn mọ́lẹ̀ sí ọmọ ológun ni ọ́ àkọ́bí ni ọ́ ogun àkọ́bí ó yá gbà á ogun àkọ́bí ó yá gbà á láti lè dùn iwájú ó yá gbà á láti lè jẹ́ ẹni iwájú ó yá gbà á tó fi ní ṣerú mọ́ ó yá gbà á bẹ́ẹ̀ ló máa rí kò ní yí padà jésù olúwa wa jẹ́ ń sọ fún ọ pé sorí envelope white yẹn owó tó tóbi jù tá à ná ní nàìjíríà ni kò fi sínú ẹ̀ 1000 naira odidi fi sínú ẹ̀ wo bí màá tún gbàdúà lọ́la náà jó wà nú envelope yẹn ẹ̀yin tí ẹ tan ìmọ́lẹ̀ yẹn mo bẹ̀yìn ẹ kàn pa ìmọ́lẹ̀ yẹn báyìí ẹ wá múra mo ní ẹ mọ́ gbàdúà sí ní òru ọ̀gànjọ́ tẹ́ ẹ bá lè gbà á àbí ẹ mọ́ pàdé mi láàárọ̀ báyìí kájọ mọ́ gbàdúà sí a máa tàn ní ọ̀la náà odidi ọjọ́ mẹ́fà la máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ so ìwọ náà darapọ̀ kó owó tí olúwa ń ṣe white candle ẹyọ kan àti envelope white fi 1000 naira sínú ẹ̀ fi síbi tó gbé ìmọ́lẹ̀ yẹn sí.

di lo envelope meji to ba fe fun eyan meta lo envelope meta eyin ti o je wi pe e ni agbara 1000 ma fi kankan sinu e fi envelope yen lebe ti o ba ti je olori owo ko work ko sise ko isohun je o je akoko ninu owo ti ana fi sinu e to ba ni iwo adua re ti gba kan lo envelope yen lasan ma fi kankan sinu e now eyin kan wa nbi e ti darapo mo whatsapp prayer group wa oluwa lo ran mi o pe ki ma gbadua pelu ogun logo awon eyan ni ago mokanla ni alale ma fi number yen si tansi kan send message pe e add mi si group wa fi e sinu group yen so ale na ma tu gbadua pelu awon eyan ola ni ojo anu akoko mi o mo bi mo se le so fun gba mi gbosa iru ola ojo to ye ka jo gbadua ni that is first Wednesday of the month ojo anu akoko ni ja jo gbadua ko won ti oluwa yo se eyin te ni ore ofe e darapo pelu mi ni ikanni ni ola ke won ti adani waye le se a fe se kini a fe jo gbadua papo number ni ke mu woli e gbadua fun mi abi e fi mi sinu group o le send message lori whatsapp 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

0: so wa for you. Koni tu kala lala usati o. Ani lagi lui baba ni. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwe si titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kali mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa tatin pase pioba.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari o gusuo Jesus e na gusuo enikan ni wo lenu yin tin dun gusuo o pari ni jebe o pari o ti pari it is finished osu to first half o ti tan Aisha osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo Olorun o ti e ti ye ke da voice mi mo Pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin teleso teleso emi mo nforuko Jesu kiyin ni gbogbo bi te ba tin ni anfani lati gbo mi e wa mo bo ke mo mi legbelegbe ijojijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kini di bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo Tuesday Jesu a mo dupe to nfaye wa dara gbogbo eyan omo Olorun wa dupe lowo baba mi baba re o pari first and second half a tun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama enkan ta ni je mama yawo mi ni je mama Pastor Temitayo Odekunle orin ti e na yo jade bayi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti ani ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re se ibi ni ti gbadura gbogbo eyan omo obirin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okunrin alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro koko soro e je won ko saaju won wole inu mi ndun orin merin la ko laaro baba ara orun re re o bless memory.

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkan kan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rugo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si ba si ba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko e ni weri o e ni we nkan kan atobi atopin e ni we nkan kan ko se nti o we nkan kan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gbo ko awon eyan le ope ni se mi e pe e gbe mic se ni na lenu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni ma se to raso loso ti o le ra tara re mo dupe
2: won se
1: to raso alaso ti o le ra tara re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: be ni baba ti ja ti mo ti lori oke o fun mi lo biju ona si fun mi gan lo si nibi ti mo focus ati bi ti mo focus ni on the 7 osu yi mo fe wa si Jesus city ko si kankan lowo mi awon ara le wa wa ni kin ba wa ra omi 7 bo o wa da 1000 fun mi owo yen ni mo ti wo moto wa si koyi
2: owo lowo
1: gba si mo fe wa ko de si kankan lowo mi mo sha wa si Jesus city so ba se wa pray gba si grandpa je tani ka bere kan ta ba fe mo ni oluwa mo ti te Shalom me.
2: Get a lewi.
1: What he tell me or me?
2: Ah, you wanna know what?
3: You raise your hand.
2: Baba me.
3: My God.
2: What he tell?
3: I am exhausted.
2: Shalom me.
3: Have mercy upon me.
2: Tomorrow. Jera no bow.
3: If you obtain mercy.
2: Oh, she can tell lewi.
3: Nothing on ground, no Lord.
2: What he tell you?
3: I'm exhausted.
2: No. There are no need for me.
3: Let mercy rise upon me.
2: See that? Mama, I'm not going to be mama jile no you.
3: Some prayers that
2: you need
3: for me. I'm exhausted.
1: Tori mi o la de kele kan kan. Mo go bi ga pa se pray, tani ka pray kan ta ba fe. E ko ni mo su. Pe Olorun mi o ni to le se mi laanu. Bo la ra se mi no re. Mo sa a sa pari program. Mo sa do sisi. Ko so won ti la fi won ma to mo ti won ma to fa fa na. Mo tu da wo.
2: E ro mi won.
1: Eh, Olorun ba mi se ro po ni ti.
2: So, yen le so nbe ba de le pe ero ti poju bi omi like ma owo olowo god
1: so mo ti dawo mo da 1000 300 to ku 1008 won ko lo ninu bag mi
2: won to ma yin ji lo
1: mo wa du elenu titi tatwo moto awon e sha sare won ka lu ku ti ma trailer emi ti mo to bo mo se fe tre
2: ta ku
1: eru sha mi e sha le ta se
2: elefo
1: mo sha duro titi mo sa woju mo ni won lo se mi wa ni de baden ti mo se ri enikan ni o ba gba karabo ara le wa ni afa de ni o ni ogbo mo ba ri a
2: o ni ogbo
1: mo ni dadi ope ki le wa se ni bibi won ni kini won lo wa se so mo ba lo sa je bi kan wo gbe mi de gbadu
2: mo la won tin bo
1: o se awon le wa si
2: and you are mama baba ba le ja mo gbo
1: afa won le wa si program oni ti won wa mo be ro mi ra won wa fi si bi inu kin ba se won gbe mi won wa feel pe kankan o
2: go go to you
1: dadi o pe ki lo wa ni ara ngu mi won ni wa la ya ko ma jo bo ye o mo sa a sa de da bi ni kuku re nke o ba ja mi si da ki won ni o ti lo da ba ki lo so je mo ni eduro ni ki le wa se mo ni se o si kan mi mo se si ku wa ju mi ni mo sa ti won da ti gbo ku na se de ile to le bridge ni mo nlo mo sa ra won lo ru odo wa ti won ni odo wa aba be mi mo sa de so mo sa fo kan mo lo mo sa n ba yi lo so di friday so mi o wa sunday mo wa baba mi ni jo monday 2:35 pm lo so mo ra mo ru awu ani ba ba wa fun mi
2: Eni lo wa. Owo wa. E se bayi. yíyá

sami laaro yi e ma sami kikan kikan fun eyin ti e fe darapo mo group adua ojojumo lori whatsapp le ti message o number te message ri bi kan adin si group adua eyin na fe ma gbadua lojo e kan fe ma bode nle lai gbadua number 10 message re 09056741364 number 10 fi atejise sowo si lori whatsapp re pe add mi si group adua mo se introduction o kan so bi kan add si group adua number ohun re gbo le kan si 09056741364 Amini dawon adua e ta se laaro ya se orun gan Latori Facebook mo tiri ma fi oje Peter e mo se Ogun Sola Michael Aluko Ayodele ya bije legusi Egun jo bi Elizabeth oju oni ti yin o Bari tope mori yimbe Nureni bikunle elegant eleran oju oni ti yin baba lati lalate I am well dear I am Laji ajene fuja abasi esewu Ibi ti egbe bi ti no mi o ni no junbe o Oya ni bayi ah eja ku labala on papapa Ori ajo ijoba akoko na fin se ni kereje kereje bayi Mo fe se be mo fe gbera pa wonu abale lekeji lo ta pe ni abala oro si ti Gbogbo eyin ta ti wa lori Facebook a jo sise po laaro mo fe ke ma ba comment nkan kan kan laaro ti ba ti bere abala oro si ti Mo di eyi owo yin amulele eja pade lori Facebook ba on lagelu FM 96.7 Bin ba ti bele abala oro si ti e ma ba mi drop comment nte ba ti ran tinu nkan ti mo fe so laaro yi E ma ba drop comment lo be bi ba ti n wa sori yin e ma ba drop comment Tori mo fe ka won ti omo kan mo laaro yi Awon to yi oye mo fe ko yeye won laaro yi Tori e lo fi je pe gikan oni dagbo se lai lai Emi ati yin lajo se laaro e sa ma so lori Facebook e jo do de mi nbe Bin ba ti bele ara abala oro si ti nisin e mo ba drop drop comment awon te ba ranti e wa mo share logun logun ati logbon logbon yin te ba le screen record e post e ja won

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo tun dupe lowo olorun to je ki emi ati yin ko ton pade loni gbogbo eni to le sami si adua yi olorun yo so opo ma awon eniyan rere e o sami emi mi ma yo so opo ma awon eniyan rere awon eniyan ti won o pe ogo re jade baba mi yo so opo ma won awon ti won o so e bi olokeke agbaye baba mi yo so e po ma won loruko baba o ma temi mimo ojo ayo kan be to tin reti ojo ayo yen yo de eyi ni oro ase meje fun ti oni bi osu yi se npari alakoko gbogbo eni to nsami bi n ba ti gbadu aye tan bo ba jomi le gbe siwaju abi ororo e fi ana itara yin tori pe e o riran lowo gba bibeli wi pe Genesis chapter 1 oni kiyesi ni atete ko se olorun da aye ati orun aye si wa ni juju o sofo okunkun boju ibu o emi olorun wa nra baba loju ibu omi olorun wa pase pe ki imole o tan imole si tan gbogbo eda to nsami loni mo so tele gbogbo okunkun to bu aye re mole loni imole wo be bayi gbogbo juju to bu aye re loni imole wo be bayi eni to kunkun ba bu mole alaanu ko le ri eni ti juju ba wa laye re ko le mo bi ti nlo loni mo gbadua gbogbo n to sofo ninu aye re loruko jesu ki won gba iye pada oro ase le keji ejo ati obirin na Genesis chapter 3 bibeli so pe ego sa si arekereke ju obirin na lo o si

fun ni majele mo fun Samson ni majele je o irun kuro lori e ogo ojade mo gbogbo majele ogo taye ti fun eje Jesu poru e laaro yi gbogbo eyin omo Olorun pata ni aaro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin oro ase le ketare o fun gbogbo eni to nsami lakoko ta bi Jesu inu we Matthew chapter 2 awon amoye kan wa lati ila o lati wa wo omo na tabi ebun meta ni won mo gbe lowo ebun akoko won gbe ebun lowo ta pe ni wura turari ati ojia omo ti o ti le soro omo ti o ti riran omo ti o ti le rin won ko gold fun ya re nitori omo ta lo sami agbara to ba ni ko ma jeun omo loruko Jesu agbara yen lana laaro yi mo be ni to laye ati orun mama to nsami dadi yen sa e ma jeun omo Maria o ti pe ojo kejo to ti nta goal nitori omo kekere to bi abeyin ro gogo goal yen pamo ni titi to mo re fi dagba.

God o ni drago ni subulu le ni waju apo ti eri ogun to jami jale mi o ki won ma subulu le awon meli ni a lo soju ija Israel lo lo soju ogun apo ti eri ni won gba lowo won lojo na awon Philistine lo gba apo ti eri lowo awon omo Israel ogun gbona ogun le awon meli ku soju ogun lojo ta nwi iyawo omo Eli o

ni subu won gbe dragon ni dile pada ni waju akoti eri inu bi angel olodumare to nbe ni charge akoti eri ni owo ojo keji o de ori dragon ni o ge ese dragon ni o ge owo dragon ni o ge okutu ara dragon ni nikan loku ni idaji kutukutu bibeli wi pe lati ojo na won o le rin ni oju ona dragon ni mo eyin wole sami agbara wo majemu wo lo fe fi ogo ti yin sogo lo fe gba ola ti yin sola oya loni ise bo lowo re bayi gbogbo agbara to fe mu yin leru to fe kogo re leru mama sami gbogbo agbara to fe kogo awon mo re leru loni agbara yen lana ni wakati oro atele karun re o hey paul apostle

0: fun iyinrere lati takale debi gbogbo ta n wa sude bi won na ba lori ofe lati dasi to su yi o le dasi pelu akanti church bo ba se ni di adua re lowo
1: pastor matthew akanti church ni e fun won loruko jesu lo dara fun wa
2: uba
3: uba
2: holiness anointed church
3: holiness anointed church
2: 10 10 24 24 64 64 03 80 80 Let us 10 10 24 24 64 64 03 03 80 UBA
0: UBA
3: account
0: holiness anointed
2: church
0: e gba lati oni lo orun anu si fun o mo gbadura o rere ti aye re nilo orun release e fun loruko baba omo atemi mimo o rere ti aye re nwa o ri gba be ni yo si aye kan to wa yi o ni ri banu je nbe jesu oluwa wa ami te ba ti ni challenge e wo ma to tun lo si malete lati be e so kale ni no mowo e ti debe o ti do dagbaye lagbara olohun mo nlo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordan oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordan oluwa ni dale lori omi yen kan na ni jesus fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadura yo dara fun je ka o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe enikan to ti se oluriri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re ran lowo o ore re o se be jesu oluwa wa phone number e lo phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55

ka ma kira wa gudedo we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele valavelele nile ibadan o ya je ka mo letu iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lele de wa nigeria ni ipinle oyo ati ni ezagugu ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alavia iyen lana akede tu wa dari pada sori eto laro teni eni ojo isegun eni gege logbejo iyen ninu osu keva odun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo lo ma segun otale a ma segun otaode a ma segun amoni seni a fa imoni seni a seni te ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun alaroka a ma segun onilara gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo apapata la ma ranu olohun gba nilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowoti ije imu wa olohun ni visibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan agugu mu yin laada ese ayin bayi le vidide emi ni gago mo wa lori eto laro teni DJ Spider again re o ni mi vida wa laro je mo je ke lo fa ti ma gba daada ni bigi biga akiri agba nla aye tun de omo olawo ololoju eto Alex Ferguson niyan o olole amza loruko temi the top striker ele to gallant ko mba ti wa ngba sin la bi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lapodo yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni oya goke gajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria. Oluwa gobu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to ngbo ikani bo gade se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya gbagba gbe je bere la to lede wa Nigeria idije ko mesi oyo qualifier lo sinu idije fi eye agbaye ele to je ti awon oje we to je ori won be lo bi odun 17 iyan FIFA female under 17 world cup to ma wa lo lede Morocco e wo ninu odun ina ni Eagle Flamingos ifi gagbage leyi to gbeyin ti won o fi yan yo tan yan yo mo waye igbesi akoko mo waye bo ba tin di ojo Saturday iyan gaga lojo kerin nu osu keje ele ta mu lola yi ojo kerin nu osu keje ta mu lola ojo Saturday tin bo yi papa sere ti remo remo stars to wa ni lu kene ibe gaga ni fi gagbaga yo ti lanfani ati waye o nigbati ko ti flamingos ti a ba ngbalejo iko je wewe tojo ri won be labi odun 17 lati olede ti Benin Republic ile olomi ni ra ti Benin ni oko wa gba ifi gagbaga ri akoko iyen lapa bi ko to di gbe igbese lekeji yo ma waye iyen nilo bi Port Novo won o ti gba ni bi Cotonou ni igbese lekeji na sa waye sugbe igbese akoko Nigeria na ni o ma gba lejo ibe na ni won ti ma ni ba ti gba igbese akoko tan gba lekeji tan na ni won mo mo ta lo yan yo o re ko pa itoju ile adulawo ninu dije fi ya agbaye o ya gbagbagba gbogbo eto lo tito gege bi oluko ni tutu iko ti di tigers oluko ni iko tutu iko di tigers gege bo se nja ko di mimo oni gbogbo eto lo tito fun idije FIBA World Cup 2027 iyan qualifier ele ti o ma tesi waju be lati ojo keji gaga ninu osu keje ojo Thursday otunla o na ni o yo ma bere ni olede ti Angola ilu Luanda ni DJ yo ti ma waye o
nibi ti won ti ma wo awo ni otun lafa ni ati se dada tori pe idije fi eye agbaye eleji olede kota ti o ma lafa ni lati gba lejo re commerce oyo re o ti be latodun to koja won o tun gba commerce oyo mi iyan to ba ti nbere bere lati ojo keji iyan lotula be lati otun lojo thursday ni lulu anda eyan

0: ma yi gbe olede nigeria ti gba oluko ni tutun iyan fi ko the tigers baba so nipa ojini ninu awon oluko ni o toro ti se dada o ti gba ball nba ni olede america re baba so nipa memphis grizzlies Memphis Grizzly o gaga loluko ni ko the tigers bayi iko agboje lokunrin alafowoju ballu sapere ni o iyan the tigers lowo lowo bayi ipo eleketa o na ni nigeria wa iyan ni isori eleketa ti en wa isori ti awon ati olede guinea ati tunisia ti en jo wa nu o e wa ma gbo pelu bi gbogbo nkan se nlo yi oluko ni njagode imo igbese ri ifi gagbaga ti o waye yi apart from pe awon fe qualify fun woko awon tun ni njagode igbarade iyan fun idije ti olympics ti o ma waye nilu los angeles lodun 2028 ni o den to tumo si pe atokere bayi o gangan ni oloju jiji ni ti mekun sun bi nkan se je ni e lapa ati be yen iko the tigers won te ko leti leni won balẹ si lulu anda lolede angola o ya gbagba pa lati be ye ka se ka se ka se we go again la ro yi maji osu o toro ti debi to lapere bayi maji agba osi nbe iwo lokan to gbope maji agba osi nbe iwo lokan to gbope bayi confirm oni apart ridirinde *347*1004*2# ni o si gbe ode be *347*1004*2# *347*1004*2# o ngaga ni o gbe ode be maji agba o si nbe laaro yi o ti kawo na nu o o tojo meji jo meta to ti nda bi ajo to nwo gbe ojo kan sa jo kan so orijo ti o ba kan okay, yon wa man se kami. Emi yon yon man se kami. Abi intani, abi mantani. Ofe ka onu. Boba ti akbo ti kami. Eye, yon tu so wonu njo anu. Oti ka olo ni bayi. *347*1004*2# Boba ti send the code nye. Oju ese ni wa da message pada fun e. Inti osi wambi message na ni igbe. Ticket me lo lo fera. Iwo kan teye ticket to vera be yo kan bi meji bi meta bi merin ni bo ba ti teto send e wa tun da pada fun e wi pe se transfer lo fe se ni abi USSD code lo nilo so ri bi transfer yen ni won wa USSD code ni 2 ko le ba rorun vemi ati ete won yen pe transfer lo fe se so wa ri ti transfer yen ma gbo o oju ese to ba ti te won bayi to send e wa wa send the bank details to ti ma ra ticket yen wa send e pada si e bank yen ti en ba send e pada si e iwo lo ni bank yen laarin ogbon seju si ogoji seju le to tumo si pe bo ba lowo ninu bank app ti e gangan to le fi ra direct latowo re sugbe ti cash wa lowo re o le mu lo sodo awon ni POS pe egba eyin e wo bank yi e ba san owo yi si oba ye pe meta lo ra 15 oba ye pe merin 2000 oba ye pe yo kan 500 ile yo kan eyin oba fe ra lo calculate fun oba ti ba fun ba yan ba ti san sinu account yen bayi oju ese ni message o dan lori phone e pe number re ti wa eligible for draw ti won o si laaro yi ago mewa guseju meedogun laaro yi eto yi ko to ma waye mago mari lenti mo wararo o ti kawo na nu makamaka loye kan *347*1004*2# mo wa gbagbe pe gbogbo ticket re be lati ana bo ba play lana ti oyo o tun gbianju e leni bo ba di friday gbogbo ticket to play lojo ojumo yen lo ma wa eligible lojo friday for cashport ni bi tani ko ti gbe half a million lo e bi igba te yan kan da bi ajo na ni e si ma gbagbe 2 year anniversary ti ko ti ft cash gegegege o ma waye nu osu keje yi hey outside broadcast ma lo fun ona bi merin Asa broadcast ma waye ona merin ni origun merin ni lebadan o na ni o si ti waye e ti mo yi pe a le koyan apata kere apata ori yin wa nbe outside broadcast ambo nbe yen nu osu keje ese leni e bariba gbogbo eyin ti worodu o tojo meji jo meta e ti npongbe re e ma reti wa as I broadcast live and direct I'm born in world o di beji abi okay eleketa awon ojo ojo olohun eh eh gbogbo eyin tojo o ti pe gan awon ti le ni tojo yen na o o ti mi an se ngbo mi o ti ye won tori gbe hey awusa je die lo bi keyin to pon o ojo te n wo yen omo le ni mi nbe confirm ni apart rin din din eni e ba ri ebi iwo oni iwo sese debe omo odun wo wo iwo sese dojo ni jo won mu wo debe be na to ti wa nbe ti pe ti pe ti an si tun wa nbe disin won so fun o pe ah wala wale wale ojo omo le ni lojo o mo be si o o lenu lojo o iwo sese debe ni omo jo ni wo bere lowo to ti wa nbe ti pe ti an si to wa nbe bayi won so fun o pe bo se ri lo se so un o omo le ni lojo o di meta bi okay a wa pari e sinu oja araro mi market omo le tun ni nbe iwo oni so omo le ni nbe na be omo iwo sese wa ko senti e ni omo jo ni wo iwo sese debi selling gate iwo sese debe nti e ni eh omo le tun ni nbe yen na ninu oja araro mi market ile tanyanyan nu idi niyan gbe gbogbo side broadcast a ba nse ta ba lo gba ta lo awo ta fe dari ta fe pari re bayi inu araro mi market yen ni mo nsa ba pari e si tori le gangan ni ile niyan confirm iwo sese doja ni ani omo senu nti e ebere lowo ton ton lo yan ton ba baba oja gangan ni olobi won so fun opo mo le ni o bo se jenu o ibi ile yin ile ohun ile ile na iwo rodu o ile na mo wa bere be to e bere bere nbe na beta striker oni iwo rodu ile lo ntu wa nbe re iwo ma senu once a debe ni bo se je niyan yin ile ohun ile awa yin la nilu e ma pe wa lalejo mo awa yin la nilu bo se je niyan o ni ti kase ona mere rin ti mo kakale yen ninu osu keje a debe e confirm ni apart rin din din e ma reti wa nbe bo se je niyan lapa be yen star 347 star 1004 star 2 ash ni o oye je lo pa pa pa e je nsare gbe wa debe ko to di paroju oja spider dakun jen ki okan ta pataki lara awon osise wa nbi ta ba nso nipa agbon safefe wa ti ma gbon o ngbon abo ogbon okay ogbon eh gbo ti futedo okay ni kanis splash aminat matala aminat badmos matala iya di ni yin to se dada o se be o se normal eni gangan lojo bi re happy birthday to you long life and prosperity igbodun odun kan owo ola ati alaafia to po repete awon ti e kadi june nle niyan e ma pe june lapa bi o lo fa gan awon ti an wa kadi june nle aminat badmos matala iya di ni to se dada ani an kadi june nle eni lojo bi re o eyi folasade aja latenu re gboro eni ma pe labake abake abake abake ni ma pe enu e gboro buku folasade ajala mo eti re o na eti mi ajo o tun fe de ti omo wa bu mi nti mo gbe ngba re won mo bo ba ti ri mi bayi ajo gbadugbo lajo gbadugbo nkeke ko ye mi o ba ti ri mi bayi bi o bi mi labi mu pongbon yo bu mi labori kan kondo won mo nti emi na si re nge ko la fun folasade ajala enu re mu idinu mo eti o na eti mi oni ma gbe matala ni abake abake abake bo se je niyan lapa abe yen o ya papa gbe jaroju oja ka lo pa akade ba ba de ke wa na de je je ife eye agbaye lo e nbe record cache *347*1004*2#*347*1004*2#. Bo se jani e ja roju oja spider kabolo kapo e ku kale
1: Ranko Travels and Tours ti de o irorun de po ireti o tun ti de bayi fun gugu eyin te fe sirin ajo tabi irin ajo a fe lo sile okere ki mo tan yin ko si kalo kabo loro ti wa nile ise Ranko Travels and Tours omoluabi e form eniyan se pelu akoyawo la fin sise wa visa processing tour packages flight booking hotel booking koda proof of funds assistance wa fun gugu eni to ba fe ba wa dowopo gege bi akeko nile ise Ranko Travels and Tours iru anfani banta banta yo wopo bakana ambani seto ikeko sawon ile eko Ganile okere bi United Kingdom, Canada, Europe, United States of America ati bebe lo ni Ranko Travels and Tours. Olorun lo nba wa se o eyan ko. Gbogbo e lo ti dirun gba ni le se wa. Kan si won ni number 14, Are Avenue, New Bodija, Ibadan. O de le pe won sori ero bani soro 0812-627-7773 tabi 0818-841-8800. Ranko Travels and Tours wa lawo ju opa yelo jara ati abadidore gbogbo. Ranko Travels and Tours. Oga patapata ni won ni kabani shetu ni ajo sile okiri
2: Wijem International modu meri aleluya Tijoti laf dubaru wa Jesus Christi baje kitoru o tun ba wa laye ninu jo wi ti so se evangelical ministry international labe ipe prophet pastor akitaye yusuf ke gbe oro I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 na kan si opo awon moderate home ni bi ta ti ku obi ti bi ti e fun won ko to di sato di ojo kokala tajo do wa ye ninu church auditorium la wa bere lata agun mokala owuro guest speaker prophet Samuel omolawo JP as spiritual fathers apostle dr paul adiola redosu JP baba badan prophet Samuel situ bishop Joseph Makiyo apostle Moses Solusola Ajoade Father of the Day Honorable Babalola Mukwala Bobs Honorable Maruf Olabi Suesue Mayegun Manager Market Pastor Honorable Adura Egbemi Mothers of the Day Prophetess Jesus Adu JP Engineer Mrs. Lepe Folake Oluremi Gate of Honor Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee of Security UI Pelu Eda LI Oyekami Lati Biki Biadeje Gede Taburita Meli Tioya Ezo Fono Kalakwe Koma Egbe Tabi Siwaju Yibo Wa Sivu Jem City International Tumwa Nifo Orogun Bumbu Eya Nape Ewa Kajyo Se Se
3: Ah, 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

0: batin dagun mewa Mexico ati Kwado to batin diagun meji oru bi nkan se je niyan.
1: All right. Bo se je le se gbo yen o. Oya papa pa lati be yen. Ina li lai wa ina li lai roju na odo e lati wodo e na la pada si o. Eyin obi sese. Taiwo obi sese ati Kende obi sese gbogbo ara ro mi marketing. Eku lede ti ya o. Ngo ma boya baba wa sugba iya ti lo gege bi an se so lana wa pe baba wa eyin si njaye e ti dabi ta wa bayi a so pe ko si baba na mo a je pe e welcome o sodo awo omo orukan o aniya ani baba olohun ana ni baba ati ya wa atawon ololufe ti won fe wa tokan tokan ago mokanla laaro e ni eto osinku ma waye baba so nipa Taiwo ati Kende obi sesan gbogbo aramo araro mi market ni so taya eku aseyinde mama eyin woda agomo kala laaro e eto osinku ma waye bi nkan se ri niyan o oya gbagba pa lati beyin asudego inu DJ fi eye agbaye egbon beyan ba de papa ko ofurufu laaro e abi laaro na asiko ta wa e go tin sun ma owo oro le ni olede Korea ni South Korea won ti ma lo so owo oro le ti won bayi won ti ma sun mo osan lo oro le won ti ma sun mo osan bayi ni aro yi nibe awon agbofinro lu be pa ni o totuto si lawon agbofinro lu be pa eni kilode ni papa ko ofuru be la bi ni o laaro e oni awon orilede Korea yen South Korea egbe agbabolu won ati awon igbimo oluko ni gbogbo won won balẹ si papa ko ofurufu yi e mo pe won bo lati orilede America neyin igba ti won ti ba ijakule pade ni isori eleyi ti won wa isori awon Mexico Czech Republic South Africa won jaku oni sori despite the fact pe FIFA ranking won oju ti Czech ati South Africa lo sugbe sibe sibe won jaku oni sori yi o ele lo mu ibinu wa fun awon omo olede ti South Korea yi pe orin bowo bata laseju pipa ni epa garo nje ba lola orin yen won ni won fe ko pade awon agbabolu e papa julo oluko ni won gangan ta ba so nipa baba e ni odun metadelogota 57 years old baba Ong Myung Bo Ong Myung Bo won ni awon kan ti kora won jo koda won fi sori ero ayelujara igbe o better ko ma pada wale o tori baba pada wale awon make sure igbe awon oje ko wo lede South Korea papa ko fufu lawon pa si yo de bayi yo de leku lowo ni o gege bi won ni awon ololufe kan se so lede South Korea oro yi lota sa awon agbofinro leti gbo mi dada Miriam Zami ati gbogbo Minnesota aku jo meji jo meta oro yi lota sa awon kan leti o ni a ba gbera pa won re fi to awon agbofinro leti na agbofinro ni eh pipa bo kini to sele sa wa nikan la ja ni eni a so pin a ja wa yi gan na ti jare le na o South Africa to ja wa na ti jare le na o opolopo team na lo ti ja abe wo ni wahala bu bayi na sa se kon agbofinro lo papa ko fofo na poda e re moju to baba yi eni eleni e je ofoju kan mo le bi re o gbe wa leni ore nu dije fi eye agbaye bobade yo dele ku lowo ki lese re gege so nlo so gonu ni ebi coach lasan ni won lawon ololufe ni awon ogbon pa o tori pe eyin oni opada ji awon agbabolu yen oni oko won dada lede kukuru agbofiro tin lo bi 160 o na ni won kore papa ko ofurufu pe e sa make sure pe baba ire foju kan ebi re oda won ti a so ku on papa ko ofurufu li lo bi bo re lo lede South Korea nko bayi eni pe a ma fadura ran lowo oda o olohun ni je ko silabu inu won ti e ti ro baba eri jo meji jo meta ma nse yan be inu awon ti en binu inu won o ti ro won o ti jebure papa gba o lede Germany fun igba kokko ninu idije fi eye agbaye eni ke ba Germany fori gba rinu penalty shootout keni ohun ko jere bo be o sugba ti ole de Paraguay ko ri be lana o Paraguay o Germany lu ti nbe lara ole de Germany bo ba ro ba di penalty shootout. nílu ara wọn o le de paraguay ti ja o tori pe iko le de germany bi penalty tin lo bi 18 ni won ti gba ninu idije fi eyi agbaye to je penalty shootout ni o won padanu re ri won e padanu sugbon lana ni gadondo won si padanu meta gbanko meta despite the fact pe olorun fun won ni second chance lana e mo pe ke saba common keyin o ni second chance sugbon olorun fun won ni second chance lana tori pe won ti padanu meji siwaju won gogo padanu akoko won gba lo bodori elekerin won tun padanu elekeji len to tumo si pe won si padanu meji nu merin ti an gba erilede paraguay si ti go meta ninu merin ti e nje ko na gbele garin die lo ba padanu re to jani ba tun gba elekarun won mi awon oje 33 nje ki arabi awon paraguay ki won si gba last one ti won na ki won go kin tin run otan le won ba tun padanu re oba ja yi pe oba pari si meta lo ba di losers game loku bayi won bere mi sugbon jonathan ta won na mo lede germany ni jonathan ta ti e ti ta o tori pe won lo bi bo be ti obo be bayi lo ba tun gba avokerere okerere chance akoko to lo nfun won won misuse e olorun tun wa fun won second chance won tun sonu bo lo nse jawo loro won nu o lo ba di tatata jonathan tatata lana lede koguru ori ta germany kuro ninu odije fi eye agbaye lo lede america o won ti ja kuro nbe egbe nbi won kan na ore tunyan oya papapa lati be yan si dego eje ngbanu iko ti o lede ecuador lo en to je balogo lede ecuador ta ba so nipa ender valencia eni odun 36 years of age o ti gbe balogo kale official o o gbe balogo kale eni ta lo gbe fun ta le yin ro pe yo gbe fun egbe mi debe ta le ro pe yo gbe fun omo tan so lati nu iko ti chelsea na ni o omo odun 24 yen ta ba so nipa Moses Caicedo ni o lana leyin igba ti Ecuador ti won ti lanfani lati yan yo iyen ni isori eleyi ti won wa e mo pe ni aro pe o le pago loro Ecuador o se be okole alaruru Ecuador e lokan ti fona han Paraguay pe Germany kini won o da keke e mo gbagbe pe Ecuador lo na won ni fi gagbage eleketa ni sori pelu ami ayo meji se yo kan se ranti winning game yen o na ni Ecuador si lo lati gbera tori won padanu ifigagbaga won akoko won ta omi sowo kurazao omi ododo won ta sowo kurazao sugbon wa fi germany won fi gbera leyin eyi won ni ami merin won si se ipo won se ipo elekeji kon ipo keta won se ipo keta jade won ba ipo keta jade leyin ifigagbaga e se ri ifigagbaga meji akoko akoko kojo elebe Cote d'Ivoire ena Valencia o lo se balogun won elekeji koju Curazao ena Valencia ni balogun sugbon gba to di elekeja koju elebe Germany Moses Caicedo lo se balogun won ni gba ti fi gagbaga yi wa pari o ibe ni ena Valencia ti wa pe gbogbo o ni meeting wa e mo gege bi balogun o so fun gbogbo won patapata be ba sa joyo tan te da wo dunun tan bo ba de lola ani ipade won se ipade ohun nigba ti an debe lowa ni to ohun gege bi ena Valencia mo pe agba ti de na tele odun 36 years of age o gbe se mo igbe mo je agbo si nbe ife eye agbaye to won wa keyin na leleyi bo ti je pe ohun si ni balogun sugba o officially lai se pe nikan kan fun lorun ti e se under duress o ohun finu fi dogbe balogun le Moses Caicedo lowo tori pe oda bi eni pe eyin winning mentality nbe lara ti e o bakan na kan de re eyin ni sakiyesi agba akoko apadanu agba keji ata omi o wa se balogun leleketa a si jawe olubori koju iko to je po ni pakukuru pagigun e fi ile fun o si mu amba yen o si gbele lowo pe latoni lo mo ti gbe balogun fun o to bo se senti eniyan o iyen ta ba so nipa ti ena valencia enikan ni o yato sara abi ara abi wo e je won mu o ja olorufe re o mu o sowo online all of e to be ma ya iwo ni ma ma so pe banti ni bo so ma ko so gbo ma ko ko re je olorufe re o mu wo gbogbo ri ero aye ju gara won wa bayi won fi mu finle won wo en ti o soro re won fi mu finle ki ti an ba mu o sowo all of e to be mi o meni ohun wi o o ya papa pa lati be ya su de ko o di transfer bayi ninu cup ah oju oja e gba mi DJ Spider ni ka tu roju oja oda ko buru e ja roju oja ka de mi ro gbe ka ma fire lo ni e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de ka sun owo waju e ku kale
2: bosun o le ko lose yi ni me bo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku Bolasola ejo e ba awon ile ise bread ki ni nbadan to le sun wo gidi bagba be ka awon to lowo eko eko ni nbe oparo o gbogbo owo la fi wo kotan ti ma wa ri ile ise bread nbadan ti san wo gidi e wo o te mi lorun ju ki ma le ko lo a je po gbari wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won nilo be ka to danto to si le dari opo eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be ka ni oloto tete kan si won ni malite ni ile ise better life bakery koda ma jo pa tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po daada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se ngbowo losun won ngbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede lenu se o sa se tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atobi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago beso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se ngbowo lose won ngbowo losun o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 0902-542-7551
3: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
4: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 0803381008 abi 0701821111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: kokoro aseyori ti yan fi le bonu se atoshi Titales lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosikosi ojojumo Titales International ni Titales International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduo digbi lai rogbo ko le joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Titales International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase e ka le ise wa Martin Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines chalk mold and nylon machines Titales International Ashiri oko owo aje yiyoni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Titales International ni won rogbo kule awon gagala ashiri ati rowo ti bonu gbabu kata laisan ni ara tokunrin to birin to mode tagba Titales ni won ko bere fun iwo no se kan si Titales International loni Titales International lo fe gbe kegbe pelu GT Bank Akiyemi Bus Stop Ring Road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email ademula.1@gmail.com Titales International ona bayo ko nu ise ohun osi to daju
6: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R R I E
6: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: ní West Midlands Open University. A mú kí ẹ̀kọ́ wà láròwọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápò ya. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún 2,000 naira. Fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit, yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bí Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, tàbó lẹ́ndì, NCE, HND, A-level, tó sì fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry. Ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A, Ọba Akran Avenue, Ikeja, Nìbàdàn, a wà ní White House, Adéwumi Street, Fẹ́lẹ́lẹ̀, Lábẹ́òkúta, .ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Agbadu Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.
11: My IBDC meter unit don't finish now. See bad time, yo. To go kill buy token now go stress me well.
12: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
11: iRecharge? How that one take work?
12: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instanter. You can also dial *6606*1# on your phone.
11: Sharp like that.
12: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds. Or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
13: iRecharge. Convenience. Accessibility.
14: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú àrántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dúfìlù torin kí ọlọ́jọ́bí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé mẹ́fà.

0: mo ji se ti eh baba dagun duro mo ji se ti won ro mi
1: order
2: me so fa mo
1: gbe mo ko go
2: omo ko go gbadu won duro lega ra ko ma fo mo so
1: eh
2: eh mo fo mo ale so fa kankan ka kiri mo pa won mo fo fi wa le jeje won e ja bere ni perewu o ni la batiga ti ni regede fi
1: ori
2: esin white re
1: o
2: gbera o won ni egbe oselu egbe osoli ndc o na ni won mo ti soro Nigeria Democratic Congress lojo aje Monday lana wipe awon ti mu iwe tarata lo si waju ile ejo giga ti ijoba apapo orilede wa Nigeria won ni koni use o pelu iroyin kan to jaran irin le kiri wipe ewo e ma je atora wa je won ti yo egbe oselu ndc kuro gege bi egbe oselu ti o jade dibo ninu eto dibo to nbo lona lodun 2027 won ni rara won ni nkan ti ajo olomire leto idibo le wa Nigeria ti won kowe re sowo si won o na ni ami danimo fun egbe oselu ohun pe o fe jo ikan tabi ekeji akowe ipolongo fun egbe oselu ohun oxa director o salaye oro o wipe awon ti gbe iwe lo si iwaju ile ejo ko temi lorun ni lokoja nipinle Kogi eleyi ti o da ajo olomire leto idibo le wa Nigeria lowo ko o lori igbese ti ajo ohun fe gbe lori egbe oselu ti odo ta won eyin African Democratic Congress ADC won ni se ri nkan ti awon so ni ki enikokan ko lanfani lati gbo won ni lori pe awon ri lori ero ayelujara atakun agbaye ti won bere si ni gba bi eni gbagbo ti wi pe ah sey o mo pe egbe oselu NDC won ti gbe kuro ninu oruko awon egbe oselu ti o daje dibo lodun 2027 onise ri gbogbo ibo siun iro patapata ni tori pe awon omo egbe oselu todo ta awon ti so fun pe ki won fokan bale ko be wude egbe oselu NDC wa lara egbe oselu ti o dije dipo lodun 2027 ni bi eto dibo gbogbo to nbo lona o si ti wa pelu ajo olomire leto dibo le wa Nigeria won ni lori oro ohun to jo mo logun egbe o na ni won fa le lori iwe da won si ti mu lo si waju ile ejo awon ti gbe awon ti so pe leni awon mu lo si odo ajo olomire leto idibo le wa Nigeria ki won le mo pe iwe ti wa o pelu ile ejo lori igbese ti won gbe o won ni awon dupe pupo lowo gbogbo omo egbe oselu ohun fun ipa pataki ti won ko ati bi won ti se farabalẹ ni suru lori igbese ti egbe oselu ohun gbe won ni loju ogan ti awon ti n gbo awon oro yi wununrun to n jade lori ero ayelujara ti awon kan pe kaakiri o na ni awon ti lanfani lati pe gbogbo awon to je agbagba ninu egbe oselu ohun fun ipade pajawiri nibi ta ti ri eni to je oludije dupo are lagbe labe egbe oselu ohun Peter Obi won ni tohun ti dokita Rabi Kwankwaso won ni bakan na eni to je adari agba ninu egbe oselu ohun Seraki Dixon ati igbimo amuseya fun egbe oselu ohun iyen NDC won ni gbogbo won si forikori won fi kunlukun lori igbese ti egbe oselu ohun fe gbe won ni oruko eni ti o dije dupo are labe ase egbe oselu NDC won lo ti jade pelu ajo olomire leto idibo le wa Nigeria nibo lawon eyan ti wa ri iroyin eleje ti won gbe ki to fe fi da nkan ru mo egbe oselu ohun lowo won ni digbi le egbe oselu NDC

0: 107.7 Edoki Iroyin.
1: Eka ebo pada.
2: Akinyin o.
1: Edoki Iroyin ma nte si owo waju. Lageru 96.7 FM oke gajo ke non pe bita wa yi. Eje atu te si owo waju o. Ilu Ibadan la wa. Ibadan la.
2: Awa yi o.
1: Ala maje.
2: Maje o.
1: Wani ekogbuku to je omo bibi ile Ibadan. To tun je okan lara mogaji ile Ibadan. Eyun Alhaji Abbas Oloko. Ola lo mo ti soro soke. Lori iroyin kan to nja ran nile. Ni pele Oyo ti anibi ta wa yi lori awon adari oloja ni pele Oyo pelu igbese ti onorebu Aderemi Ose rigbe lenu lolo yi o nibi ta ti ri wi pe o ko owo ko bantu ti lo bi million lona 100 naira 90 million naira fun awon ti won je oloja eyun ni ekun idibo pelu ijoba ibile mesa toto won ni gba won mo gbo won na ba be si ni gbe faster force royin kiri wi pe se ri owo ti oseni fi leun awon mo egbe oselu APC to dolaja ni won ni ko lo re pin fun ah oloko ni ah ayele ibosi o nibo ni e ti gbe gboru yun ati wi pe onorebu Aderemi Oseni ki se ru eyan be won ni se opon dandan ni wi pe gbogbo awon ti won ba ti foruko sile labe oloja won gbodo yoruko won ku nbe kan wa so pe eyi ni ti Paul eyi ni Tapolo ibi ni kayin ma duro si ibi ni ka egba e ma ba wa jo sepo won ni ko ye ko ri be o lori oro to wa nle yi o tori pe iro ni lagbara bo si se wa loko onorebu Aderemi Oseni tori pe ki se ko se se ma se ru fe re na lo se se jade bi pe ko fe pa ina ise ati osirun ka pa ju lo pelu awon onikalakata oloja ni ti butoro ipinle Oyo papa julo to gbe jade ni ekun idibo re won ni won fe so di to lo selu gba papa julo awon ti won je adari awon oloja ni ipinle Oyo won fe ma yo ara awon setin wi pe e mo de bi ko ye ori be nigbati eyan gbe aduro owo banta banta on kale wi pe eto raje eleyi to fe da bi nkan lodo awon ti won je oloja ewo e lo re gbo bukata re ni ekun idibo ati ijoba ibile ti e ti wa o ti ohun si lanfani lati ma soju won ni se ri onorebu Aderemi Oseni eyan daada ni o eni to si je wi pe imo run awon eyan lowo ni ipe o si feran lati re makunu lowo ewo Alhaji Abbas Oloko won mo nsalaye irufu eyan ti onorebu Aderemi Oseni je papa julo lawujo wa o ipe o ri pe nkan o fe dagun o si nawo re si awon ti won je baba loja iya laje awon eyan kan wa duro ni gun kan won bere si ni gbe enu idagba soke le to fe mu awon bere si ni gbe sohun ta ba gbagbe ta ran ti dada won ni ijoba ibile mesan ototo lo wa labe dari Gusu Oyo eleyi ti onorebu Aderemi Oseni ti nlo ni tarata ni bi eto edibo to nbo lona ni orilede wa Nigeria to si kan ipinle Oyo nu na lo ba gbe owo on bati banti to lo bi million lona 100 naira 90 million naira fun awon oloja lokunrin ati lobirin ipe ijoba ibile kokan to je ijoba ibile mesan to wa labe Oyo South yi ki won lo re fi se atileyin fun ra won pelu owo tin lo bi million lona mewa mewa naira fun oko owo kekeke lati fi gbo bukata yi ipe ko fi le do ke si lani ni oni bi eto ohun ona ni re bi Oseni ti fi so fun won pe to ni ekun idibo eleyi ti ohun foju sona lati lo fun yi ti se ekun idibo Gusu Oyo fun odun 2027 atileyin to gbongbon lohun bere ni owo won koda lati se atileyin fun are Bola Tinubu ko le pada si ori apere won ni iya lenu lo wa je o bi pe awon adari oja kan ti won je agbagba ti won je asiwaju won wa yo ara won segbe won ni awon osinu oro yi o owo to fun ile o fi ile fun yin ni awa ko lo fun ni owo o awon ti won je oloja ninu egbe oselu APC ni won lo re pin owo o won ni won fa wa fe so di ti oro oselu pe awon kan se atileyin fun egbe oselu kan awon kan se atileyin fun egbe oselu mi to si je pe nu oja kan na ni gbogbo won wa ti won ti lanfani lati ma sokowo lati ma seto oro aje ha Alhaji Abbas Oloko mo gaji wonia ko ye ko ri be ta ba so nipa idagbasoke laani ara wa ko ye ka ma wo bi pe emi ni ti lagbaja emi ni tamedu se bi kini yi o wa fun idagbasoke gbogbo awon ti won je oloja ni pinle oyo ni ko wa ye ki awon kan wa dide ki won so pe awon ni adari awon oloja o e wo gbogbo nti o se un o fa pa ara re lo se si o ke se fun awon lo se fun o awon egbe oselu APC lo re se fun o awon ti won wa nu oja to je mo egbe oselu APC lo re se fun o ko ka awon bi ti wu ko mo an ni e wo un ti awon ko fe so fun yin gege bi amoran bi ni pe e ma da iya pa sile laarin awon oloja ni pinle oyo bi karuku ba je adari ko ja adari lapo ara won sugbon ke wa ma mu bi pe wo a da wa la le ni a fe ti yin e ma joko sodo wa ibi ni e joko si e dide nbe un e se ti wa ninu igbimo oloja ni pinle oyo won lo ku die ka to ke se n to da o ibi ti karuku ba duro si ko duro nbe o tori re mi o se ni ko se ni se wi pe egbe oselu ko re ibe ni ka duro si egbe oselu ko re ibe ni e pin fun gbogbo eyan to ba sa ti di oloja ni ipinle oyo o na ni onarebu aderemi o se ni lo ku gbogbo oro won laya wi pe ohun se tan lati je ki oko owo won ko turu gogo si e ba wa pin e ba ya abasi oloko magaji lo soro jadi
2: oro mi on tun le ye o nibi ti dokita MKO Abimbola Abogun to ti soro loruko egbe kan ile ita mo si Abogun Progressives Forum eyi ti o fin fi ise imoriri ati idupe sowo si gbogbo awon eyan ti won ko rajopo ti won wa sinu ipade apapo pajawiri eleyi ti won se ni ojo Abameta Saturday ojo keta din logbon osu kefa odun 2026 o se lalaye wi pe bi gbogbo awon eyan se peju pese ti won si se atileyin to je pe won tun duro gbagbagba lati fi ara jin fun gbogbo ohun ti iko na to duro le lori o je eyi to je ke ipade ti won se ohun pada ja si aseyori bakan na ni dokita MKO Abimbola Abogun lo wa pe o n dupe o lowo gbogbo omo egbe gbogbo awon adari awon eyan toro egbe ohun kan ati awon ti se atileyin fun egbe na eyi to je pe gbogbo won ni won fi akoko won sile lati duro gbagbagba pelu ohun o ati awon eyan mi tawon jo gbe iko na lowo o se lalaye o pe awon dupe ni papa julo lowo senator Sarafadin Ali eni to je wi pe oniki Alhaji engineer Abdul Kabiru Lawa ki mo wa si oju ohun nibi ti eto na to ti waye fun bo se je wi pe oro awon ki isu ni gbogbo igba ni mo se atileyin ti si mo sise iwuri fun awon o won ni be oni inu awon dun nigba ta won tun ri wi pe honorable Remi Oseni o tun wa ni kale ni bi eto ohun won ni ki tun wa se wi pe baba kan wa o kan joko rara o yato si pe won fi joko ye awon si oni baba tun gbe owo tu ilu kale fun iko yi lati tun le tesi waju ise rere eleyi ti nbe ni waju won o won pe lara awon eyan eleyi ti awon tun dupe lowo won pe won peju pese si bi eto yi o na lati ri honorable Mustafa Repete be o na ni won soro wi pe awon dupe o lowo honorable Abdulganiu Abdulrazak Mr GRA Ambassador Gbenga Opaleye Honorable Tunde William ti gbogbo awon eyan mo si baba Willy Honorable Soji Adeyemo SOJ Baba Best Honorable Kazim Ologo Alhaji Tajudeen Baba Akeweje Baba Salisu Alhaja Wura Busari Meje Abi Meje Baba Taye Baba Tope Honorable Akim Busari Sangi Alhaji Jelili Asukuna Honorable Remi Ajanaku Honorable Abbas Akande Honorable Toba Honorable Mrs. Bosse Salam Honorable Larry Fabi Honorable Abidemi Lala Honorable Ibrahim Oladimeji Princess Taiwo Adetunji Honorable Isiaka Usman Honorable Isa Adesokan Honorable Ajisafe Isaac Honorable T.A. Tela Honorable Aderoju Oluyemi Samson Baba Odejo bi Isaac, Pastor Adedayo. Be, ni won pe awon tun dupe o lowo gbogbo awon eyan. Tan je alakoso ati alamojuto ti iko ta mo si Abogun Progressives Forum yi ni gbogbo awon ijoba ibile meteta le ni ogbon ti nbe ni ipinle Oyo ati eni ti o na tun je Oluyoko ti o je ti oselu to dan to dada MC fun ti oro oselu Alhaji Honorable Sulaiman Bankole ati iko to je ti osere ti oloselu to duro re Alaba Onilu ati awon omo iko re ele ta won na ti be ni bi eto ohun won wa pe awon tun wa n ki gbogbo awon eyan ti o seese koruko won mo le jade loju iwe yi tori pe ko ma ba poju ni eyo won pe ni bayi o ki gbogbo won na ki won ri pe awon dupe o lowo gbogbo won awon mo riri gbogbo awon eyan atawon to ko won be nbi atawon ti o si nbi won ni tori pe pipeju pese yin si bi eto ohun won ni awon mo ye o koda awon o le fi owo ere ehe mu ijoko enikeni won wa pe iduro awon lapapo won lo na ni lati ri pe awon se agbekale iko ele ti o sise ti oselu ni ese kuku ti o sise to isokan ati itesiwaju ipinle Oyo ati orilede Nigeria lapapo adupe o Olorun Eledumare yo mo tesiwaju lati bukun yin be ni o si sen san olore fun atileyin eleyi te se o
1: ka to tesiwaju sina won fi ye wa pe ni serve and serve tirela kan tu ti goke lo ba tun yigbe o o yigbe o o ti ye ka ti so
2: eh lati bere
1: eh lati bere eto yi sugbon ipe o se o sa n wole wole na ni sa je gbogbo awa ta ba fe wa ma lo lati eleyele boya n lo logun eru ta n lo do elo eru wa e lo gba nihot o e lo re gba be tori pe awa mo boya won ti bere si ni gbe yanju e bayi sugbon ka le tete debi ti a ba n lo ta ba ri pe kini igun lo rerere oko gun lo rere ese na ri o gbogbo ata ba n lo sele ele lo so logun eru lo se eru wa lo si du e je ase na ri fun ti aro toni e je tesiwaju o ninu iroyin eni ti se gomina ipinle Gombe Muhammadu Yaya lomo ti saraye oro koja lo lojo aje Monday yun lana wi pe isoro kan gbogi e ti awon eyan lapa ariwo orilede wa Nigeria n koju to si fa owo ago idagba soke to nti lo si waju apa ariwo ohun seyin ko se o leyin eto abo to mehe o ati awon agbesumo mi tohun ti iwo daran ati isekupani e to gbode kan lapa ariwo orilede wa Nigeria o salaye o lori igbese ti joba apapo orilede wa Nigeria n gbe lasiko yi pelu ifowosowopo pelu awon osise eleto abo ati ara ilu lati le je ki gbogbo awon isoro ta n koju nipo ore eto abo yi ko je rodo ko lo re mu mi o salaye pe ojuse gbogbo wa ni o lori ati gbogun ti oro eto abo to mehe ki se eto isejoba nikan soso agbara ijoba nikan soso o ka won ni te ba ri enikan to rin regberegbe ni ayika ati lagbegbe yin be ba le pe to je won nikan ni ko mo bo se nsuta kese eyan bi meta merin pe edakun okunrin yi nlo yin bo a mo ntin wa kiri okada yi nlo nbo a mo ntin wa kiri obirin to gbe basket da ni tabo gbe apamo wada ni ti nlo tin bo tin wo fefefe yi a mo bo se je ati awon tin lo tin wo egbe tin wo tun tin wo si ti si se pe won koja ladugbo ti we si sara adugbo ohun e je tete ma fa won seyin ka ma beere lowo won ki le n wa ta le beere ki lo sele nibo le nlo ta le nwa kiri lataro te ti ri tori pe eto abo o se pataki fun eni kokan o amo ta ba dagun la ta nwo onitohun titi ti won fi se wa ni suta tabi jamba won ni ani mo gomina ipinle Gombe Muhammadu Yaya o salaye pelu igbosuba kare fun ile ise ologun le wa Nigeria ati awon osise eleto abo to ku to fi ba awon ti won fi ara won jin lati ri pe won mo ku awon ti won je omo ologun le wa Nigeria lowo doju ona ati ri pe emi ati duke ara ilu o se pataki fun won o o gbo suba kare fun won pe ojuse won ni lati se won si sojude ohun daada ba kan na lo to se lalai pe batun wa ka ese eto abo eleyi ti o mese nle ta ba ka nle patapata lawujo wa lasiko ta wa yi ani lo ilana igbalode lojo ona ti ri pe gbogbo nkan o lo bo se ye ko lo gomina wa ke si gbogbo awon ti won je adari ilu awon olori elesin awon odo awon egbe obirin awon nigun egbe kokan ti ki se ti ijoba bi pe ki gbogbo wa ka dide o ka se atileyin to gbongbon lojo ona ti ri daju pe eto abo e to fe mehe yi ati awon ti won je agbesumomi akapa awon ta won ti o niwo odaran ti won fe ma fi orilede Nigeria logbologbo yi ka ri pe akapa awon ta ba ti sun ta wo ta sorun arse fo lo fu odulo chuka gbogbo ta nwi yi yo pada je rodo lore emumi amo ta ba na sele ta bere si ni sun ti tan ko lenu wa won lo be wude o lasiko yi o tori pe ta ba se gbogbo re a si n pada bo wa se pelu irorun e je koko ko gbogbo awon tin be le yi ka ko ku nle na ki alafia le joba laarin wa oni ba kan na lo njeje atileyin fun ijoba apapo orilede wa Nigeria o lori igbese ti won gbe lori gbogbogun ti awon agbesumomi e ti won polongo re labe eto isakoso are Bola Tinubu ati gbogbo awon eyan ti won je adari lorilede wa Nigeria ti won fowo so wopo pelu awon oseleto abo lati ri pe nkan lo bo se ye ko lo tori lasiko yi lapa ariwo lede Nigeria hey gomina ipinle Gombe ni se ko ma to wa je pe nkan ho he o eto abo lapa todo tawon hey agbara ofe ka mo
2: ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi ajo to nseto owo eyawo kawe fun awon akeko lorilede Nigeria Nell Fund on lo mo ti bu enu ate lu igbese ko tokan eleyi ti won fi esun ekan awon ile eko giga kan ni orilede Nigeria wi pe nise ni won gbese le owo awon akeko to ye ki won o san pada fun won to si je pe won ni won tun se afikun iye owo ta won akeko ti won san lawon ile eko won lona to lodi papa julo pelu bo je pe won je anfani owo ti ijoba apapo n seto latara eto pataki to ni se pelu eyawo kawe na ile ise ajo yi ninu atejade kan eyi to vi lede nipase ni to je adari fun eka ibara ilu soro ni ile ise ajo na Oseyemi Oluwatuyi eyi to so lana un lo ti so di mimo wi pe orisirisi oro on la won tin gbo wi pe awon ile eko kan won ko lati da owo awon akeko pada fun won papa owo awon akeko to je pe awon ti koko san owo sile ko to di wi pe ajo nefondi o wa san owo ile eko won pada si apo iru awon ile eko be oni ninu ko je pe won da duro ju bo ti se ye lo tabi ki won ko lati mo san oni iroyin tin to awon leti se bi ba won mo ba ti koko san wo tele ti joba wa ti wa san owo on pada fun yin se be si data won mo pada fun won ki lo re te njo ko le te ko te fun awon omo won yi ajo ne fund o so di mimo pe o ko ohun lo minu o lori bo se je wi pe awon ile eko won yi won tun wa bu owo le iye ti awon akeko yi tin san gege bi owo ikeko lawon ile eko won tele ati awon oniruru owo mi ni atun pe won tun buwo le lori gbogbo e ki arasa le ni awon omo won ni iru awon ile eko be awon kilo fun won o pe iru igbese eleyi ti won gbe yi o le se akoba fun afojusun ti ijoba orilede Nigeria ni lori oro owo eyawo kawe tin se fun awon akeko yi kara o le de won ajo yi ko sai so di mimo wi pe eto owo ya yi eleyi ti ijoba are Bola Ahmed Tinubu to seto e oni won gbe kale lati le je ki isoro airowo kawe papa lawon ile eko giga fun awon akeko to wu lati kawe si nile yi ko le di ohun afiyeyin ti egun fi so ki won si le kawe ni rorun ati pe ko mo ba tun je pe eru wo mi ni won o tun di le awon akeko lori oni an fi se be sugbon ki lo de tiru eyin ile eko bayi teyin na tun wa di okuta sinu eru awon akeko ti joba ti so eru won di fifu ye tele ne fund olo aso di mimo po on ti bere ti se ifikunlukun pelu awon ile eko ti oro kan ati awon alase toro kan o lojuna ati le ri wipe gbogbo awon akeko ti won leto lati gba owo won pada oni won gba owo yi lai si pe nkan kan o di won lowo bakan na nlo so o pe awon tin gbe orisirisi awon igbese bayi lojuna ati ri o wipe owo ile eko ti awon omo nsan ati awon owo mi pepepe eleyi ti won gba ko gajara lo o si ni akoyawo nu to si wa ni bamu pelu afojusun eto eyawo kawe ti ijoba apapo seto e na o wa se atenume wipe owo yi oni oje wipe awon mama awon fe ko je wipe o ni ilana akoyawo ninu be lawon si fe ko je pe gbogbo awon ti en ba ti je akeko ti won bere funru anfani yi won o dun won ni anfani kankan ninu e tori pe gbogbo nti ijoba ba so wipe o ye ki o je eto won lo gbojo je eto won ki se pe kenikan wa ri pe ijoba ti fun won ni owo lowo otun ko wa gbe ikule wa ko pe ki won fi owo alaafia ki won imu wa lateyin won pe rara o gbogbo to ba ti je eto awon omo yi e fi ile fun won e ma toju bo owo ti ijoba apapo nfun won
1: to ko je bi ta wa ri mo fun ti aro toni eja ki aminat adetohun
2: motala
1: omo baba ade sope aya motala omo baba ade sope nile ife aya abadan aya abadan asi toju re
2: afoyin
1: e fu wa agbiyanju ah agbiyanju won o ri bo se dabi efo eti do ni bi iguri oloboro lo se ri tinda igbadun ojo kan na ni yo je la se le dumare aki o titi layo akisola o na ni oruko temi
2: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa oruko temi nje ri atayo latun fi pade
0: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: Eje ma kiyin pe ko jumo. Eje ma kiyin pe ko jumo ma.
1: Ba ore ni fe ni ti. Bi ale la ri laye.
0: Mo ki gbogbo ni sowo, mo ki gbogbo ni sowo.
1: Pe kale. Me lo di atara ma se ni.
0: Apamowo owo.
1: Yele lolo.
0: Atajiri oja.
1: Ki ba be le sile kan. Mo ba gboju le won o.
0: Lati jo njade laaro yi. Apo lo ti denu shop won.
1: Ise ya.
0: Apo ti denu ise. Ara gbagi mo kiyin gbagi akoko ati gbagi titan. Mo kiyin feleye o. Mo kiyin logun pa. Mo kiyin loja lesin loye. E ko ojuma. E ba ti wa da lesin loye. E ba nki hallelujah cuttings. E ba ti wa da lesin loye.
1: You found one.

0: Aja lo mi nko gbogbo emoti kinyin. Apa lara leto
1: bo sise ifama o le
0: ise lewa omo lu abi akojuma
1: magisu
0: le nko o
1: onje o le
0: oja de labu mo kiyin boyin mo ki akojuma
1: o le ba won se
0: anti challenge na nko sha wa oke
1: address awon la
0: boyin mo ki o akojuma aku akoko ye
1: bo sise ti lo
0: aku weather ta wa yi
1: ba won se
0: sojo yin opo tutu nko are ko gbona da siwe
1: maran so
0: mo kiyin o o wa ki gbogbo ni se o wa pata ki mo latori eyan mi da da alaji munrudin adego krauf gomina apapo fun egbe afrin dara ni pinle oyo
2: lo le ni eledun mare
0: e ka be latori egbe weather kon ko yin baki atan the association of nigerian babas mo kan yin na e ko juma an ploba nko o an taila an brickil anko awon ni furniture maker anko awon carpenter anko awon battery charger anko an mechanic anko awon ni panel beater anko awon ni spray painter awon block modeler anko agboyin mo ki e kojumo o awon fashion designer anko awon hairdresser agboyin mo ki e ka bo sori eto awon shoemaker anko kama se bet awon nylon cotton nko awon ri waya nko oni coil nu on radio nik nko shala fia ni kojuma lage lu ni won gbe bi 96.7 fm okay ga joke ile fofun ba la ofele le nle ibada apa lara leto Ede kwa wen yen wa ten di akara nko o Iya alakara Awon nko alakara nko An sister alakara nko Eyin wo te ma yan agbado Alagbado sise Eyin oni kuli kuli Eyin oni don kwa Papa de bade bini kan lana Awusani nta Corporate alawusani Be bade favors Nobody jamba don. E barabirin be. Ki mo pe corporate. Awusa ni nse. Mo ni ya ni gbe. O na ma gbo mi bayi. Mo ki oko ojuma o. Awon eyan dodo re won ra awusa 15,000. Won dodo re won ra awusa 20,000. Awon eyan ra awusa won ko latodo re won fi ranse si lu ibo. Ta lo wa so fun yin.
2: Nitori re mo se romo.
0: Ama yoko wo teyan le se. Opo ni so ku oro ko ba kun gbe. Saya ro lede yi. Ekini eja so otoro. Ese message yen ni won decode, won decode. Eni message todo e wa ni won feran.
2: Agboko le mi.
0: Leje won ma so ku oro. Egbo kilo bru. Baba funyan ni grant. Ti se pa laya lowo. Eni afun grant to ni e fun. Nay na ba wa pa won ma wa tan jobin ni ti wa le oko opo ni se lowo. Opo ti ni se ko se ri koko se yen yoru. O ti gba be wole oko. Ati ko se npada. Opo si ko se ona ti o ko ri ko se kini ko tawo ko rowo tayo nbe. E dakun ran mi lowo ran mi lowo e dakun e ran mi lowo help mi lo awuwo topo npa. Baba ri awo gomina kan tolo ba wa mi sinu. Abari yawo senator kan. Abari yawo House of Representative kan. Abari yawo House of Assembly kan. Abari yawo alaga. Abari yawo are. No to gbogbo alagba pe pupo nbe ni ki awon. Yes, no doubt about that. Amba lomba mi si won na de ba yonda di eta. Eni kan wa mo ri pe owo ti mo gba yi o, owo ijoba ni bo se wo ni won se na ni an gbe man na na ku na o. bo ba fopolo si to mi si e to digest e pelu ima to ye o le tati be ko je eyan ko tayo ko tamu bo wa ro pe o de fun mi ko se ana na na lo fati yawo ara bi so pe awon business kan wa te yan le se yan le ti pa se be to the employer of labor eyan na la Abuja e ma ra kilishi e se owo ko yo sa ni processing ah bene bi ara ma wa tense suya ma so fun yin gbankan din se suya lo na ara oto awon rin ajo kekeke e je nso ko ye yin ko da igba de yan polowo bi item 7 te ma lo se bere nu o bere lati bi kekere o wa ti de nla bayi ebi ta ti wo na ma despise ati bere nkan kekere business o le ti be ta mu
2: o do ware o
0: ma kiyin loko igbo ludasile mo kiyin loko igbo alase mo kiyin loko igbo olusakoso ikani ti lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fufu bala ofele lenle ibadan eje won oju opo ewo sawon yen be nbi ja ti wa nbi eje won oju opo yen wo boya won yen ti wa nbe ah edi ah won ti de bi o ero ti po nbi o re ti po nbi adeleji kain di olamide Ajibola Hamzada Aluko Ayodele Imefeje Pira Ogunba Deniyi Mojisola Florence Kayode Oladiyi lati lalate Sola Kureta Ajibola Ore mi dada Wasiu Olo Jede Ya beji Ngola to Sogbo Ka je wole ni ka ma pin. Eh, ne ta gbon ti mama wa san. Mama wa ni a ma dika. Mo kiyin loko lo to eto yi. Sina layo ogwede.
2: Fun wa lalafia.
0: Akin akin yemi loko temi je. To we baba fi wa nkan se ni. There is no food for a lazy man. If you are so lazy.
2: Oh no, ware.
0: Oluwa se idowu. Ataye gan leyo. E ma pin. Eje mu ni papapa, eje baba wa kan. Hey. Baba mo gbo mi bayi. Ah, baba mo gbo mi, nto lo bi ti mo fe lo ni o. Baba mo gbo mi bayi. Baba mo gbo mi. Baba se we kan. Baba will be 92 years. Lodwin. Baba Alaleka Adegoke Akande. Baba will be 92 years. Baba wa nipe neja baba orina. Baba ti sise pelu awon ekan. Ekan luri. Alaleka Adegoke Akande, the former press officer to General Adeyinka Adebayo. Eyin wo le mo baba. Olaleka Adegoke Akande, a former press officer to General David Madaye Sejembe won. A former press officer to General Ladayo Popoola. A former press officer with General Idowu Olurin. And a former press officer with Uncle Bola Ige. All former military and civilian governor respectively of Oyo State. Baba ni won se wetin me lowo mi yo. 530 food for thought. Train your brain.

ẹyin ti e ba mo baba tabi toruko yen ringi be eje fun yin number te pe baba si eje fun yin number te pe baba si bo ko yen ba ringi be leti yin eyin te je akoroyin e mo baba eyin te si wa ministry o se se ke mo pa baba olalekan adegoke akande n baba lalejo n gba won lalejo baba wa me feje bira n bo ja n bo le ja si ah n bo le ja si oda number ten ke abasire 08069367663 baba yen ni pe ni ja oju won ri na o e ma yo won lenu o e ma flash won o to ba ni at least lati commend won te ba si ni ran lowo te le se fun won e pe won yin te ko yen ringi be baba will be 92 this year 08069367663 ba ni na ni lo ran lowo awon to tun le ran won lowo awon ti te weyan jin lo bi abi 400 copy or above sugba won fe te si awon to awon oni awon awon o fe ma sagbe at age ta won wa awon bi ma o amo na si gbiyanju dagbara awon gbe sugbon awon to fe keyan omo Nigeria kan ke didi ran lowo fa won e dakun number te le pe baba sinu 08069367663 baba mbo wa sori eto njo kan won owo won fa yele fun ba won o ba yin la ma wura mo ba wa nbe je nte waju se mo ti mo ba bo lati jejo se mo nti mo ba bo lati jejo se mo mo soro nipa awuyewuye ti mo suyo the politics the politics and the politics laarin elegbe jegbe o si ma fa ti ma fa fa ka ja laarin won ope egbe ni ba ti koja lebu ti won wa sugbon opo awon megbe ni won kunyum nyum labenu ati la kaka fi en ti o dari egbe wa sori ipo ngba mi ha ikunsinu ma je yo nbe ni pataki awon kan gba pe laarin egbe awon ta won pe legbe onisi owo egbe oniso wo yi eje mu laarin egbe onisi owo opo won lo apo awon to wa laarin awon na je investor ni won ke se pe won ko seyen gan da bi alara sugbon won loru ofe ati dale ise to je mochi ta won ko yen ile awon yen la npe ni investor ijajo mo pariwo egbe atori se

OK. To ba ti gbo sing tu yen bayi a to won yi lakoko ta wa yi ko wule ni lo pe se je kan mo na tun fe se ni awon eyan ti jasi awon eyan ti jasi ta ba so nipa ti cash e olo ti play cash e lati joyi o je cash e ma relent se to ba ti relent yo kan lojo kan ni won ba gba to ti je pe ki se pe ko si abracadabra nbe pe boya won ti o ta nje ni won ba gba to ba ti je pe awon ti o ta ni won je o pe eleyi so selu oselu ni isin o le ma fugun my honorable omo yo se woli mo ko fun olowo omo yo se freedom ko fun olowo soku ana lara awon tin tele o tin so honorable ko fun olowo awon agbagba egbe ko mo toju won to ba dasiko ati pin ticket won le gbe fu o cash e se baun in to daju ta da ni pe lai play cash e o le je cash e laye emi o fe mo ri ose to fi nwe o abi ru kan tan ni o ma sa o le je cash e laye ni won ba gba to ba ti je pa won ti won ta cash e ni won je te ba won ta cash e lati bi jo bi melo kan ti o ba ti gbe anu o le je pele da ti yin o fe 50,000 100,000 boya bi 1 million anfani wa fe yin na lati gbenu si cash e o ti a kan o laaro yi ni jo ti cash e o ba kan yan bayi okan a pin meji ikomo so pe o tin play ti pe mo play mo ikomo so pe awon ti an je cash e na awon lori meji yo kan won na lojo kan apere po je cash e nu esi ku oju lona cash e yo podun meji laipe yi dashboard tun ma bo le lojo yen tawo yen ma sa sekedu gbe million sapo bi nkan se ri niyan *347*1004*2#*347*1004*2#. Ise lo nipa ti website laipe yi a kede a fe to gbogbo e ni website yen ti o je rorun daada lati play cash e ju ti tele lo tori e lo si je pe USSD code ni kan lawe yan fi gbenu si bayi ba ba so nipa ti cash e mo gbe laipe yi on la yi ti media cashport aji ti media cashport bakan na ko pe sigba na cashport ojo jibon o tun wonu ara won bayen mo ara won baun gogo e wonu ara won lolokan ojo kan awon ti o gbenu si cashport awon ti o gbenu si cashport benbi ibe lo ti mo yi pe lojo kan cash e o kan wo na ni won ba gba to ti je pe awon ti an je cash e won yi san janu won kin se win o kan wo na laaro yi *347*1004*2# lara awon to je cash e won benbi yi

0: awon to je cash en be nbi e ba gba na mic yen si won lenu daada eh ba kilo kilo ko yin sir
1: afisa san
0: ilu le je
1: 200,000 yes sir
0: ti friday cash port ni abi midye
1: ti friday
0: ni yes. Wo na ba gbo o ba gbo ko won so pe awon ni iwin anjanu won ni afizaza o ti mo pe eh eyan bi ti ena la won na eyan bi ti yin na la won na eh ngba pe yin pe je 200,000 e ti je ri tele abi
1: mo ti je 50,000 tele
0: 50,000 njo ti je 50,000 let mo ele da mi o invest 50,000 mo invest 50,000 mo
1: gari o kekere mo
0: won la be tun se je 200,000 e tun ti mo be lo pe olohun
1: mo
0: o fe 200,000 mo won o fe 200,000 mo million ngba pe yin pe je 200,000
1: ah enu mi dun ga
0: ko da bi ga to eh wo pe se wo se fun mi lowo yi bayi
1: ah bo ti mo pe ma fun mi
0: pe wo pe ka se ti san awon to ju 200,000 lo
1: e
0: pe e to fun mi 50,000 ti o yo kankan be abi jo je 50,000 se 49,000 le gba
1: rara
0: abi 45
1: rara
0: 50,000 pe bo se pe o na ni 200,000 lo se pe eh lara awon to je cashport inu eh lomi tun be nbi yi eh agbegbe
1: boluwaji
0: eh baba ba mi ako ojumo sir
2: yes sir karo
0: ako ojumo o
2: yes sir
0: eh kilo ko yin
2: eh Taiwo Olusegun
0: lati omi o lo fa eyin ara apata mo ba ko wire and cable command mommy o da bi gba to je pe en wese cash se lo oto ni
2: ke se be beru emi nsin mi o ti jeri
0: eh ti je cash e ri tele
2: emo ojo Friday yen gan mo ti wa gbagbe phone sile
0: ah
2: mo ja wa lori program bi mo ja se ngbo ti mo ngbo ti won ja npe lo npe lo npe ba de se won gbo ni every day na ni won ja npe wonu ara won awon kan gbe awon kan ni gbe ko ja se lori 250 yen bo se pe ni won ni o eto lo bere 1036
0: number mi leleyi
2: o ka wole ri be ni o
0: phone si nbe nle ogbon wa le ta si
2: god so good bi omo mi se gbe phone
0: o gbe phone o jo mo to ja si
2: boni wa se ri
0: omo mi gaga leleyi
2: bo je nbere lo nda ah mo ri o ti mu yes dividi mo wa
0: bo je okan yin bale pe to omo temi gaga leleyi
2: okan mi se wa ba
0: okan yin bale tan yan eh kolomo ja bi ti bi lomo ka bi omo to ja si omo yin ja si nu o gbowo yo lagbara olohun eh omo o na yo pe laye eh be se lo layo laye o ni duro bi o de yi o ti e oju ti yin lo lagbara olohun omo to ja si nu okan yin mo bale pe omo mi gangan nu elo lo ze 250,000 eh bi a se wa bi ki se pon wa gbe ako ka se fun won o lati fi lati confirm e ni pe cash e confirm ni awon ti won je gbo tani kan so pe ohun wese kan bo ohun se kankan ni isin o kan won ni makan ni ajo ni o se ati o ti set ni 250,000 eh jabo so re ti ba mi ti nbe ni iwaju mi bi ako ojumo sir kilo ko yin
3: Olusola Awoniyi
0: Olusola esun o mic yen dada
3: Olusola Awoniyi
0: Olusola Awoniyi
3: yes
0: ah Awoniyi Awoniyi
3: eh
0: ki le fin takas ye Mr Awoniyi
3: ko si nkan kan
0: Awoniyi
3: eh
0: ni confirm
3: o
0: ko lasan ki se pe confirm kankan o ko yen gangan pa mi o mo ga e tin jawo ni ah number re ba yo mo le tente ni
3: o ko lasan ni
0: o ko lasan ni ilo le je
3: half a million
0: 500,000 and jo won bi enikan pe ni 500,000 ati half a million wo ni o mo o la half a million
3: yen wura leti
0: gbigba o ti gba million congratulations n gba won pe yin pe je 500,000 e ti je ri tele abi igba koko leleyi ta n so na nu eleda ti yin le mo je 50,000 100,000 ko je pe seke dugbe 500,000 gba pe yin pe je owo ohun bo lo
3: eh oko dabi o dabi surprise na just me were expecting yes do mo mi regular
0: ki se pe gbogbo gba
3: ti ba tin bo sport ma kin ba tin bo sport
0: de ma fi
3: a kan to tawo na
0: so melo melo le ma play njo e ba fe play
3: te tele n boya bi last year man tell your committee but lat igba to fe se mi di
0: cash sport
3: ni ta oko mi di e mo kwa mi di e fe o fe
0: o fe o wo wu
3: mo sha 15
0: eyin na san to wuzi
3: sha oni 3 for 30 yes but ko drop so I don't find them to sha 3 for 30 mi si ba won boya e lo drop sha ko sha pe mi la Friday pe o ti don so oni meta 3 to get 30
0: oni on lo jasi congratulations lagbara Olorun e fowo yi se nkan daada
3: amen
0: e tun je leyin eleyi o
3: atun bo next week
0: e si le ni nkan kan Mr. Woniyi e lo ko lasan ni awo si se congratulations o ti daba ki la wi
2: oni bere
0: ki la fe bi
2: ejo teyan ba ta kashe boyan ti ta marun tele yan wa wo pe change die wa nle
0: kin tun fi
2: je kin fi marun mi si so wa nu draw because inu
0: gbogbo te ba play lo wa nu ko to
2: no okay congrats pe o ti wa nu draw
0: okay ko si to ba ti send owo si be
2: no
0: pe boya pe e gba message pada bi pe so wole
2: pe so
0: o wole o wole o wole o wole
2: ni
0: won ba gba awon eyan na mo so
2: o wole ta ma a wo pe
0: so wo
2: ni sa mo kokko program so ma wo pe ki
0: sa si si o wo be o wo nu koto o wo nu koto ibere yin yen da po e ja bere si ji awon koto ohun awon ti o tu gbo pe laaro yi 50,000 ka gogo bere latori ibe yen na 070 lo bere number yi 8118 lo pari number yen 070 8118 lo pari number yen ati yi 070 8118 o tin ta cash e ti pe koja ka pe yen ke mo gbagbo
4: o gbe
0: lowo kan ni ba mi a ku oju mo o baba wa su lati agbegbe bo
4: lati
0: labo ja ole ti play cash e
4: a de bere ni
0: e ti je gan o
4: ele karun ile
0: ele congratulations e ti je 50,000 la ro yi ba se ma pe yin na won se pe yin 50,000 ele keji 090 lo bere number yi 5277 lo pari number yi 095277 lo pari number yi ati pe number o nbi ati pe number yen bi ati pe number yen bi oga wa gbenga olayiwo lagbenga o yato ti wa nkale 50,000 le keji elu aku ojumo o aku ojumo lagelu lati pe yin kilo ko yin bo le wa yi
4: to striker
0: oloko dana ni soro bayi
4: sodiq lo soro
0: lati ogbon sodiq ogbon lati bo
4: lati eko
0: congratulations gba le ti play cash here
4: lati last year ni
0: e ti je 50,000 laaro yi customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yi lowo bi nkan ta ni number yi 100,000 la koko 070 lo bere number yi a mo ma so pe baba yin ko to lo ko da yin lekun lati play cash here o 100,000 la koko ta ni number yi 0 lo bere number yen 6447 lo pari number yi 100,000 la koko nu 100,000 la koko 100,000 la koko 0 lo bere number yen 6447 lo pari number yi

0: Hello, Ako Ojuma. O.
1: Ekaro.
0: Na Gelu FM lati npe yin.
1: Yes.
0: Ki lo ko yin bole wa yi sir?
1: Ola mi Luka Adelakan Richard.
0: Lati
1: Mo wa ni Soka Bayinsin.
0: Ni Soka. Eh eh. Da ole ti pe ka se.
1: O ti pe o.
0: E ti je gan o.
1: Mo ti je lekan ni last year.
0: Elu le je ngba yen.
1: Mo je 100k.
0: E tun ti je 100,000 laago yi. Yeah. Ah ah.
1: Okay, I don't
0: jump. Congratulations. You don't jump.
1: At the time I guess I don't jump.
0: Hello. I got somebody here go call you.
1: All right, no problem.
0: Congratulations. Tani number yi ibi ati npe 100,000 lati yi ko to 200,000. Number yen lele 07 o lo bere number yen 2793 lowo pari number yen 200,000 apostu enu po oloko dana te ba ti ni match mo je mo o apostu ani match lola mo ti wa leko o ko ma suku gba 200,000 ta di number yi 2793 lo pari number yi 07 o ogo ogo iwo logo $200,000 egbe kini yi eyin lo kan alakoko nu alakoko niyan 07 o lo bere number yi 2793 lo pari number yi ati pe number ohun ati pe number ohun o ti gbe o gbe lowo kan elo ako ojumo o
2: ako ojumo
0: lagelu fm lati npe yin ki lo ko yin bule wa yi
2: ah abi alika bilan sir won ti je ka se
0: e ti je ka se congratulations ibi awu le tin play
2: going to 2 years
0: going to 2 years e ti je tele
2: mi o jerry
0: aforiti ni o ti gbe n to wuwo wa bayi congratulations e ti je 200,000 laaro yi
2: thank god
0: congratulations at last ni o ti set customer care wa ma pe yin se gbo sa
2: thank you
0: bo wo yin se ma te yin lowo se gbo o
2: okay
0: bi nkan se bi niyan e mo jina si phone yin o o tu di losan lori eto ta lo ta ni ikan ni wa ile keji splash 105.5 a tun ye ko to ti ka se nbe yen na la go meji la sa go kan losan nu oga wa gbenga olayiwo lati wa nkale dola ku akindapo lo je ke gbo wa lapa abe yen ti jade loko dada lo ko mi e se te gbo ikan ni lagelu fm e se o dabo
3: Lagelu FM 96.7

kú ma loju opolo na ni ku lagbara olodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wi pe bi agbo giye ton ba pon papigbe ani mo ro ti oro ana e fi fi fe ki ma iwo pe mami a ri olodun mo re koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran mo ran leti oso isoye agbara ojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je koku ma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akan ni o ele oye ile gemi oke meni logun ni nbe ni igbati ile baba to bi olomo meni aburo bo erin abebo erin akule bo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye somuru mule ran ile oloye ele oye ni o omo asoye tan ki n to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon gbon jonso ori wipe alogbo ni o mekun ni ba alogbo to ran lobi loja baba yin tare gidi oloko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni bi owo gbagba lo ko ba lo iji olele o mekun.

0: gbogbo bi te tin gbo mi patapata gbogbo bi ta fe fe eto eto fe de patapata lati kin pe e tu ku le o
1: we pay many hours
0: to do e kan ni le se radio lagi

0: ni 75 ni o yato 75 ni.
1: Ta ni soro yi?
0: Mama Oyo ni.
1: Ah. 75 ni.
0: 75 ni.
1: O da mo ti gbo yin, mo ti gbo.

0: 1970 Orlando Owo ni to da
1: mo ti gbo yin
2: gege amu Nigeria
0: ati 1960 o ki olu ati 1970 o
2: alowo.
0: Hello awon olo nti won
2: madam
0: e tumo se pe ki se ni isin.

0: pe tin yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sa gbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espelli no di salary oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
0: Lagelu apata maja pato jamakuta Lagelu FM akaba faratile faratile Agun badu upo makamuso Lagelu FM kakaki ile shagun safefe timfarele idunu fungbubo loja tonta Imule guguniso wanya wanya sekereti midumbe Owo fun gbogbo en to loye to damo sebe yin na ngbo sebe ri sere ni boro afa ibawon do wo ko la ero burukawo
5: owo ni kan lo le se o
0: ma doubt e Lagelu FM 97 gbagbo gbaju gbaja gbage oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npun safefe to mo jase polo oja ti o ta gbera nle darapo koja wa gbogbo ara Lagelu FM 97 iki walahi ya lubarika polo oja nbe kerin ope ke
6: banjo ni temi o ma so ke
7: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan yo ma luabi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo bi ti won je alaga ti oludasile ogba murtala adebayo akade mefa

0: tu eja ma fi asiko yi kiyin kasan ni gugu ti o watcha ikoni to ba fe de fun ti osun toni o lagelu 96.7 fm okigaju kenan pe bi ta wa yi lori iroyin ta pe ni gudugbe o na ni e fe lanfani lati ma tete bele je lati ma gba to ti ko denu martini wa nwoju mi pe iru ohun wo ni mu fi
1: talking ni
0: networking
1: stable
0: eh mi o ni fra o kan wo be ni
1: mi ti gbagbo
0: se bayi na ngbo bayi ni isin ti olohun o ti gbagbo
1: networking da
0: networking da o si da bayi
1: networking da da tutu
0: odo yen to fe ma fun mu pe ta lo run do nse
1: o network o semen ko e
0: eh
1: lu ta ma ri lele
0: ami
1: ti
0: network o mo da ti o mo se network awon ni
1: ti o mo fra ti o mo lo ti o mo de ti o mo lo ti o mo sai lo
0: o mo wi odo mi ti abola yale yale ba ni dise fun yi dise fun
1: wa ni
0: ko e pe boya o gbo o tori so fun pe nse lo bere si ni bu lati do friday lo ti bu mi
1: da ni o da gan
0: oni ta lo ran mi nse oni so ohun so pe ki so fun abola yale yale ni pe ohun ni problem
1: o so be
0: o so be tori mo sari to
1: nice
0: asin nice asin so we se training no we se training
1: okay ati ye mi martini salao omo ba lo ko temi ku kale
0: adupe fun olohun
1: olohun seun
0: atun dupe fun olohun lekan
1: olohun seun
0: e de ade o pe wa lade
1: adupe fun olohun nkan se mo se nkan se de be ni
0: o ko se de be
1: o se ko ni
0: o se be
1: to wa ni kan de lade kini yin wa so
0: o le sa lo bi kankan
1: o ti je ti o
0: je ti won friday
1: o je
0: ba ti je teni eleni o je ti e na
1: o gbe wa je
0: a je o gbegbe kini wa a ba yin je lo
1: happy birthday to you
0: e yan ki ti won ro pe e o fe ni a ki ohun tori pe o je staff a wa ki ohun wa lo go mo bi kan
1: a ko wa gbo pe e lo a mi bede
0: ni a ye se da kan ti si
1: o wa da jo o a
0: ah ko possible
1: ko po
0: ko po
1: ko po
0: ajiladi abi ki lo lohun nse
1: yo di ah so
0: ni laje laje o se ko kini ko aje laje
1: se tuesday ago laje
0: ago
1: o gba awon orin awon orin salawa be ni
0: mo ni opere lo wa di film yi
1: pelu ko ti mo gbo yi o ko ti mo gbo yi
0: opere lo wa di film yi opere ni
1: atoju re
0: eh
1: opere ka soju re
0: mo ni ajiladi mo ni
1: opele ajiladi agoni
0: agoladi
1: tori ajiladi ti jo tin jo nkan ajiladi bo
0: afi suru
1: ajo
0: bere
1: a bere
0: awon akori to jade wa lati run wero yin daily post wero yin guardian ana lanfani
1: punch
0: ana of the nation
1: awon lo gbe yin
0: ajakori de lewa nigeria
1: happy ending gbe royin ayo
0: gbogbo ẹ náà ni a wà mọ kà sí ẹyẹ ṣáàdùn bẹẹ wọn ní ọwọ òsìnkú iléeṣẹ ọlọpàá ó tẹ bàbá kan o ẹni àádọta ọdún ṣòwò pé ọpọlọpọ àwọn tó bá ti jẹ ọdún orí bíi àádọta ọdún bá wọn ti di grandpa
1: normal
0: wọn ní ló bá mú ọmọ ọdún mẹsàn kan ó bá alájọṣepọ tipatipa ọdún mẹsàn
1: bàbá grandpa 60 bí ọmọ
0: àádọ́ta
1: ni
0: bí ọmọ
1: ni ó wà wọ sábẹ
0: bẹẹni ó wọ sára
1: ìpínlẹ̀ èwo ni
0: báwo chinyo
1: wáyà ti kanra
0: yellow ti kan red ni so mo pe iru ile ile ejo ti wa ti awon eyan si da panu do ti chikito tori mo be rowo chikito ko bo palu
1: mo lo ni panu se panu tutun ni
0: ah tutun ni ta fi kan
1: abi n ta lo tun bi kan
0: elomi o so pe won fe to be
1: eh be n ta lo tun bi kan
0: ah yun ti do le nu tutun won olo fe to be
1: panu le fe lo ni
0: ara am ti no pe ti le ejo yan ba ti ready ko si pe pe da ta fi bo lori ti le ejo yan ba ti ready
1: elu gerard
0: no ni ara jerara panu na ko ni gerard
1: yo se panu to
0: se pa ko ni gerard
1: ah mo nte nso nbe se panu to mo dun
0: iti mo fi sabole lori
1: te sa fi bo bi mo ti ba fi mo ri wo bo nkan
0: ah fi mo ri wo bo panu gidi gerard to so ta te wa fe lo en te di da panu to gbe pada gerard la te wa fe ke mo
1: ati binu tan
0: ti kini yen ba wa set ah martini ma se o
1: mi o te ni
0: ah eh Marcel, ma gbadi ya ladi ya o.
1: Eh adiye bo ni ngo to wa le.
0: Ah ha to. Tori to ba le mu wa le ejo wa. So mo. Na ba le mu tori iru go ti mo ni mo lo. Go dudu ni.
1: Ti o dudu kore. Gbadi wa sise ni.
0: Abi mo ri pe Martini ni waju.
1: Martini bo. Ah, lise weather. Bi gbadi ya go weather.
0: Go weather. Na mo lo. Tori yo mo diju fun won e won.
1: Eyan won ton te gan wo pe ki mu won yi. Mhm. To ti da lawo. Alele bayi ipinle ti Rivers, ona do su je pe royin to nbe lowo mi bayi lo ti gudugbe. Mi ton ti ni awon egbon ati aburo kan ri. Eleyi ti won bo si ori oko oju omi ti won ni won fe so da son ni ipinle ti Rivers.
0: Ni
1: joba bile oada. Won ni oko oju omi ohun, oyin dande, awon mejeje ohun. Won dabere fun aye yi ni ipinle ti Rivers. Ko lo so wa o.
0: Eno we royin guardian ni eleyi tun wa. Martini wo ko
1: ibi re.
0: Mo ni ile
1: mo wa nbi
0: o wa nbi ah ebe ti won du o
1: yen ko si mi
0: ko si o ah re si yara ara
1: yara ara
0: o fe wo boya eti boya eti mi gboran
1: mm lo be
0: ko bo eti abo be eti
1: ko be eti loni
0: no ma oga yin yo ni ohun fe to be
1: oh my
0: ni nti won se fun Martini Salau
1: emi re
0: omo ba
1: mo je
0: ha
1: ki lo sele
0: Mati Osa
1: ki lo sele
0: bo la won mo nta se n to
1: ki lo sele ni
0: se n toju
1: ki lo sele n pele Rivers
0: ni Rivers ko iwo lo ka Rivers
1: a gbe jingun
0: ipinle Niger ni wa
1: ni ni gbe jingun ni ikunle bo
0: Niger mo wa
1: eh ori omi na nbe mo wa nbe na
0: eh e ti debe won ni ile ejo so pe tarata awon okunrin merin kan won so papa won si lo re ba omo odun metala ni ajosepo
1: àwọn ọkùnrin mélòó
0: mẹrin ni wọn lọdún 2023
1: lọsẹ ṣọwọ tẹ
0: wọn anílé ẹjọ ti ní kí wọn máa lọ tààràtààrà sínú ẹwọn inú ọgbà tó ṣe tún nira ọmọ yọdún tó fún wọn
1: ọdún mélòó
0: ọdún márùnléníàádọrùn 95 years.
1: mo láìkì
0: o rí pẹ́lú ẹjọ́ ìdá
1: mo láìkì adájọ́ adájọ́
0: tó bá jẹ́ pé bí shop nọ́ọ̀kù tó bá jẹ́ pé bí ọmọ ọdún ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún ogójì
1: ọdún wọ́n sì lè bọ́ta kán máa ṣe nǹkan kan
0: ṣé ní 95 years ẹ bá fún ọlá ọdún márùn ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kò lè hàn lára
1: wọn
0: tí wọ́n gbà tí ó bá fi pé 95 yóò jẹ ọ̀dọ́ náà ni ó ti jẹ́jọ́
1: o
0: irú ẹ̀jà àjọ tó dànù 95 years
1: kí ló wà dé kí ló dé kí ló dé kí ló dé
0: kò yé wa mọ́
1: kí ló dé
0: ẹ fà wọn ọmọ ọlọmọ ọlẹ jẹ wọn ọmọ ọlọ pẹlú ayọ àtàlàáfíà
1: àwọn wọlé ọmọ mi sì
0: pọ́ńtà
1: tó ń gbẹ ní tí ó mọ.
0: kódà kókó kọjá lọ ní ọ̀nà bíi tí a máa ń gbà bẹ́ẹ̀ uncle come now
1: ọ̀nà bíi tí a máa ń gbà
0: bẹ́ẹ̀ ẹni bíi báyìí wọ́n dey plenty for the place kí ni problem yín.
1: ọmọ ìkéré ọmọ
0: bros we dey here now no see us
1: láyé rabata
0: no see us
1: láyé rabaagi ń pè ní ọlọrun ṣàánú wa ìpínlẹ̀ ti Anambra lọ́hùn ló jẹ́ pé
0: èròyìn
1: tó ń bẹ lọ́wọ́ ewu ni wá ní tó bá wù ọ ló máa ra ṣá ń kọjú sí mi ṣá ń kọjú sí mi ṣá wà ló máa ra kí náà rà láì ṣe bàtà
0: size by size ni
1: láì ṣe báàgì.
0: wọn a máa wọn mọ ọlọmọ ti ra dáadáa pẹlú ẹ wà wá sílẹ ẹjọ wa eléyìí ti ẹkẹrẹ ẹ wọn 105 lèmi ó fọ ẹnì kọọkan 105.
1: tó bá tún lọ
0: sílẹ tó bá tún dé náà
1: láti lẹ́
0: wọ́n bá tún tó tún lo 105 yẹn tán tó padà dé into fi 105
1: mú. tí o bá lò tán wọn tún dé ṣẹkẹṣẹkẹ
0: mọ ṣẹkẹ mọ lẹsẹ
1: lọrùn
0: níbi tí
1: wọn ti mọtò tó rẹ wọn tún dé ṣẹkẹṣẹkẹ mọ
0: mọ bẹ
1: pé
0: ó wà nígbà tó bá dọrùn àwọn angẹ́lì wà bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ rẹ pé kí lẹ wá ṣe pẹ̀lú ṣẹkẹṣẹkẹ
1: yóò wà tún ṣàlàyé
0: àwọn angẹ́lì ó kàn tún fìbínú
1: dá padà sínú ayé ni e wo ki lo se
0: iwo ma se won mo bo lejo wa boya ti so fun o pe ko ko ja mi nnu apo ti oyin ko ko du mi la
1: ko ni ijoba apile ti Anambra leleyi won ni awon afurasi mefa ototo kan leleyi ti won ni pe awon le tun fi awon mo lomo awon kekeke oni won fi won sowo eru
0: ah ah
1: be po ti wa din kan ba yo ni ipinle Anambra
0: o ba di woro si woro ba yi
1: woro si woro awon awon pere la won mo sajo
0: won mo sa won jo
1: sowo
0: eru ka ki fa won
1: mo odo
0: mo odo
1: nkan ton se nbe on
0: awon mama
1: awon si tin gbo
0: be ni
1: inu account won lo
0: wo si nlo
1: won mo fa
0: awon obi won ton so fun won pe won lo so pe won lo sise omo loka gan won mo fun won ni won ma gba won mo da si meji eyin o si ni ise kokon
1: o le da si meta
0: eh ah da wa ile da o orile de Nigeria idowo re ba wa tun se
1: olorun
0: da mi ati aya tuntun si wa lokan ese po dari ji wa won ni owo osikun le ise olopa o te awon eyan meji o won ni won ba pele pe won ti di awon gbe te kile mo wowo wa o pele won
1: okay
0: pe won di ara
1: le o
0: eh won ji wa gbe o
1: mo wowo wa o
0: won tun ti so yen di
1: won wa ji won gbe
0: won ji won gbe won dira won gbe ni
1: eh won din bo
0: se ri bi ta n ba lo
1: sowo ti te won
0: owo te won la so pe police arrest
1: ta mo
0: se o nkan ti mo so ni e pe a lo si nbi
1: mo wa nbi
0: o si nbi
1: sowo te won
0: owo te won ese lu te won
1: ipinle ti delta o na tun ni iroyin eleyi ti won ni ile ise olopa ni won ti mu awon afurasi meji kan eleyi to ni se pelu iku bishop kan eleyi ti won to pa bayi olorun sa ni ipinle anambra again o na tun ni iroyin so won ni bishop ohun na ni chinedu okonko na ni won wole to won si se ku pa bishop ni bishop ki bishop se fun won e mo gbo
0: ki bishop se fun yin bishop o se
1: lu se
0: gede won je si bishop nlo ki lo to sun ri dodo bishop bayi ninu wero yin daily post akori kan tun re nbe o martini
1: martini mo gbo titi
0: martini wa
1: bayi ti emi re mo duro
0: ko le mo gbo ni mo se npe o ti mo npe wa won ni ile ejo magistrate kan to fidi kale si ipinle Kano o ti ni kiyo alomo kan ko mo lo sinu ogba to se tun niro na o
1: lo se
0: latari pe o mu omo re jojolo o pa
1: se n to bi lo pa
0: be ni o jo da du pa te ni kan
1: gudugbe ni gudugbe o gudugbe o gin fi iroyin ayo ile ike
0: e fi iroyin ayo bo
1: gin fi iroyin ayo ile
0: gin
1: fi bo
0: fi iroyin ayo si
1: gin fi iroyin ayo bo eleyi ogbemi lo si ipinle ti yobe lohun to je iroyin musoro ayo gba leleyi oni ile ise olopa ni won ti so bayi pe awon mo ti lanfani lati dola awon obirin merin kan eleyi ti won be ni akata awon ajinigbe ni joba bile fika lohun ni ipinle ti yobe lohun ni ayo so pe eyin olopa e wo shansa
0: abeg sa mo beri eje oyo
1: shansa
0: aberi eje no yours
1: shansa
0: yes so to ninu iwe iroyin punch iroyin to tun wa nbe mo nagbara bayi
1: to sele
0: won ni owo osikun ile ise olopa o tun te iya ile ile kan won ni ohun ati oko re won ni gbolohun aso o ti ri gogongo oko re ori dale o
1: ah laise na agbo
0: mo bi gogongo se di enu re
1: se yo be lori na bi alele bayi ipinle ogun lohun o na lo je pe iroyin to nbe lowo mi oni awon eyan meji bayi ni won to ti je olorun nipe oni oko to je oko akeru kan ati oko ayokele o na ni won fori sora won gbora won fori sora won bayi eyan mejeji ni won fori sora won e wo e ja loju oja won iroyin ohun po a mo ka fun losan toni.

0: mo ba mi so se wo lo ni phone ni
1: abo ti gbo
0: se ko ti so ni isin
1: ko ni kini
0: ki n pon ni
1: awon paro ka mo ja isin mo je phone repair na In the end, see you, Babe, and we are.
0: Oh, no, I just say, I defeat you one day.
1: And people just say,
0: I defeat you one day.
1: Okay, suppose you are not. It's your son.
0: Oh, my God.
1: That move, Basse. Carry.
0: Oh,
1: my God.
0: I don't know. Arugbo lele ida E ja lo si mi wero yin punch ni papapa
1: O ya o
0: Ta ba ni awon tin be lowo wa ila fi se ile aye ti di nkan won afi ki Olorun ba koda ko ko gba wa ko si sanu wa gbogbo wa na la si nke pe bi pe ko boju wo le wa o ko si wo le wa san ninu iwe iroyin punch to wa ni owo temi won ni owo sikun ile ise olopa Eka ti ipinle Katsina o ti te omobirin kan eni odun metali ni ogun abileko ni Sadiya Lawa ni oruko re o esun to si fi kan ni pe Olorun lo yo oko re o fe re ni gogungu kale ninu ile won nigba to oko re wa loju eni ti sagbo so fun lese olopa DSP Abubakar Sadiq lo yo do re sita fun iko ni royin lodo aji Monday Sadiq se lalaye wi pe won ti mu Sadiya Lawa si odo esun ipaniyan na ni won si fi kan eni ti won fe ge ni gogungu sole Jamilu Ibrahim lo gbera lo si le ise olopa ni dede agogo mesan lo ro kutu e lojo aji Monday to si lo re fi esun kan iyawo re nbe pe ni oju orun lohun wa nigba to si wa ni oju orun ohun han lowo tori pe ohun ti gbe ohun lo pelu pe ohun ti wa pa lale ana ko n to sun oni ngba to hun latoju orun lohun ti ri pe nkan kan bo si ohun ni ara afi hun bi pe eyan fe re gija

0: mo ninu bahara mu alo ni bi kokan lo mo se gba lapa munu o odi ile ise olopa bani be ti se wayi ke tete mo lo si ile iwosan ile ise olopa ba tele won lo si ile iwosan to je ti ijoba ori to lo le do tele won lo si ile ijoba ha owo ni won si gba ni ibi to ti se ati ile iwosan ni ohun won ni ni ile ise olopa ba ni sadiya o se itan o lo so pe ohun omo mo pe ise isu ni ah latoju orun ni esu ti sewo si eni abi bo lo se je ka sa mo forogun ile ise olopa latenu ti se alamoto fun ile ise olopa ipinle na aliyu manufrage o di salaye pe ile ise olopa ni foju re wu enikeni to ba ni owo iwo darun ninu owo re o ati pe ti oko ati yawo ba ti ni gbolohun aso ke to sun e pari re o tori esu le sadede lo re ji keji lo ru pe ha o ri pe chiti eni o ri pe nkan to se fun e o da ni ah tete gbeson lara re kile to mo o oni ti n to n ba file ti o ba se pe boya awon ara le dola emi oko re ah n ta wi ko la ba wi won sa ti ba ran gogongo
1: sun ja pa wa loju ara ba
0: ah yo mo gbe ki be na ni ṣùgbọ́n obìnrin ò tí ì sọ gangan adúpẹ́ mi o adúpẹ́ pé kò kú o obìnrin ò tí ì sọ gangan pàtó ohun tó fà á tí òun fi ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọkọ òun gbogbo ọkùnrin tí bá ti ń ṣèyàwó rẹ̀ ẹ tètè mójútó ra yín o ìyàwó náà ti ń ṣọkọ rẹ̀ ẹ mójútó ra yín o torí ẹ̀mí tí mo ń wọlé wá pé báyìí dásẹ̀ríà fún lójijì ẹ̀mí burúkú ni o ẹ jẹ́ àmọ́ tá ń ṣe o atoko ati yawo ọlọrun mo wa pẹlu wa
1: ami ati ami ipinle ti rivers lọrun to je pe iroyin to nbe lọwọ temi bayi na lo ti di iroyin gudugbe to si je pe iwe iroyin ti punch ona ni won punch iroyin won sita o won ni pe awon egbon ati aburo kan ri ile ti je pe iwe iroyin punch foko won lede ti won pe ni mekalachi ogogochuri eni odun marun de ni ogbon ni oni okunrin lohun ati to je aburo re obirin rejoice ogogochuri eni odun meta de ni ogun lohun oni awon mejeje na ni won gun oko oju omi ile ti won si ni awon fe soda lo si ile awon leyin igba ti won pari ise ojo won oni isele won na lo sele ni agbegbe ti ijoba abile ti ohada lohun to je ti ila orun ti ohada ni ipinle ti rivers ege bi we royin ti punch metro ile ti won ko royin ohun jo on dede ago mejo ku ogun seju ni ojo abameta saturday o na lo je pe awon mejeje ohun o na ni won ni ngba ta won kuro mise ipe awon gbianju lati lo si ile won on lo ni afara kan ile to je pe ibe lo re kan gba sugbon to je pe won se afara won lowo ti won pe afara won ni monkey bridge on ni ngba ti won ta sori omi o na ni omi ohun da dede wa ti o si ru to si ru bo won mole oni awon meje na ni won be ni ori oko ojo omi ohun ati en to je awako won to hun gbe sotun gbe sosi to hun gbe sotun to hun gbe sosi oni sadede na ni omi wa loruwa gale oni gba to ruwa lo yi oko ojo omi ohun afi so inu omi oni ninu awon meje ohun oni egbon ataburo ohun nikan na ni won je olorun ni pe pe awon marun to ku ayo ati alafia na ni won wa en ti won fi oro wa lenu won tin se egbon awon egbon ataburo ti o je olorun ni pe ohun en ti se abraham na lo salaye oro ohun sita pe ise ri in to fa gangan ti won fi je olorun ni pe ko se latari pe ko si awon eto abo kankan fun won awon jacket ti won mo wo lori omi to mo pe life jacket ti awon ewu ile ti yo do la mi eyan pe ko si nbe won kan bo sori omi na ni won kan lo o ti wa na ka lebu si ile ise kan ile ti won ni won sise nbe ipe ise ri awon oko oju omi ti won pese fun won gangan lo pa won awon eyan ba yin sise won si n gbori omi lo si odi keji eyin o ti fun won ni oko oju omi to da ati ewu ile ti yo do la mi won ta mo si life jacket o ti wa so bayi ipe ki ijoba jo kan dakun kan ba won da si isele ohun tori pe o jo bi eni pe won fowo lagba won loju ni ohun na lo so pe ki olorun ko dele fun awon eyan re
0: ba mi po ile ise olopa ni ipinle bauchi o ni owo sikun won ti te baba kan eni 50 odun latari pe o mu omo odun mesan kan to je obirin o ba alajosepo ni ti patikuku nibi kan ti won pe ni bukachua nijoba ibile Katangu nipinle Bauchi lohun ohun to ni won si ko ruko re ni Muhammadu Audu ibe ni akata ile ise olopa bayi nibi to ti lanfani lati ma to won sona ti won bere bere lowo re ti sin da won lohun won ni baba omo yi lo wa fi ejo sun ile ise olopa ni ojo 15 osu kefa odun 2026 ta wa yi o wi pe o baba ni adoto odun Muhammadu Audu o gbe omo ohun ngba to nkiri lo omo re nka ohun ta wara soya beske won ni video tin korin wara wara wara won ni video tin polowo ni Muhammadu Audu lo ba ri ba ni oniwara oniwara to ba tele to ba ni ko wa ni eyin ile ni o ti fe ra wara won ni bo mo ise tele baba agba yin aku mo mo judi won ni oruko re ti won to fun
1: Toto
0: fun leyin
1: na gijenu
0: na gigerenu yan ni ngba to debe lo ba yo ibon lo ba yo obe pe to ba fi le pariwo mo fi obe nsa ni gbogbo ara ni pe ko bere si ni bo ewu re lato kidi le no mo iba bo ewu re ngba to mo wa lo le ni ba nsunkun lo tori pe orisirisi nkan lo ti sele si omo lara won ni nigba ti won wo wa ti o so fun won bi ti sele no ba tele omo ngba won tele no baba Muhammadu Audu nbe won lo ti e kokko pe ohun ko to bere si ni deny pe ohun ko pe won fe paro mo ohun ni aye lo se ru eyi tan aye da yeso won binu iyo mo ma da yeso mi mo ni lawon eyan na anu awon eyan na wa nse pe ku le johun jejere ni won lo ni adugbo ke se ru baba e lo le se be won ni olopa sa ni pe ko sa towo ka si eyan meji eyin na ni o sa to ka si won sa mu o di ago won won ni gbo dago won ti won salaye fun boro se ma nje ni ti olopa mo lo wa be si ni to fun awon olopa pe kopo won le kopo won ta looto ati lododo ni isele ti o sele ohun lo nse nyama nyama si omo olohun won ni o sa ti wa ni akata le ise olopa bayi o tori pe yo leyin ti won ba ti sise iwadi to gbopon tan lori oro re won wa ko file re o ti waju ile ejo ni wa salaye fun ibi ti o gbe oro le yayi re gba
1: kolon ko sha no wa ka ni si ma shora wa mu ni ke ta ma gbe igba ni lori
0: o ti e to asiko ti awon mo public school ti won ati to wa primary ati to wa ni secondary school ti won lo si school iwo to n te pa sise iwo to n ta osan
1: to n ta agbado agbado sise
0: to wa gbe ile omo odun mesan odun mejo to jobirin lori to ni won kiri lo pe ke le ri owo ki se dodon ni ke mu omo wale aye o iwo to ba mo pe agbara e o ka lati bi omo iwo ba to ba le to ni obi o aye igba kan ti yato city sin o
1: ti yato
0: mo gbe e pa gbogbo e pa tin be lori omo ohun gba te ba ma boya lo pe gberun meji
1: 25
0: emi won de yata le lori nu lailonu ele ni ko okunrin le ran ye lowo sugbon won mo obinrin te n gbe oja le lori awon to wa nta ni isin yi opolopo won boya ni ki se bi pe opolo tin be lori opolo ni won ko si won ni opolo o to je pe orisirisi wa ni won wu atagba tomode lokunrin amon to lo nda si lu o ko mo re si abe re o mo gboja rodandan kan le omo lori o mo gboja lo omo lori o
1: ka mo sora wa
0: eje asora wa mo je o kiri agbo le o
1: eje asora wa o eje asora wa lo si mo so wa ipinle ti delta o na lo tun je pe iroyin eleyin na lo tun de gudugbe bayi o to je pe iroyin ohun na lo nse lalaye sita bayi pe kilo de te fi se kupa oluṣuagutan yi ile to je pe ile ise olopa ati eka ti ipase ti ipinle ti delta eni to je commissioner awon cp yemi oyeniyi na lo salaye bayi pe awon mo ti mu awon afurasi yi amo ti foju won ba ile ejo latari iku kan ile ti o pa bishop chinedu okonko ile ti won salaye oro ohun sita eni to wa je alukuru ile ise olopa ati ipinle awon ti se csp bright edafe ona ni sise loju oro ohun fun iwe iroyin ti daily post oni ise ri oni owo te awon arakunrin ohun o ni ibi ti won ti fe ta oko ayokele ti to se bishop ohun ile ti won ti pa o ni ibi ti won ti fe ta oko re ile ti won mo si land cruiser 2016 o na ni o je pe won fe ra beta nigba ton ti pa oluso agutan ohun tan o ni isele ohun na lo sele ni ijoba abile ti osimile lohun ariwa ti osimile ibi to je pe o ni ni ojo kejila osu karun odun ta wa yi ona ni won ni direba re gangan o na ni arakunrin ohun to mu passi olusagutan le
0: dereba re ni
1: oni dereba re ni no ni
0: agomidi na ma do a ma ti de odo le kondo mi ke koko si ke ko son mi ni di na ke koko son mi ne tari ke lagi mo mi lori
1: awon ta ma ngo ni fi
0: e ba ti lagi mo mi lori ti mo pe oro
1: ke wa bere si ni ke wa wole si olusagutan lara won le so pe won ko lu
0: awon na
1: oni nibe lo je pe awon olopa ni won ti gunle ise iwadi ohun to si je pe lati ipinle ti Anambra lohun o na ni won ti bere si ndode re ton si fa le won lowo pada lo si ipinle ti Anambra won ni won ti wa salaye oro won si ta bayi ipe ise tun tin lo bayi ege bi iwe iroyin the Daily Post won se consider awon ti won jo lowo ninu ise labi ohun ile ti o se kupa Bishop Chinedu Okonko kolon ko sanu wa don mo ka gba osise
0: ti o se kupa wa
1: o se kupa wa o
0: to ile ejo giga kan ti magistrate ni senior magistrate to wa ni lumina ni ipinle Niger lo ti ni ki awon merin kan ko lo farabalẹ se ewon kan ti n lo bi odun 95 latari pe won mu omo odun meta la kan to jobirin won ba alajosepo ni ti patikuku lodun 2023 won si fun loyun won ni awon eyan ohun ni Salisu Buhari Lawali Shaibu Haruna Musa Seidu Bello won ni nilu Kotangora ni isele alagbara ti sele o won fi ogbon ogbon ni won fi tan omodebirin yi won si fun ni egberun ko ati rinwo naira 1400 ni pe gba won ni gba won fun tan ni won ti omo olomo bonu yara won a bere si ni lo ni kokan lori omo na won ni isele yi gbomije loju opolopo awon eyan ko to di pe o ka won ni kokan ti won si pe merin ototo won ni onidajo ohun ni isele to sele yi isele alagbara ni ti won si pe awon eleri merin jade lojo ti won wa nile ejo se mo pe won ti n ba igbejo yi bo ojo ti pe won ni gbogbo awon eyan ti won lanfani lati pe gege bi eleri siwaju ile ejo ni kaluku so ti enu re won ni enikan ohun na wa nbe won leyin omo to deri won ni awon eri to tun wa nbe to se alaye pe bi won se n soro awon kan ka ohun won sile ti won si n salaye ti won mo pe won ka ohun won sile bi ti won ti n jewo won ni won gbe omo yi lo si ile iwosan lati se ayewo re won ni looto ni won ba ni ajosepo koda nibi ti won ti n so nbe awon mererin won mo pe won ke n ti o mo ka ohun won sile won ke segbe won nibi ti won ko amererin si won si bere si ni bara won soro pelu ijiyan pe se bi mo so fun won pe ko fo mo lomo yi le mo ja se so ti ri n to da wahala le si wa lorun ni isin so ti ri pe wahala lo da ba iwo ni bi wo lo koko se won ni won mo pe won ti ke nkan le fun won ti asiri won o fi tu won ni gbogbo e ni won lo lati tako won ni waju ile ejo won ni foro agbejoro won dide lo nawo pe oluwa mi mo ni oro lati so won ni wa so pe ma soro lo ran lo wa so pe se ri awon ti ohun gbejoro fun mo fe ki e ba ohun foju anu wo won lori esun ti won fi kan won adajo mi ri won ni tori pe lati gba ti idajo e ti bere nise ni won wo ti won wo linje bi omo ti won gba akara sonu lowo re won ni won ti e jan pata bi pe won se be abi won se be won de ti ri lara won bi pe inu won o dun si nkan ti won se awon na ti mo bi pe nkan tawon se ko da agbejoro ni pe o ti e da bo ti se sohun won ni ladajo ba ni to pelu n to sohun oro na ni ṣùgbọ́n ìdájọ́ ìfipábánilòpọ̀ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ ìdájọ́ tó lágbára ni mo ń wáyé fún torí n tó kù díẹ̀ káàtó ni àwùjọ wa pé sì fojú rẹ wo irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àti pé irú ẹni tó bá lè ṣerú ìwà bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn mẹ́rin mú ọmọ obìnrin kan ṣoṣo ọmọ ọdún mẹ́tàlá kẹ́ ẹ mọ̀ bá alájọṣepọ̀ papọ̀ tó fi di oyún ẹ ti rí i pé òun tó òun ò sí lára èèyàn òun láti jẹ́ ẹranko wọn ni gbogbo lè ní adájọ́ kàálẹ̀ fún wọn níwájú ilé ẹjọ́ wọn ni ó sì ní ẹ̀sùn yìí ó sì ní ìjìyà èyí tó gbópọn eléyìí tí wọn láǹfààní láti sọ pé kí wọn ki won gbe idajo ohun le won lori adojo ba so bata re pelu igo re idajo mi re oni eni kokan won wa ni inu ogba tun se tun ni ro pelu esun ti won fi kan won pelu iwa ti won wu ogun odun ni eni kokan yo ko lo pelu pe won jo lajo se po gbogbo won pawopo lati tun se awon irufe wa bayi ogun odun ni kokan won do lo won ni wa so re si ko ogun odun yi ti e won won fi pe odun marun le ni adorun pelu ose ti won da soro mu lara kolorun ba ku lakun ko siju anu re wa ni
2: Baba Ibaru ba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
3: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka aromale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
4: Ah, bosun o le ko lose yi ni. Mebo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku. Badasola, ejo, e ba awon ile ise bread ki ni Ibadan. To le sun ro gidi bagba be ka. Awon to lowo eko eko ni gbe oparo o. Gbogbo owo la fi wo kan tan. Ti ma wa ri ile ise bread Ibadan ti san wo gidi. E wo, o te mi lorun ju ki ma le ko lo. A je po gbari wo ile ise Better Life Bakery nu o. Ti won pariwo pa won nilo be ka to danto. To si le dari ope eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade. Ka wa lagba be ka ni oloto. Tete kan si won ni molite ni ile ise Better Life Bakery. Amaju pa tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po daada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se ngbowo losu won ngbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede lenu se o sa se tete se ki a lo bere se Better Life Bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atomi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago meso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se ngbowo lose won ngbowo losu o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 9025427551
5: Do you need a cleaner, caregiver, nanny, trained local security guards, or a reliable party planner? Looking for a comfortable apartment with all the facilities you need to feel right at home? Then look no further than Busy People Support Services. We provide trusted house apps, housekeeping services, errand running services, and affordable accommodation starting from just 3,500 naira per bed space. We sell farmlands. And if you need security for your farmland, estate, or property, Busy People Support Services has got you covered with dependable and professional security solutions. We also manage properties for people who are within or outside the country. Don't wait. Call 081-50-44-4420 today. That is 081-50-44-4420. Visit us at Avon House, number 23, beside MTM Mast and Fani Ibadan. Busy People Support Services, making life easier for the busy people.
6: 21 days divine intervention. Jesus, you gotta be flyway JP. Your body and not a lot to Wednesday. 1st July 2026. A Korea. Divine visitation for laughter. Ibe wola toke fweri. Oto akoko fuwa no lati reni ayo. Bi anani shilo. Bo weri to bako anu eri. Reni nuri a juadua. Yino ma abo reni ayo. Anaru fellow Pastor Sakia. Olo ke susi. Iba de disi si subitende. Pastor Peter. Adeye Jesse. Rebre Iti Adegoke. Prophet Femi Oni. Prophet Kei Diakode. Prophet Adijola Adebayo. Prophet Eska Adebayo. Prophet Adi Adegbite. Prophet Shegun. Alambiwe Ninu. Pastor S.O. Aladeji. Prophet A. Olalegon. Pastor Lua Shewa Nibola. Pastor Ishpe. Amoro. Wole Tia Jomo. Jesu Yinka W. Sawe JP. Woma Swatele. Emi Awon Wugi Yoma Pa Wubwenye. Leri Ayo. Lato Dwa Wednesday 1st. Be Tuesday 21st July. Lago Meria. Worole Lodo Jumo. Wogweni CAC Way of Life Center. To Wale Yin Glow Office. Opposite the Leura Grammar School. Challenge Ipado.
7: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
8: You overwhelm me. This love is too much.
7: Team, House of Glorification, come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. And just celebrate your bodu, ishe, ranshe, kwe woli, tiyo laba wan, woli agbayeni. Prophet S.A. Arugundade, bereni Wednesday, ojo kini, osu keje, si Friday, ojo keta osu keje odui, lagome wa shale lojo kokon, host. Prophet S.A. Arugundade Ministry, Prophet Odi Peter, Prophet Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatumishe, Tabitha Feromi, Ola Those twins and evangelists, Brigette Arugundade, venue, Team of Elisha Ministry, champion by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
9: Hey, Obe, real people concept, Tibe RPC Protein World War. Àwọn màálù àtẹwúrẹ́ tá àwọn mọ̀ sí fún ìlera aráàlú ní RPC Cattle Hub. Àgbẹ̀ ẹran tiwa ta pa ta ṣayan ta ṣe lọ́jọ̀ pẹ̀lú ìmọ́tótó tó gàga àràkà sí ara. Ẹ̀wà gbọ́ o, nínú ẹran tá ń jẹ, ó ní ọ̀pọ̀ èèyàn ni wọ́n ti ń kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àrùn. Ìdí rèé o ti Real People Concept ṣe pé RPC Protein kalẹ̀ wọlé béèrè iye wọn kílò ẹran ògúfe tàbí màálù tó bá fẹ́ pé nǹkan rẹ̀ relé. O le order ka gbe bon le home delivery bo si se aye malu tabi aye ewure le ba fe e kan si RPC Protein Real People Concept wa ni 126 Adekunle Fajuyi Road legbe Lekko NNPC Mokola Ibadan e pe 091-273-94422 RPC Protein omo bibi Real People Concept ni
10: Lagilu FM 96.7
11: Gudugbe Iroyin Agbokogbon
1: Eka bo pada lati eka ikulu oja papapa tori pe arojo mu so lokun esi kan bayi ke si ikore asarele o Ipinle ti Bauchi ona lo je pe iroyin leyi to di Gudugbe to je pe iwe iroyin ti Daily Post lo ko iroyin ohun jade Oni pe awon agbebon kan re ti won tun kolu ijoba abile ti yingin lohun ni agbebe ti rafin siwa nibi ti won ni awon eyan merin ni won tun jigbe ati alaboyun kan ile ti won tun jigbe lohun en to fi oro hun lede na ni en to je pe o je ojini nipa ti eto abo en ti se Barkingston lo fi sori kan ni bandore ti hexie oni ni asale na lo je pe awon agbebon ohun na ni won wo agbegbe ohun ti won si bere si yin bo soki kakaka Oni awon eyan meji na ni won ko saye pa ni ifona ifan sulohun to je pe awon eyan merin na ni won tun fara pa oni ko awon eyan merin ototo mi to je pe alaboyun na o nbe laarin won awon to wa je olugbe agbegbe ohun na ni won ti sakabaka babayi fun emi won to je pe agbegbe ohun na ni o ti da oni awon ti won fara pa na ni won ti gbo le gbe lo lewosan ibi ti won tin gba itoju won ti wa salaye bayi pe awon to wa lagbegbe ohun ni won tin wa ninu iberu bojo bayi ti won ko si mo bi ti won ko awon eyan won lo eti ti iroyan yin leyi ti o fi jade sita
0: afisuru sha 0912370675 na ni oju opo ti fi pe wa se ati soju opo ohun o e ba wa da si
12: hello
0: hello an gbo yin
1: hello
12: e ka san o
1: e ka san
12: lo dara ko yin o e be ka no baba to de la la te ah Bishop ti a to lo ti e mo to re kan pa ele mo to wa lagbara aduwa ni ka mo gba o
0: amen
12: o mo je ko rile bi wa to la lafia
0: amen
12: kono ro lo ti mari o mo je ki bi obori wa o
0: amen o
12: be be ka no baba to de lati la la te
0: ase hello
13: hello
1: hello
0: e ka so
13: anti mi e ka so e ku se
0: aro wa
13: bẹ́ẹ̀ni àrùn aláyé sẹ́yìn ni ọmọ ọba mo kí yín ẹkúṣẹ́ o
1: kí yín àrùn wà ní
13: more wisdom ẹkúṣẹ́
1: jẹ́
13: rí káde ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ibi ẹni ẹjọ́ tó dájọ́ àwọn abánipa lájọṣepọ̀ ti tí wọ́n bá ọmọbìnrin ọmọ ọdún mẹ́tàlá yẹn lájọṣepọ̀ láti pẹ́ lọ́wọ́ ilé ẹjọ́ yẹn at last wo nkan tẹmi kan rò ni pé àwọn ẹjọ́ yẹn gan wọ́n má jẹ́ kó máa pẹ́ tó bẹ́ẹ̀ gan máa jára mu. Tó sọ ìtorí tá a bá wo nǹkan ìfipábánilájọṣepọ̀ ìfọkàn ayérayé ni fún obìnrin o àti òbí àwọn ọmọ yóò da rárá nínú kẹ yàtọ̀ fún ilé ẹjọ́ tabari ilé ẹjọ́ tó ti pé ó tún lè dá ètò lè jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wọn ó da púpọ̀ jù torí ká má parọ́ fún èkó ọkàn ayérayé ní máa jẹ́ ìyẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ láwùjọ wa kó lágbára ẹkú sẹ́kù ní bàjẹ́ fún yín àǹtí mi.
0: Ilé
13: ẹjọ́ yín bá ti parí ẹ̀yìn àti títò ilé ẹjọ́ yín tí ò ní lágbára jẹ lóye lọ báyìí.
0: Yóò lọ ju ojú bẹ́ẹ̀ lọ.
1: Ẹlẹ́ni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀.
0: Ẹ bá rẹ́ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣiṣẹ́.
14: Kò ní bàjẹ́ fún yín.
0: Àmì ìwà ta kọ́kọ́.
14: Ẹ máa kú ètò orúkọ mi ní Àràbà látòdo lómi akẹrẹ ni. Ṣé láwọn àgbà ìyàjẹ́ pé ọmọ kékeré ni máa ń mú wọn yìí? Ìdájọ́ ojú ẹsẹ̀ kí a má jò máa pẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ máa ti mú wọn. Àǹdẹ káwọn òbí náà dẹ́ tọ́jú ọmọ wọn. Nádàkùn torí ọlọ́run káwọn òbí náà tọ́jú ọmọ wọn obìnrin o. Torí pé tọ́mọ eke ni wọ́n fi ń dín wọn tàgbà o. Àgbè ló ní bàjẹ́ àbàbà tó mú.
0: Ẹ ṣeun. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ ti wà ń bẹ̀. Hello. Hello.
15: Ẹ kú iṣẹ́ yìí. Ọmọọba Musa Anabi Ọjọ́. Lórí ìyàwó tó lọ tẹ ọkọ rẹ̀ ngbògbòǹgbò lójú oorun yìí, ọmọ làgbára pọ̀. Èṣù náà ni ó parọ́ mọ́ ọ. Yorùbá Ọlọ́run là wá, Ọlọ́run kú wa yọ. Ẹ̀gbọ́n tá a bá ṣe ń sùn tira wa yìí, Ọlọ́run ṣàánú wa. Ní ọmọ ìdí wọn tẹ wa ngbògbòǹgbò.
0: Àmì ẹ̀yin náà mọ̀ ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi tẹ̀yìn gògógó.
15: Torí tẹ̀yìn bá fi sùn, kò mọ nǹkan kan mọ́ o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
15: Ọlọ́run àlàwà àtàwọn ọmọ tí wọ́n fọmọ ọdún mẹ́sàn-án láti pọ̀. Ó ní agbára. Ayé oníkálukú sàmójútó ọmọ rẹ̀. Àwọn ọlọ́jà abú tí wọ́n máa gbọ́jà lọ́mọ ọdún mẹ́sàn-án lórí márùn-ún. Wọ́n pọ̀ bí iná márùn-ún mẹ́fà méje. Ẹ̀wọ̀n lẹ́ẹ̀kú sí o.
0: Ó ti dábàá. Báwo ayọ̀ ẹni kú? Alákòbálẹ̀ lẹ́yìn. Èèyàn gbọ́dọ̀ dúró tí yìí ti ń sọ̀rọ̀ yóò bá rédíò jẹ. Ẹ wo àwọn adúpẹ́ bíi tá a rí mọ fún ti ọ̀sán tòní olórí ìròyìn tá a pè ní gudugbẹ. Ẹ má gbàgbé pé ọ̀la náà ni ìròyìn yóò tún wọn tẹ̀síwájú. Títí láyọ̀ Akínṣọlá òun náà lorúkọ tèmi. Ẹ máa yáṣẹ́.
1: Martini Salau lorúkọ tèmi ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
16: Lajiru FM 96.7.
17: Ọmọ Nàìjíríà já máa kíra apá kú dédé àsìkò yìí akó àfọmọnìyàn ṣe. Mo mú ròyìn ayọ̀tọ̀ yìí wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń pòǹgbẹ. Mo fẹ́ pò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ ṣiṣẹ́ nílùú ibòmíì. Mo fẹ́ pò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo tó fẹ́ lọ di ọmọ onílùú nílùú ibòmíì. Èmi nìkan kọ́ mo fẹ́ lọ o. Mo fẹ́ kó gbogbo ẹbí mi lọ sílùú ibòmíì láti lọ máa gbé. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun online dynamic ni wọ́n ń bá lọ. N ló fi dàbí ẹni pé ẹni mojú ògún lọ́yẹ kọ́ pa Bìnín rè. Orúkọ tó jẹ́ pé ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ni. Ẹjẹ́ máa kí aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ online dynamic pé bàbá ẹ kú déédé àsìkò yìí.
18: Ẹ ṣe gan-an àtúnkò.
17: Ẹyin làbá máa pè ní ọ̀gbàgbà tí ń gba gbogbo ayé kalẹ̀ lọ́wọ́ parìnrìn àjò. Ó ṣe wá rọrùn fẹ́yìn sá.
18: Tá a bá lè ṣe nìkan la máa sọ.
17: Ẹ máa sọ kí nìkan tí máa ń táyà já mi. Ẹni orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ.
18: Nǹkan tá a bá lè ṣe òun la gbọ́dọ̀ sọ.
17: Ìtẹ̀yìn ọ̀bá ní ìṣe ẹ̀ yóò ní sọ. Ọ̀ya àwọn nǹkan wo lẹ lè ṣe.
18: Mo kí àwọn olùgbọ́ wa nílé o. Ẹ rántí pé ní April ọdún yìí.
17: Bẹ́ẹ̀ni.
18: A lọ ṣe business travel.
17: Ẹ kó àwọn èèyàn lọ China rẹ́gẹ́dẹ́. Fún ọrọ̀ ajé oníkálukú wọn. Láti tẹ̀ wájú.
18: Inú wa dẹ̀ dùn pé gbogbo àwọn tá a dìjọ lọ náà òní wọn kan sára sọ.
17: Ní ọmúròyìn ayọ̀ wálé.
18: Àwa fẹ́ kí àwọn tó jẹ́ olókoòwò àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ in tó wù kéèyàn máa ṣe even alákọ̀wé ṣe bí lọ́ọ̀yà lèmi gbàtẹ́mi náà dé China mo ríṣẹ́ ṣe ń bẹ̀. I got brief in China. I was able to create partnership. A fẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ wá náà tán bá nífẹ̀ẹ́ láti lọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní China káwọn
17: náà fi fẹ́. Lọ́wọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ kọ́ ẹ mọ̀ pé ọrọ̀ ajé China lìí sí ti wá búrẹ́kẹ́.
18: Láìpẹ́ American President Donald Trump o lọ sí China ?
17: Bẹ́ẹ̀ni.
18: Kò pẹ́ tó kúrò ń bẹ̀ Russia president náà òun náà tún lọ síbẹ̀.
17: Wọ́n lọ wo kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀.
18: So kí àwọn èèyàn wa tán bá nífẹ̀ẹ́ tán jẹ́ ká dìjọ lọ à ń lọ ní October yìí.
17: October tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí.
18: October tá à ń wò lọ́ọ̀kan
17: yìí. Bẹ́ẹ̀ bá sì ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kì í yí àdéhùn bí ti wù ọmọ.
18: Kọ́ lọ gbà fún wa. Ta bá ti ń kó China ní October a máa lọ sí United Kingdom ní November.
17: Àwọn èèyàn mà ní fisa London wọ́n lọ́ mọ̀ àgádígádí.
18: Bẹ́ẹ̀ni won paro
17: ona wo le yin wa n gbe igba to fi ro yi lorun
18: a se n to ye ka se to de ba information en to fe lo mu a ni paro o
17: alabajo ti oro ti yin fi gbo
18: elomi ko se mo kan to kan to fi gbe wole ta ba de refuse e na ko mo kan to kan to fi refuse e awa di se fun consultant awa ba ma langun bi so an ba ni fe lati lo si London ka ona ba wa do wupo
17: kon
18: je ka tete foruko sile o lo ma daju o
17: ona wo le yin o wa gbegba
18: kon wa si office wa
17: okay
18: ni number 7 online dynamics limited BSB international
17: e soro residential le kan gba ta jo nsoro ba
18: fe
17: lo ma gbe lohun
18: fe lo ma gbe kon ma sise ni Canada ati New Zealand
17: ati yawo atoma
18: beni
17: eyo ko won dohun
18: e to fe lo ni individual be to fe lo ni family kokon si wa Saint Kitts and Nevis second passport awon to ba ni fe si second passport bi gba ti won ti di omo ilu yen ta ma wa ni passport yen lowo won ma wo 150 countries
17: 150 countries
18: yara globe trotters
17: ibi eru yi ti nba mi ile ise ti yin o ku o ni bi e wa
18: ko ni
17: e tori tolorun fa
18: won number 7 adepate abebi crescent off edition police station jericho ibadan te ba ti nbo eyen pe customer service number wa te ba ni the direction 0810-273-8145 online dynamics limited BSB international customer service number 0810
17: yes
18: 273
17: yes
18: 8145 tan ba fi abe mi gogan wa le market
17: so olori oko gogan
18: 0803
17: yes
18: 242
17: yes
18: 9497
17: yes
18: 0803 242 9497
19: Online Dynamics ileṣẹ akorinrin ajo to ti gbẹrẹgẹ jige si Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 gbe gbese ko ba won rinrin ajo ko ko sile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa baka na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irinajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa. May Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Inajo ton fogma kogma fima kuma kpelu oloko ulagba ye. Business supporting business international. Online dynamics ati BSB. Mwa unilu e gyaru kudorobo. Ati ma wama se anko nini ajo fajok mipe. Ti eniko kan wala al office mwa. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jericho Ibadan. Telephone 0810273-8145. Ati 0803242-9497. Online dynamics. Jeo kan. Nino ala bashe
20: La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio, Ma

0: tẹ lọkọ mi jade
1: o atun ti jade
0: to ba si we yin tawon daddy yin ba si nlo e ma tele won
1: eyin fans wa oro le ngbo yen
0: tawon daddy si yin ba si nlo e ma tete mura kia kia
1: to ba wu yin
0: ke wa legbe won
1: fi apere te sinu lege so pe
0: ala ni lo ba ya be ken tele
1: ben awon eyan ma nbu mi won ma nbu mi won ni ewo ni kari akaro mo ewo ni karo ko kari yawo
0: ti le ti yin o ba dun e so
1: e ko ma fara yin lowo kiri mo se e ko yin lori ni
0: ko sin to kan yin be
1: kini problem to ba dun yin era plaster
0: abi abi e le gbo mi kanu
1: ko ba je nkan ta gbara paracetamol era paracetamol
0: ke de lo si
1: e lo si e po mi to po lo
0: to ba je pon gbe yin wi wi wi o de ma draw
1: to ba ti wa le tete resolution
0: abi o
1: e jo e tete lo re ri dokita yin
0: be ni
1: to ba tin kojo
0: ojo beta
1: tete
0: ejo torelo mi
1: ejete ri dokita
0: aye alaya kan ma ni won lara
1: kilo digan
0: eyin to ye ke be olohun soro aye yin pe to bo se nse wa yi o da ke ejo pe aro ati ado fun odo fun yin sile pe
1: se meeting
0: oko mi je ba se ma saye ti wa lo re
1: ki lo sele
0: iyawo mi ki lo sele gan
1: awon ma na ti ma yen tawon fi jo rin
0: abi tawon fi wa jo rin to ye pe ke be olohun si oro
1: yin to ba sele iwo na so to ba je wi pe ngba wo na ba so pe iwa ati daddy wa n jade lo wa aro aso soke aya bayi
0: e daddy e salaye fun pe bo se ma mu la ni
1: so e so daddy te ba ri style to wu yin
0: te ba ri te ba si lo si tiktok ki te ba ri nbe e mu wa fun pe mo like
1: to ba je video ni e download e
0: abi tabi ke
1: e fun e ni o wa te lo alaye re
0: ko ma ba ran so abi
1: se ri nisin na won wule so
0: pe ki gbogbo e je owo nla la la
1: to ba je te lo ni lo you know a dogma see a job man look fashion designer
0: Benny
1: Koye
0: Benny
1: Kofi Taylor le
0: se gbo
1: mo lo fashion designer
0: o te lo wa mo je o ko te si nkan to oni kaluku na gbodo upgrade
1: upgrading ni
0: so to ba de si upgrade to de si wa
1: te wo je pe iya kini gba 500 naira ba lu lorun oh that ilu daddy o le dun kejo woro aso yen le ode laye gbe oni di ma gbe fun ya kini ni
0: so to ri awon obirin mi o tun wa gba to je pe kolohun o sanu owo yi na ni asi sa mo owo yi na
1: ba ti dowo won mo fe ra aso kan aso yen o 50,000 ni daddy ma fun tailor mi 20k lo ma ngba
0: daddy 30
1: to ba di gba ti o na owo yen ogunde
0: aso wa ri bola bala
1: o ni le na owo to ti gba yen
0: daddy wa ma dake awon daddy kan o ni
1: so
0: won wa ni fe je ke jo lo sodo
1: se elere elebere esele na ni le lo yen na ni 20k
0: gbogbo awon kan ti o ni tumo kankan si yen o ni tumo lodo daddy yen o so ti ye yin obirin mi ko ni le ra girisi ti akafira fi soju ti a fi ma
1: se
0: alo won
1: kini jo ororo
0: anu yin se mi
1: ororo eja to ba je ni ipaju
0: atun ma ara ja fi kan
1: awon tin teja gan orun eja o lerun be lara won
0: elomi tun wa wa ati fi owo serun tun wa dor o de ngba owo yen sugbon ati geran ma wa ti re re re re re re re re re awa fe wa to so ngbo kan ta kan ba se gbogbo orun kan bayi na o le ma je ki daddy fe ba yin rin
1: e mo e tun ra se
0: o le ma fe je ki daddy ba yin
1: mommy mi je ni pe o tun ba awon daddy mi na je
0: okay
1: ta lo nwo mi
0: oh god
1: ta lo nwo mi n lo bi ma ri abileko boyo se n lo 40 boyo se le n 40 boya o se n wo bi 50 lo kan
0: elomi o se
1: akoja bayi arun gba
0: o se bi me kan
1: o
0: bi me keji
1: o ti wa so ra idi pe mo sa si marry now
0: o ti da
1: someone has taken me off the street
0: and I cannot live
1: so,
0: there won de le so pa won mo mi ri they can't chase me away ṣùgbọ́n ni wọ́n lè má chẹsẹ̀ ìwé ṣùgbọ́n wọ́n ti
1: rẹ́ wọ́n ti ẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan
0: wọ́n ti bẹ́ǹchì ẹ̀ sílẹ̀ ilé
1: o bẹ́ǹchì o hangi bù tù láìmọ̀
0: dádì ò lè mú ẹ jáde
1: kò lè mú ẹ jáde dádì ò lè mú ẹ jáde
0: ẹ jẹ́ kó gbogbo ẹ̀ kó ṣe kí ni kó máa rún dáadáa kí gbogbo ẹ̀ máa lọ dáadáa
1: tó o bá dẹ̀ fẹ́ ṣe gbogbo ohun tá à ń sọ yìí náà tó wàá sọ ibi lọ tó jẹ́ lómi tó bá ṣe makeup fẹ́ lómi báyìí torí tó bá ti ń yọ lẹ́nu ọ̀nà báyìí
0: ọgọ́
1: mi bánsà ni ó kọ̀ọ̀kan họ
0: ẹ lè dúró sí
1: ẹ dákun
0: ẹ bọ́ra
1: ní ẹ bọ́ra wọ́n sọ pé bọ́ra gbọ́dọ̀ wà ń bí lé
0: ẹ jẹ́ kó moderate kí gbogbo ẹ dúró dáadáa
1: ẹ ṣe dáadáa kọ́ mọ́ àjọ sí inú akoto ọ̀run
0: òde kan
1: tó rántí makeup inú akoto ọ̀run tó bá ti ń gbọ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ́ jẹ
0: Oko mi ala ni yo da kankan.
1: Ki jeri si o gan. Ke yo wa de re yan. Ko wa make up ba.
0: Won ni ara jeri bi awon alejo
1: pa. Lo san won ni ara ara.
0: Alejo pa ta gi la pe. Ah pe awon eborasi.
1: Bi won ba ro pe ke da party iru.
0: Eh a le fun yin laye. Tori e ni won.
1: Ti da ni gan ba wa so mo bi don tin soro yen. Wa like oni le rescue yin. Ko ni le so pe.
0: Iyawo
1: mi ni yen ba teyin na wa bura.
0: Oni si bi na ma yi fi bu si oju.
1: O tun wa je pe te lo yi. Aso to tun wa ro tun wa je mu be. Mu be lo dun ran. Ti apa enu apa re tun si ro ri wa.
0: O wa ni wo. Wo bo e wa wo bo ko mi se sapa. Eyen koja wa si Facebook la ge. Oko mi wa sapa bayi. O da o.
1: Go. Ti make up ti koko jo gan. Aso to tun wa wo gan tun wa.
0: O tun jo gan mi. O le da lo ni Saturday. Gbogbo awon ju oke mo sinu la gangan. Andi ola la o ti won sa ko be no ba so pe okay o egbe make up wa o fun anfani awa kan to je pe ah le raye se pe kini ohun yen lati ma se ngba de wa ni o ya o e joko ki aba yin se ti mo ni e je ki kokko salaye o
1: bi mo se fe ti todo mi bi daddy le wa na
0: se mo fe fun yin lati salaye mo ni e je ki kokko sale mo anti ejo ewo ju mi dada mi o ni fe le te se tan ti won ni da mi mo
1: ti o ya photo lode
0: to
1: mo a ma bi e pe mommy ta ni
0: mommy eyin gan wa da
1: ore yin wo lele
0: emi o fe iye o awon o ti ya
1: ti wa fi wedding picture e han yan bayi ti wa ni e de so pe yin re sa
0: o ya o ti to o ya ja close be yen toro mo me wa ma lo ni
1: oju oloju na ma yi an le lo mu oju enikan gana won kan ya si oloju bayi ni iwo wa ti lero pe iwo na lo ni aduro e wa yi
0: won gbe mi ofo e bayi
1: ha iwo go be
0: iwo ni a ewo se
1: ni ya gbalagbala
0: o ti to
1: ko da
0: o ti da
1: eja
0: won ti yo to fe lo
1: so di oro wa ni pe
0: e se gbogbo yin ni won tu won si
1: ko wa je won tu won si e wa so ibi lo ri si
0: e bo sodo fashion designer
1: e bo sodo fashion designer
0: awon tan le mo to je pe oto ni ti elomi tailor oto ni ti won
1: what I order
0: fastest
1: what I get hello ezi mo aso to je pe o le se regi pelu bi olohun se seda tin lati
0: be ni be ni be ni
1: mo aso eleyi ti o je pe eyan gigun lo le wo
0: be ni
1: mo mo eleyi to je pe
0: e study oko yin ke mo ki lo feran nkan to ba feran yen o se pataki ke yin na feran e o so ti ye yin tori nkan ti oko mi ala ni so fun yin to fe da bi pe ko ni tumo leju elomi oro ni o oro ni o
1: ti baba e ba ri nkan to fe ni ta iyen lo ma ma wo
0: awon okunrin na tun wa wa tan so pe kini ma gba se wa la lo fun won ma lo ba won wa gba ma lo wa se n lo wa ni kayi ri daada
1: tori pe en sise
0: eh
1: lo ni pe ke koja ke run gbo lo
0: kun eh nkan ta won okunrin mi nje kakake be ti je gbogbo etan ke dele ke fonu yin ke yin yin se ri eyin yin wa
1: eyin okunrin wa godo je la la la la la pa la pa teji laji wowo
0: emi mama mama mama da bi pe bi gba ti
1: won yo be mo yi bole rai le
0: pe won bi pe won bu gigiri si o
1: kan gidi
0: abi
1: o soro kenu obuti
0: abi o
1: e ta lo nwo
0: ki gbogbo yin kiki
1: oji la ro lo si so
0: pe ki gbogbo
1: yin ko ko ti jigiri ko bi si se mo la ara pada do ti
0: baba wa bi se me je ka mo pe bi se le wa
1: aso to wo ni oni ana ijeta
0: ije yo mo gba
1: yo gba na o
0: abi e wo ni
1: o le mo se be
0: o
1: wa doju ko ma wo bo da hun
0: elomi
1: na wa to je single be o
0: si awa ni soro mommy lagbada yen wa ni soro parking segbe kan pe
1: o le jade laye
0: eyin lo ti wo ji gbogbo
1: ewe ke
0: ran ti ya mi wa wa tori pe ka sa fi le mo pe yawo le ni o ko ti ri ko ye be elomi so ke ohun to ohun lo modo ohun se gbogbo eyin ese re bayi ki ke po ti yi lese
1: da mi edu bot
0: enu oko bi ala ni
1: o ya edu bot
0: o ya sa e sa e je ka ma lo eje ka guro nbe sori pe bi mi yo fe na bi ebu ara lodo elomi o tan de ni agbodo so
1: e kan na gige laso ogun ni ko yo labe kan na elomi to ba ri bayi o ro pe odo re ni o tin po oda ti won fi da titi
0: pelele ke wa wo e kan na la ni mi bo se duro si kini ti yin
1: ke kana yin omo ti ri lo
0: pin lai se pastor lai se pastor mechanic awon gan ti pastor gan ma lo le role
1: yo tu si ni o le da mo lori city
0: pastor
1: yen
0: pastor wai
1: pastor
0: olo ile dubare ko ma ni ah
1: awon tan ati yan baba owo lowo tun do lo igbanu
0: omo
1: bi ba lo le bayi
0: ewo wa ni ti elo ni ojo ri
1: e ti towo bo elinu
0: lojojumo ni seju seju aya to ba de lo le role ba yo se gbogbo e ti se
1: to
0: ewo ni ti te ma de wa ma ri lati te ma ma
1: ya lagbaja ti e ki koyan mi ko fe webo iwo lo se re be o fe ko mo mu ra le ki mami ma wo pe he ma yin lo loni olohun
0: da ba
1: so bo
0: ma so bo
1: ma je dagba mami lowo olohun
0: ma jo kuju ko jo
1: wo ma yen mu ra daada
0: ni to ko mu ra daada ko mo gbagba aya elomi gbagbo boxers di kan
1: bi ose kan ose meji
0: oko mi
1: won ni paro re
0: be ni jo mo gba
1: a koja legbe yan bayi
0: ah ki le de
1: be
0: ki le de yo le ma la mo
1: ni a ma paro ye
0: eyin o le ma la mo
1: ti be sale
0: ni sale
1: meji e paro re bo ba ti wo kan to de bayi bo
0: ni tori pa lagun la fi je eyan awon dokita gan so pe baba lagun bi o ba ti poju na pe iyun gan o sapere pe yan wa lafia eyan o si wa wo pe ta lo nwo mi emi sale lo wa
1: to wo lana lo
0: kini yan de mama gba
1: fun mi bayi yo dudu ni bi ke kini ti me waju I go do
0: ja lo
1: eh
0: akiyin oko mi
1: ta ba so isi re bu wi pe funfun ni awon ra
0: o ti sing e ma ra funfun mi omo mo mu wa bi moran
1: boya kan eh ogun tunu hello mi ba ira awo mi ti se funfun ka ti bo mi ti o fi gbo
0: ayen na badi
1: walai
0: le de ke ede je ka ma ko awon omo wa atakunrin atobirin
1: ati bi titi ma bere bi so si
0: mi se ma mo kanga
1: a school ti won lo so si dudu ni se
0: e je ka ma ga won okay
1: ah ma mi ti ajo mo won o ni fo laye ti tam kan itan
0: ah to
1: inu le ti an ba bo socks yen si
0: ay
1: ay ay ay
0: tori e na fi ma gba to ba ya omo mi akan ma gba
1: iya mi gan mo re omo re se yo si inu le o koni ban sa tun se an ni amo ba kuku tun fo wotu wotu se mi si
0: to ma ti wo lo le
1: ba ni o tun je lola
0: ba
1: ba we ba sile kun le yin bayi
0: o ma gba itun mo gbigba e ni pe orun yen orun yen ma mu aki
1: ekasun
0: ekabo sori eto ki la
1: ba abeke ina la lati ojubo bo ba lo le awon epo mo yo aida won se yen da
0: se bi bo ba yo aida ta idan kuro lawujo awujo mo lo die die
1: se iranwo la nse
0: ah awon na mo
1: kajo fo gbogbo e mo
0: kajo fo gbogbo e mo ni
1: inu lera
0: jibole ani jibole ani ah won mi gbogbo pa na ni won ma so pe gan sa ma gbalẹ ebe ti gbalẹ la ebe ti gbalẹ ni
1: emi o
0: emi mo fe ran keke mi ma fi ese mi lasan
1: ni leru ti to igan lasan
0: iwo lo wa mo
1: ogbon lo lo yo mi
0: mi o kini
1: o we
0: o ti to
1: certificate mi o pe o da na sun tan die lo
0: olohun ni je
1: ba se se ba lo sinu kini basket to be bi
0: eru buruku gan mi gan fe reru iya nu le mi ti certificate e ba se pataki
1: olohun eledumo
0: o ti o wa si ni file ti wa ko gbogbo e si awon wa tawon mo re na gbogbo won kan mo ju gbogbo e kakiri mi mi fe yi da da nu le mi so ran wa be ni
1: o pe mo so bo in ba mo da ya ara mi gba
0: mi o de
1: tin ba ti sin le
0: mi o de dagba
1: ko mo a je pe
0: iwo na ti e na wa la re
1: eh
0: iwo le wa kan ma mu gbogbo we kiri wa kan ma fo gbogbo awon mo na de ma se be
1: o wa soro lati ka ko do go do po po sinu kini to fe si lo isu
0: imo te ma nse be na le mo ka mi gbe ewo ya o ya ja lo
1: adupe
0: ito so yen to
1: e ka san
0: a ki yin o jare
1: olorun je dano so certificate yin
0: ami eyin na ma ko sibi to da e de ma inu yara te ngbe e mo je ki
1: iwe oko tuntun abeke le dano sun
0: otito
1: to ba di pe ope lori tabili
0: o ti ye ko mo pe mi gan korida idoti ni o fe ran idoti ni ki lo de
1: olorun
0: iwo awon mo e na won le ma nse be emi o fe ri gbogbo yen ki omo ati yawo omo ati omo ke ma tele lo si oke okun ki yawo si wa bimo ko to di wi pe boya awa tabo tojo omo de ki wo ma le wa nbe
1: lati sa
0: ko ma sa ke tori pe ojo kunrin pe kini lo pe wo gan wa ma gba kiri aye lati le yin gbogbo yen o da o la wa fi pariwo bayi pe ka se ke kini ko ju be na lo a ki yin ka bo so to ki la ri gbo ojare
1: o tun de losan yi gege bi ise e bolo ile dimo ari se ko we
0: niba
1: ta nlo lana pa niro pe ka tun pade ara wa loni
0: olohun
1: o tun so iro wa edo to a ki yin ka bi ise olohun ile dimo eni ta ko gbogbo igbagbo ati eh
0: ireti wale
1: ireti wale lori
0: o ko si wa doju ti wa
1: ta wa kule nigba ko
0: o doju si wa lanu
1: olohun o seun
0: o se
1: ope pataki lowo kabiyesi oba adebayo akande ti awon na ti won fun wa lanfani
0: baba ti wa niyan yeso
1: kabiyesi o ati ara yin aki olubadan le badan aki gugu awon lade lade nle yoruba
0: be ni o
1: kaakiri kaakiri kaakiri be o la nki gugu eti ti n gbo wa kaakiri agbaye loni ipe tun kaabo sori eto pataki ti n tole tintolu tintu awujo ile wa se o tun ti ya o awon boys and girls olohun eledumare ti e mo fe gbo
0: now
1: won tun ti de o
0: tokan ti awo ya fe fe yen
1: tun to san yi
0: yes ke
1: oluwa sina alayo ogun ede loruko temi nje alanire ekun oko abeke e kaabo sori ki la ri gbo losan
0: an fi anfani ki gbogbo eyin te jo lojo bi le ti ojo bi yin to ko lo mi ninu won loko ti wa nbi awa ni Aminat Adetun Badmus to je mota la gan to se dada ojo ojo bi re oni ni lagbara olowo olohun ati iwo ati gbogbo awon akegbe re lagbaye eleyi ti ojo bi won to bo sojo oni aki gbogbo yin pe la se duare e ma se re lo ni olohun ba yo se odun ni abo fun yin e ma tesiwaju anu olohun ba ko si ni jina si gbogbo yin patapata ati gbogbo awa ta nba yin dunnu ta nba yin yo fun oni to je ojo bi yin o fo la shade ajala loruko temi emi la beke ebo come lere mi o ki gba igba aya rara perfume to ma ma ra se free free

0: Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmise, Tabitha Feromi, Oladosun Twins, and Evangelist Bridget Arugundade. Venue, Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church, Old Ife Road, Akinbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ki lo sele
3: ki won to so wa po nje o ran ti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso I ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: lati osu to koja ni mo ti rawon
3: oluse agun kan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
5: ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005
4: CDK san díẹ̀ díẹ̀ gbé ìgbé ayé rọrùn.
6: Ominira ko fi owa ga.
7: Gbogbo ti gbowo lori bayi. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta naira, 500 naira. Kò ká nkankan láti ra mọ́.
8: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta naira, 500 naira. Ǹjẹ́ lo mọ̀ wípé ìtàn ìgbésí ayé rẹ lè yí

0: fẹjọ́ ẹ̀sùn sìn. She's part of this family.
1: No, she's not part of this family. Family emi ati eyi. She's not part of us. Ko si lara wa. O da wa fun rare sister mi ni looto. O wa le oko e.
0: So, o ri bi pe o je third party si.
1: Yes, she is.
0: But times eyan ma need iru awon eyan be yen na.
1: Kini nkan to sele? Kini nkan to sele to emi o fe o. Mo de so fun e.
0: Listen.
1: Okay, oh.
0: Listen to me.
1: All right.
0: Bomi.
1: Mo gbe.
0: Sorry, awon kan wa ti o fe understand. O to ni pe eyan le ma ni lo ko se ma lo fe jo sun eni kankan nita. Be sori iwo gangan ti a jo nsoro yi. Now say on soro nipa your own do's and don'ts. Eh? O consider do's and don'ts to do temi.
1: Iru ewo n to do te o.
0: Let me tell you. A jo wa ninu marriage yi together. Bomi. Stakeholders na mi jeji.
1: Okay.
0: Boro marriage se ke lo se kan emi na.
1: Okay.
0: Mo ro go on get e.
1: Oye mi.
0: Now, gege bi oko. Mo jade. Mo de ri awon nkan to wu mi o ti pe ti obe yen ti wu mi je. Cuz the last time ti mo je obe yen beyen o ni gba ti mo lo visit grandma mi. Now, igba ti mo wa ri kini yen loja ti mo de ra pe je ki so fun baby mi ko na ti fi yanju nkan ta ma je ko se yen fun mi leni. I came back home around 7:30. Wale.
1: Okay.
0: Now, ngbati mo dede, mo salaye fun e bebo. Nkan ti mo fe ka je lele, je ka se obe yi. Ka fi jeun lale. Imagine nkan to so fun mi. No. Iwo o le ma se obe lale.
1: Beni.
0: So pe e kokko off mi ni.
1: Mo de tun tenu mo.
0: Kokko o switch me off.
1: Kini nkan to switch off nbe? Mo tenu mo se emi o ni so mind mi fun e mi o ni so nkan ti mo fe fun e emi o fe igbeyawo inu ide o
0: ide bi ti
1: mi o fe bondage mi o fe iyawo bondage igbeyawo bondage pe
0: so mi bi to ti bondage
1: eh sha ma gba mi normally ya go mi lu le man close office kan so fun mi ni o mo kan fe mo ni o
0: 5:30
1: okay lat office eh dele mi dele wa iseju me lo le cost
0: e to ba je Vaye pe eyan se n lo public transport nkan kan.
1: Okay, ani fun iwo to fe to gbe ka.
0: Gbogbo is just 25 minutes drive.
1: 25 minute drive to
0: that is if I'm coming down
1: straight.
0: Straight.
1: All right. Now listen. Iwo to kokko so pe 7:30 ni, it wasn't 7:30. It was around to 8.
0: Like how many minutes to 8?
1: We are be quarter to thereabout. So cooking. Back in Soromi o, cooking she 7:30 to
0: Sunday. Okay, agreed pe mode ni 8. Lale ano. Won kin de se obe mo ni 8 p.m. ni
1: mo ni. Emi abe kai babe mi o le se obe ni time yen mo. Ki lo sele? Mo ti salaye fun e pe to ba fe je ki a ma ko boyo fe nkankan lati je. Is it that ko ti je ki mo provision fun tele tele boya? Kiwo to de
0: mi kan le ri nkan kan tun kan wu mi je
1: koni jale yen mo na koni jale yen mo babe mi ko le work
0: ah
1: ale yen ni ago mejo ma sese wa tun wa wo be to e wo kitchen lo so pe mo fe ma dana kilo sele
0: sori pe a gidi ma gbo mi ma gbo mi tori pe lana yen na o fe gbo temi nkan to de se de bi mi ninu gan so mo pe I went straight to bed on an empty stomach.
1: Ko se pe ko si nkan to le je nle o.
0: Nkan to wu mi ni yen to wu se da mi na.
1: Don't go, Benny, stop. Ah, ki lo wu se de ni.
0: Igba to ma soro so pe spag wa nbi kan o. Kini kan wa nbi kan o. And
1: bread wa o le lo le je bread. O le je anything. Benny.
0: O mo pe mi o fe je ru awon je be yen lale.
1: Nkan to ba ti fe je ru awon je mi nkan to ba ti fe je lale awon nkan to wa fe je yen. Wa ti make provision fun ko to lo. Wa ti call mi. Wa ti sowo si mi
0: so pe ran to wa ninu ounje o mo pe le to po mi lori ju niyan o ti make attempt lati boil eh pe ah je ki n bo ko sort eh ko niyo o ma je ko ma baje dojo keji
1: se mi gbe si freezer even though ko ti so pe boya ina yen o se pe
0: kini
1: but least o ja si ma o wa lo rojo mi
0: iyen lo bi mo se lo ba sister because to ba je pe emi o je omo ti won ko dada
1: oh
0: oh yes so no pe emi ati e ma ja lana bo to de ma un to ma sele ta won mi ma mu kitchen knife to ma no mu kitchen knife won fi won fi ran awon lo si bo mi niyan
1: mo ti so fun e ogbeni mi o le ma dana lale I can't just do that I can't do it mi le dana lale
0: no just tell me if I will go la enter into disagreement
1: could
0: I agree pe you won't be cooking at night
1: ogbeni mo ma ti so fun e tele tele na so mo igbeyawo ina ko ti pe o so mo pe ko ti ju bi 3 months 4 months ago
0: yes
1: o ti ma fun mi ni problem mo ri problem
0: problem ni
1: pelu e yeah
0: the usual activities
1: mo gbe usual activities wo ni ewo niyan pe ki ma dana lale mi le se
0: ile o kin suyan sinu le yan
1: ah
0: elomi o je ton ma je lale oko e le se ma gbede ni 10
1: e ma gbe yen wa febi please emi abeke babe e ma gbe yen wa femi
0: are you telling me pe awon ton bi e won kin se nkan to jo mele rara o ni experience e pe mommy dano ni ru time yen ri ninu le odo
1: yi a problem ni o
0: a problem
1: yeah to ba je pe o nse be o lo ni soro yen emi abeke babe I can't do it I can't just do it mi le se
0: so emi ti pejo e so
1: ma gbo
0: sister mo de ti ni ko ba e so
1: so wa ni nkan to se yen
0: eh mo expect changes to me too much.
1: Grandma mi a so pe to omo ba mess up pelu grandma mi a so pe wa jeru kiruki
0: just try and explain that
1: maori me need explanation gogo nkan to se yen to wa lo em to re mi o foshi mi o fe inira mi o fe marriage oninira de nisi bayi o omo
0: o fe nkan to so ni pe o ma punish me tori pe mo report e fun sister
1: iru eyan to fe je iru oko to fe je mi o fe like e
0: oh
1: iru awon oko africa man kan to ko mama kan ma gba se kale gba to te ni le consider boya convenient
0: se
1: fun the other party abi ko iwo so fe mi pe
0: iwo
1: so fe o appeal si mo ba se appeal si mi gan ile ti su iwo so fe mi pe ile ki su yan sinu ile be se ma ngbe de ni
0: ba se ba niyan ba won
1: ma gbe be se gba yen wa si bi ogbeni generation yen ti yato
0: 8 p.m.
1: Kin to ma sese ma san eran e to logbede kin to sese ma ah no kilo sele kilo sele by that 8 p.m.
0: until after 10 p.m. lana
1: by that 8 p.m. o si ye kin wa lori bed mi o ba ma ti su kin kan ma yi kin ma yi ba ye se ri niyan ko ye ko nu ni ra wara ra tori pa fokoko wo sori awon theory on school yen pa gbe wa o fun emi o emi look at me very well babe could it work of course eleto de se gan mo ni nkan ti mo fe se
0: abeke is this the best way for you to prove your love
1: I don't know
0: tomaso
1: ti ma fe wa prove egbo se to ba je pe mo fe je ki
0: so o le se ju bayi lo
1: so to ba ti ma fe je ki oko ti mo fe ko mo pe mo ni fe ohun o kemi de ku emi o le ku na no ko mi o le se nkan ti o ma ni mi lara
0: inira ni pe ko birin dana
1: lago milu
0: so mo pe ko to di pe mo fe mo mu e lo sile uncle
1: iwo na o
0: so oro ti bi awon won se bo se wo kitchen bo se se
1: wala won niyan mo gbe wa
0: igba ti mo so pe abeke mi o ki nje amalao pelu obe ewedu o so mo pe won pada lo se gbe giri fun won nikan lojo yen
1: mi mo ti conclude ba ma fun mi ni to bi to ba so be kokon mo wa okay
0: oh
1: whatever si ma je mo wa okay
0: won se yen just to make sure you are satisfied
1: me I'm not doing that emi o ni
0: you can't do that for your husband
1: mi o le ni aye mi lara tori pe mo fe please eyan kan
0: oh
1: iyan o le work babe
0: eyan kan
1: generation ile ti yato
0: abeke emi ni eyan kan
1: god
0: no ma gbo mi the same generation le mi ati e ti wa o ti ye gen z la wa mejeje she you get ko se nikan to dagba je nikan lo but come je ki reasoning wa ko wa on the same
1: thing be se mama gbede niyan titi mi o de le gba emi babe mi le gba lowo e je ka jo mo pe anytime from 6 p.m. abeke o dana kokon mo
0: ninu le
1: nkan to ba ri lo ma je so won pe mo de ti je ko mo yen na emi fun mi pa mi mo kan le je biscuits mo kan le je whatever ma de sun be mo de ti wa okay
0: o je de niyan
1: eh mama ma jo nje gidi lojo keji na o eh na o igba mi na iwo na ma wa so pe o ya le bo kini aduru tv yi kilo wa nbi fun iwo ma so pe o ya le bo iwo atamo re se dandan ni ko je pe iwo atamo re kan le mama
0: o se bo se dawo ni di nwo bo nsin emi nkan de ma joko si this
1: tori tori pe o wa fe o fe wo bo pe lawon ore yen ara gbodo ni abeke no
0: e ki lo ni e lara se
1: o pe de o de so fe ki madam no fun time
0: football match ti mo lo wo o je ki o je de ni
1: ko te sin kan to come o sha ti peju to hate lo de ki n to sese wa ma fo eran ki n to ma se ki ma seasoning ki n to sese wa ah no
0: okay
1: emi I can't do that o de si lo o lo report me oh lord report me I'm going to stop you from doing that no lo ti me lara in fact mo ni gbese ti mo ma gbe
0: ese ni pe mo fi ejo esun sister
1: babe kilo mama fejo mi su sister mi fun nkan bi yan ni o kilo sele laarin awon meje bi emi ati la tori ra now
0: so it's an awful step to have been to be taken
1: exactly
0: lati jade
1: exactly
0: fi ejo esun
1: o wrong
0: sister
1: o wrong
0: lori nkan to se
1: awon na wa pe mi won mi fe keni kankan mo kankan to nlo laarin mi atoko mi
0: oh
1: ko se nkan to keni body
0: adolo ma se o ma se kini
1: ma ori
0: abeke
1: kilo sele
0: don't do anything stupid
1: ah
0: anything funny please ma se nte o
1: kilo de o emi mo laye mi na kilo sele
0: problem
1: nkan to ba pe mi ni na nkan to ba pe mi ni mo ma se
0: bo so mo poro yo ye ko to ogun kan to se
1: iwo lo je ko to be o o ti so pe o fe
0: duro na se
1: o fe iru eyan ti ni
0: se kan to tobi ni pe mo fi ejo esun
1: o tobi yeah
0: pe
1: oro yen ni emi
0: o tobi
1: nisi ba ile wa lo ti bere be e ba yin sin to ba ya wa phone si leyin
0: eh
1: wa lo ma so pe abeke se kini kan abeke se ni how many months ni marriage yi
0: so wo de ro yen ko je ka fi ma yanju oro ara wa fun ra
1: mo ti ri awon kankan kan pelu e o fe oro awon oro fe yi e o fe ni awon understanding kan ti mo expect pe ko ti ni era igba yen era tawon grandpa e iluwa aye ti change o this is 2026 please
0: o ti evolve
1: oh Benny that's just it please
0: okay
1: I want theory to fe ma gbe wa fun ni ko le work
0: ko le sink lodo e
1: kilo de tori pa fo wa foko so ni ka ku si no

0: barracks tie me down.
1: Egbe kuro nbe o.
0: You nonsense wo ni yen.
1: Egbe kuro nbe o. Ko ni baje fun gbogbo wa.
0: Baje pe ko si egun nu ebi yin ko ma je wo lo fe gbe.
1: O ye pori re ni o ti bere. A ni da.
0: Yo se ri niyan lori ki la ri gbo fun toni.
1: Ni flat 1.
0: Lola ati ojo bo cause.
1: Yes ke.
0: Ole ma pade Folakemi Mighty ati Benga Oyato ni flat 2. Nigba ti won tun ma mu wa fun yin ni dede akoko kan na. Oluwa sina. Alayo ogo ede. Alani ekun oko abekere mo ki yin pe
1: ko so ko chikitombo
0: chikito o na ti fe gbori wole bayi o fe gbori wole tan yan
1: o so pe
0: chikito
1: o so pe
2: ani to ba le tun dide finally
1: o wa la re folashade ajala loruko te emi la beke won na no only abeke la fi alani o sori chikito nbe baba lu ebo e wa mu kini
0: dide lori lori aga
1: mi o dide
0: go o fe wole si
1: kokadi iwo lo ma dide
2: dide
1: iwo lo ma dide o fe joko segbe
2: yi alani ti o ba le dide je ka je ko kuro finally
1: emi
2: bani
1: oju e ma
0: bo e ba mi pe supo ki won bondre sita na
1: ma bondu da
2: lo ko mi lo soro lowo
0: ti kito le yanju ise ti oluwa gbele lowo
1: mi o fe mo
3: Oyin Adeleye FM 96.7

0: 0912300 8675.
1: Niti cash ye, enita tun bi mi pe bo le ti tan. Mo mo tun salaye, ale n ba tun je cash ye. A tun fi owo belenja. Ti o fi pe. A tun fi sori ero alagbe ka re. Ba wa se nse lori eto so bu manu. Be se wa tare star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti lo be yen send e be ba ti send e agbe yin bo si ipele mi abi yin pe melo le fe ta emuye te ba fe ta awon tun bi yin pe bawo le se fe sanwo se bank transfer ni abi USSD bank transfer ni emu o le se se nitori odo awon ni POS

0: pe ke fun wa ni gbolohun Yoruba meta tabi owe Yoruba meta to ni esin ninu
1: ese o ke ko are asare le
0: ekini
1: ese wa je teyin wo sare
0: odi meji
2: odi meji
1: ese o ke je kori kwa bere
0: esin o tun je kori kwa bere odi meta oya mu bere mi
1: e fun mi ni number 9
0: Number 9
2: ibere elekeson
0: ibere elekeson lo bayi won ni kini yato to wa laarin oro won yi ke de so e de fun wa ni gbolohun kan to lo pelu ikokan ka le ke le fi gbe idahun yin lese time time moment ati season
1: hi
0: time time time moment ati season
1: time akoko ni time
0: moment in call
2: moment in call
0: moment in call
1: moment iga
0: season
1: season
0: mm
1: ase kolona
0: ase ema ba wa bo
2: jama betobo jama betobo 0912370 8675 number tan fi npe wole niyan Hello. Ekuro le o. Bo ni se bumo.
3: O bumo o.
2: O da ki lo nje mo?
3: Bolade.
2: Oruko yin adugbo obo le tin pe wa.
3: Abileko wo labi lati Sapati.
2: Lati
3: Sapati.
2: Sapati.
3: Ben.
2: E ti mu bere o, nko fe gbo se yin wo. E fa mi le Sapati.
3: Mimido.
2: Mimido. E buman to to. Oye, mo bere ti mo fe wu ba hun.
3: Bere kerin.
2: Bere.
3: So na fun mi ni nkan o.
2: Ewo.
3: Ni o fi so oko yawo re fun mi ni nkan
2: o. Oko yawo e to ba wa nle na ni. Abi bo wa ni. E ti mu bere, mo fe wu pe Sapati.
3: Bere kerin.
2: Ehn.
0: Ibere kerin.
3: Ben.
0: Ibere kerin lo bayi. Won ni Olu ni won je ni Ibadan.
2: Mm.
0: Iba ni won je ni Kisi.
2: Mm.
0: Onjo oni to keho won ni kini ti igboho
3: eni
0: olu ni won je ni badan
2: mm.
0: Iba ni ti kishi onjo oni to keho won ni kini ti igboho
3: oni gboho
0: ori be ma
3: hmm?
0: So se oni gboho te so yen oni gboho te je kin sarai fun yin oni gboho te so yen se n pe ni badan ani olubadan labe olubadan awon ba kekeke kan wa labe won be na ni onigbowo se je ni gbowo won wa labe awon won wa labe oba kan ni to tun je imperial majesty si won
2: so ti ye yin mama
3: okay
2: se 0912370 8675 Eyin ta wa lori ti Facebook mo tin ri da tin down time moment zizin Amo kan ti en down ti gbo Mo nbo wa be E je nfi bere Hello
3: hello e kuro le sir
2: E ma kuro le
3: Yes, sir.
2: Ewa taro ni oruko yin Babo n bere won kin yin
0: Mrs. Bello lati Labo se pe wa lana
3: Ah ni ku pe mi
2: o yin si la mo Ya balogun
3: atani kan
0: E mu bere abi kin fun ni bere to wa nle
3: E fun mi ni a je n wo
0: In to wa nle
2: E wo ni abi e mu bere
3: Mo
2: ti aje mu. Okay.
0: Won ni
2: eyan la. Eyan la
0: Won ni Titi Layo Akinsola is a veteran broadcast journalist. Won wa ni ke fun wa ni oro Yoruba meji ti a le lo ropo veteran ninu gbolohun yi.
3: Anti Titi Layo.
0: No, e mo wule fanti so. Veteran. No, veteran yen gangan mo fe ke so.
3: Veteran.
0: Mm, ke fun adoro
2: Yoruba. E ma pe won lanti. e pe titi layo
4: titi layo atunsola
2: mm
4: won je ogbontarigi oniroyin
0: ogbontarigi
4: ori niroyin
0: ibi ti mo lo gangan ni e ke se ogbontarigi ma
2: se gbon mo
4: ti ale oni gboro yen pata
0: se mo ni
4: Ale pata
0: egba
2: amọ
0: e wa gba ti waju
2: egba keji ah
4: eje so waju
2: won legba o si tun ku bere kan le ti ati fi dance ti oni moment zizin ati time eyin ta wa lori Facebook lagelu FM Ibere ti yin re o egbo dada o egbo dada o ya infinity ibere ori Facebook o da re papapa awon to ba kokko da re ti Facebook ba tin yiwa eni ba yi duro sodo re na ni o bi ka se ene to yo mo role ni en so lori ti ka se bayi
0: lori Facebook lele ninu asayan ori ninu asayan oro Yoruba kan won ni gbagbo pe ninu asayan oro Yoruba kan won ni gbagbo pe oba meji kan wa ti won o kin gbagbe oba meji kan wa teyin o le gbagbe abi tawon eyin o kin gbagbe ki won so ba mejeji
2: oba meji kan wa ti eyan
0: oba meji kan wa
2: ki gbagbe
0: a kin gbagbe
2: won tin down re o en so lori ti ka se ese aleni ta ba tun mu number re yo tun gba ka

bi olorun ati eyin eyan ara ore malebi ati ojulumo tin be pelu wa splash fm pe odun mo kan dilogun to tin gbohun safefe ni ipile oyo o tun wa se regi pelu ayeye ojo bi odun meta diladorun 87th birthday ti ekeni olubadan ti lebadan oba murtala adebayo akade mfa ewa gbo ayeye ojo bi oni beji yo ma waye lojo segun tuesday ojo kokolelogun osu keji odun 2026 pelu idanileko olododun ta ma nse nitrogen chadol to n be ninu ogba fasiti lebadan akori idanileko ni ipenije eto abo to n gbenu soke ati ona abayo lati akata awon ti oro gberu gbagbagba oludanileko ojo na ma je oga agba to ti feyinti lenulese olopa to ti jiyo jimi to mo nipa iwasi odaran alaga ojo na ni ogbeni biodun ladepo to je osise fenisi lenulese ologun lorilede america emagbagbe ojo tuesday ojo kokalelogun osu keje odun 2026 ni trenchard doll ninu ogba fasiti ile ibadan ago mokanla owuro leto gbogbo ma bere ofe iwole iwole splash fm bi odun mokandinlogun e ba wa

0: e ka bo padan late ka polowo oja wa so bu mo le to yi eto ta tin keko ta tin kogbon eto to ni se pelu asa ti se tin be laujo wa ibere ta fi sile lori Facebook lagelu FM 96.7 ninu asayan ede oro Yoruba oba meji wo leda o le gbagbe lara yi o le gbagbe ni gbogbo eyin o le gbagbe ti je pe mejeji titi lai ni awon eyan be metan ti dan re o adedoyin ashiru won ni oran mi yan to dudu ani omo lara temi to pe won ni alaafin sangoni ati oni ile ife awon eyan be nbe ti won dan re yin na so nbe lo fi ti yin be dare akiade won ni olubadan ni ati are latosha oba meji funke daddy funke debi won ni odudu wa ni ati oni ade ni iye tun de won ni alaafin oyo ni ati oni ile ife dare akiade won ni olubadan ati are latosha o se gbagbe oba meji te pe ninu asamo ede yoruba ha n ba pasamo tan tun lo tan tun bo won o daruko oba mejeji enjo eje n se awon bere kan wa nbe nti ati da won abi
1: gbogbo bere n lati fi
0: moment
1: time ati season
0: ati da yan ati ogbohun
1: yes ati fetran
0: oya
1: ta ba soro pe kini
0: mejeji
1: fetran ni oro yoruba awon yen ma n gboro yen boya ni bi apetun pe nkan kekere na lo de so nu nbe awon pe to ba de ti so nu be yen o ti so itumo re nu won ma so pe ogbohun tarigi ko de kin se ogbohun tarigi ogbohun tagiri ogbohun tagiri eni te je pe te ba gbohun re gbogbo ile ma fe wo bi to wa pe se ni ni abe ni ko en to ruko e to ring bell en do je pe o ti je akoni ni bi ise kan to je pe ogbohun te ba ko si be se ma gbohun re ti e ko ni wa si iranti pe eni lagbaja bayi lo nsoro so sese kin ba lagbaja ipade ni bi to wa yi ogbohun tagiri ni ke se ogbohun tarigi asije kekere to wa nbe ta je ka fe ki awon eyan kan mo na niyan ke se ogbohun tarigi ogbohun tagiri ogbohun tagiri ni be ni ke se ogbohun tagiri
0: idan keji nko
1: idan keja o pe kini ya to wa laarin time moment ati season lo ti to awon oro mete eta yi awon eyan ma nlo wonu ara won amo ninu itumo ti o ma fun wa o ma je itumo toto ta ba soro nipa moment nkan to nsere lo lota wa yi moment ta ba fe lo ninu oro moment ni won lo ninu oro ti ma so pe tin eni ba njo eyan ma fin jo nkan ni won ni igba tojo ba nro on le yan ma ngbe mi ta na ba foye si awon oro won yi e ma ri pe nkan to nsere lowo oni won samulo ta ba soro nipa time je nkan to je pe oni duration bi akoko ta wa nsin yi se mo pe oni time ta ma fi se ise ta nse lowo yi oni time ti so bu mo ma nbere
0: mbo hello
2: e
0: ma kuro le iya se ta ka se eni
2: mo ta o se wa
0: se ti ri recharge card ti mo kokko send si yin
2: ah
0: si won sare wa de ti wole ka won yin to ma lo lokulo e to ti wa je ka se 25000 naira le ton je melo leta hello meji leta se nisin leta nisin leta ta se jeri
2: mo ti man ta ti ta ni jeri
0: e ti je bayo na ti si oruko yin adugbo bo
2: ta
0: oruko yin
2: ori toke adija platform mi
0: na to mi e ti je 25000 naira recharge card to ti wori phone yin o
2: eh
0: se o eh bu ta n salaye lo
1: o ni akoko ti won file fun lati se nkan boya fun apere nsin se obu mo ta n se yan bo ti ma be lati igba tan ba ti ka iroyin to jede yoruba iyen ni 415 to fi di ago marun gerege time niyan but ta ba n soro nipa season ni igba bi igba ta wa nipa ti wa ni igba ojo igba erun igba oye o ni se pelu weather
0: bo se
1: je niyan
0: ko je bo ti je koni ju bayi lo lori eto sobu mo fun toni e je dupe lawon awon tin bo merin wa o tawa na fin ri ebun fun awon eyan mu iwa michael fa lowo ladejo o ma di fan la baba ise o wa le jote ise anthony badurin anthony b oko okun fun mi niyan abiola yari yari baba albarika Nasruddin Bello Mama Titi Lope Soboyejo Folakemi Fadugbagbe Mama Togun Fine gbogbo ipata la ki a le kiyin ton titi lai la ma kiyin latari be na Adeosun Oluwakayode loruko temi loruko olotu eto yi oga wa kebugi ati loruko gbogbo iko sobumo omo ya fe nbenbi amoju ero fun sata wa ni dolapo mo lile ai dakore
1: ti ojo mo de
0: ka to ki yawo gawa
1: titi ojo mo de ta sin pare ni kete tan ba ti ka iroyin tan olamile kan
0: olawuwo
1: infinity lo ko mi
0: eh anki yawo gawa
1: oluwa gbe mi ga
0: oluwa olori olayiwola eh anki yin fun ti ajodun ori kadun yin loni
1: ase
0: ise mi o
1: ase samodun
0: e se pupo re laye
1: odun odun kan ni
0: happy birthday to you ma
1: epe laye epo laaro
0: epe laye epo laaro o e se todun tin bo nile okere awa ti won la jolo
1: ase

0: pátápátá lọ rí polówó ọjà ni wọn fi ń tó mi létí pé kì í tiẹ̀ ṣègbà àkọ́kọ́ wọn táwọn ará àbíọ́mà dán kiní yìí wò rèé bí àṣà abiola yale jáde láti hamburg ní germany lọ́hùn-ún ó ní atọ́pinpin kílẹ̀ àwọn èèyàn ṣe ń ṣe báyìí a sì máa ka àlàápọ̀ ńgbọ́ bá gbọ́ ètò tó rí bí àwọn èèyàn ṣe ń ṣe abiola yale a máa fi èròǹgbà ọkàn rẹ̀ ṣọwọ́ pé nàìjíríà ìjọba máa tó kú ònú kinní yìí nǹkan bẹ́ẹ̀ ni bàbá anthony bọ́dúnrin náà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wo ẹyin tí mo fẹ́ fún láǹfààní àti pè wọlé ẹ dákun ẹ já ṣe báyìí àwọn tó bá ń gbé lágbègbè ìbàdàn pàápàá jùlọ tò sí agbègbè tí mo dá akọ yìí bóyá ẹ̀ ń gbé làlátẹ̀ ni o làlátẹ̀ ti ọtí ẹ̀fẹ́ súnmọ́ ẹ bá ti kún làlátẹ̀ báyìí ẹ bọ̀ sí pópó làlá ń wara wujú bí ẹ bá gbé ẹ́sprẹ́ẹ̀sì ẹgbẹ́ kan báyìí lẹ́ẹ̀ ti yà ńbẹ̀ lọ já sí òṣogun alápá nǹkan gbódúdú àti bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá ń fún àwọn ará àbàràpá láǹfààní láti pè ẹ jẹ́ wọ́n ṣàlàyé kí wọ́n sì dá sí ètò 091-2370-8675 lójú òpó tọ́bọ̀ sí apá àbí hello.
1: Hello.
0: Ó kọyìn àti bí tẹ ẹ kúrọ̀ lẹ́wọ́ ó kọyìn àti bí tẹ ẹ ti ń pè.
1: Aláàjì ọ̀mọ̀wé Ayélagbogbo láti làǹgàtẹ̀.
0: Ó tójọ́ mẹ́ta o.
1: Èèyàn mi dáadáa.
0: Bóyá.
1: Ojú mi sì. Gbogbo mọ̀ pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yẹn ní gbẹ́gbẹ̀ tó ń yí. Ó ṣe rí gan-an lọ ń sọ yẹn. Èmi ń bọ̀ láti ọ̀nà ibi tẹ ti mú yẹn. Láti ibi tí mo jáko sí. Wọ́n á rí àwọn ọlọ́dẹ rẹpẹtẹ tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n ní wọ́n gbìyànjú tí wọ́n wọnú igbó.
0: Ẹ bá ń Aláàjì ẹ bá ń pa rédíò tàbí kẹ́ ẹ súnmẹ́yìn díẹ̀.
1: Ẹ jẹ́ ká yin àwọn ọlọ́dẹ wa o. Àwọn àgbààgbà ìlú ká yin wọn o. Gbọ̀n bàbá wa Abégúndé gbogbo ọ̀nà ṣètò. Káwọn ọlọ́dẹ tí wọ́n wọnú igbó. Ó sì yẹ kó máa rí nìyí. Àwọn ẹ̀rí ìpínlẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ẹ́ńsọ tó ń pé tó ń ṣe yẹn ti wọ́n ní pa o. So àwọn àti fẹ́rẹ̀ ìbàràpá kì í sábà ṣe gba àwọn nǹkan bẹ́yẹn. Mọ fẹ́ gbé wọbẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ nígbà fún wọn.
0: Àmì àmì ẹ ṣeun.
1: Bí ẹ ṣe wá ṣètò yìí gbogbo bó sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí òun lẹ ṣe yẹn. Ká ní àwọn àgbààgbà ìlú gbogbo àwọn ọlọ́dẹ wa bàbá wọlé dẹ nígbàgbọ́ ká ní wọn wọn gbìyànjú. Àwọn ọlọ́pàá wọn gbìyànjú. Àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọn gbìyànjú. Lábẹ́ Ọlọ́run lábẹ́ lónìí ìbàjẹ́ Aláàjì ọ̀mọ̀wé Ayélagbogbo.
0: Ẹ ṣeun ẹja tún fún bíyàn bí méjì láǹfààní sí i màyálẹ̀ ń gbé ni o làlátẹ̀ ni o igbó dúdú ni nǹkan ni o. Hello.
2: Ó sọ yí pé kò má bọ̀ ń bẹ̀.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ó kọyìn àti ibi ẹni sùúrù ó kọyìn àti ibi tẹ ẹ ti ń pè.
2: Ẹ fọ ọkọ mi lẹ.
0: Ọya.
2: Má bọ̀ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò lè bọ̀ ń bẹ̀.
0: Ṣókí lọ́bì oge làwọn fi ṣe ṣókí lọ́bì oge nìyí ń fẹ́ nìkan láǹfààní sí i láti apá abẹ̀hùn. Hello. Èrò pọ̀ lójú òpó ohun ẹnìkan la fẹ́ fún láǹfààní sí i abá ti fún yín láǹfààní sí i orókè lápá abẹ̀hùn. Hello. Ẹ pa rédíò yín ẹ ti wọlé bá wọn ẹ pa rédíò. Ẹ ṣeun ó kọyìn àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè. Bàbá.
2: Ọlọ́run ajẹ́ kó dáa káyè rẹ̀ ó ga.
0: Àtẹ̀yìn náà sà ó kọyìn àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè ó kọyìn láti bo.
2: Mo kàn ní tẹ́lẹ̀ mọ́ pé à ń gbọ́ yín mo ní kí n kí yín wòlíì tó ń kìlọ̀ ìwà sábẹ́ẹ̀ níbi tó yè.
0: Láti bo.
2: Láti èyí òkú ni o.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun.
2: God bless you.
0: Ẹ ṣeun lórí ìkànnì Facebook àwọn èèyàn náà ń kọ́mẹ̀ǹtì ń bẹ̀ Hajj Ayé òkè wọ́n ti pè lórí Ayélagbogbo wọ́n ti pè náà láìpẹ́ yìí Ojo Fortunate Ahmed Bolanle Precious Babalola Adewole Hafiz àti bẹ́ẹ̀ lọ. Hello.
3: Ẹ bẹ́ẹ̀ máa kú ètò.
0: Ẹ ṣeun ó kọyìn àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè.
3: Ambale Aziz Lamide the American.
0: Oh yeah.
3: Omo odun melu la won yen.
0: Baba wo won, ero pe ero gbo ti wo 30 years, baba wo won dada.
3: Ariwa na ngbe o. Ariwa na ngbe o. Se pa soro re ni jejo.
0: Be ni.
3: Seri se ba se pe ti dajo owo ti wa le lo pa danu.
0: Ah, le so yun lori radio. Ambale Aziz e tin pe ti pe. Eyin oba.
3: A ni ki won dajo owo e ni won yibo pa won.
0: Eh, Ibi awon omo lomo tin ko esamu neko lowo won yabo won o o dige lagila awon omo tin won jigbe titi da koko ta fi nsoro yi ni nkan bi ago mesan laaro ni won yabo won o atawon akeko won pa oluko kan e won pa awon oluko be won si akeko kan si meji na won ba ka won to ku won ni alupopo ti won ko wa okada ni je be o to bi 50 pelu bon bajina to buku tin be lowo won ah kini awon fana soju keke nigba tawon ode atawon soja ti won yabo ton ti o di barakato n yabo ti won yawo nu gbo won si lanfa ni ati gba mewa pada nu awon akeko won ri oluko kankan gba pada oye ma buri kan ni Facebook o ban gbe foran sori kan ni Facebook ngba won jo denu gbo ti won ah e wo e ma ba nso pe dansaki fun ile iso omo ologun Nigeria won se leyi eja gboriyin fun won atawon ode bile atawon odo ninu ilu atawon adari agbegbe ah olorun tin be temi re be olorun abo olorun ma daju lori gbogbo o ti gbe foran won sori kan ni Facebook o ah Eh be Olorun abo Olorun ma daju lori gbogbo o ti gbe foran awon sori kan ni Facebook inu gbo lo wa yo era won lode awon mo school ti won lampa ni ati gba pada re o inu gbo ah Abeli awon dare o atawon soja se ri pe nu gbo na bayi Ile iṣẹ ọmọ ológun ṣe gudugudu meje o ati yaya mẹfa won le won wa gbo kabakaba atawon de abe yin o ri lori kan ni Facebook oni ah ma ba n gbe awon picture to ku si ngba won gba won de awon eyin okada tuntun ti won gba lowo won na ati bon ti won lanfani ati gba sugbon won e gba gbogbo won tan o won lanfani ati escape atawon die na ohun le nwo life and inu gbo ti won tin bo le nwo life and direct yi le nwo life and direct lori kan ni Facebook ye lagelu 96.7 FM Ibadan baba n gba won picture na si ngba won ko won di pada saarin ilu ah jinijini bo awon omo yi pe ha iru bo lawon wa ya laaro kutukutu yi omo ti ara re oba ya jo lanfani ati wa koneko laaro ba oni sin to wa gbo pe ayun ah olorun ma tun se won kankan ara awon ti won e ri pe won handcuff kan sowo si inbi egbe awon to joko yi ara awon ti won ri mu ara awon ara bi ti won ri mu oni won handcuff seyin to wo ja kini blue yi sugbon o wa dun mi denu egun tori pe kan na awon omo ologun sun loju ja ha o si dun mi doju ame tori pe kanu awon to je volunteers na iyun awon ti won fera won le pe eja lo koju awon kini yi ota ba won na e ra won okada won ha ada kun ona wo lagbe gba nigba to ba di wipe awon bandit n lo re ko awon mo mi won tin se ne ko lowo ki la ti en wi na awon ti joba ibile orire lodo wa ayin na oni ko lo pe 47 days abi won si nbenu gbo won si nbenu gbo ipinle bonu lele ti waye ni aro ana monday ni nkan bi ago mesan ohun le nwo ya omo school le nwo yi ngba won gba won de awon le nwo yi o e ri pe mi nu won yo ba o lati e pe trauma na ton ba le yen wa traumatize he ri pokan won papo mo okan won o ko simbi kan mo e da kun titi ti awon mo yi tun won fi dagba tun won fi ba ntun video ngbe si awon yen se won won tin mo nbere pa won o ri fanran ba ntun video ngbe si e ri nu gbobuku buku ta won eyin le se omo ologun ati tolode tun won le won wo won jo gbe gbedegija won jo gbe kana o di kaka ṣugbọn oju mi je kun won le sun e ba ti da to ko je pe kankan nu awon mo le ise ologun yen ikankan nu won o sun tin ba le yan sun keje pe bi a so pe sun loju ja ko la nso o ibo ba la nso o o si ti gbe mimi nkan ta nwe nu ikankan nu awon de na ti o fira eje pe o npe lo re koju won ti won jo lo atawon eyin le ise ologun ngba toju ogun gbona gerigere ibon ba won na o si ti dologbe ijoba nigeria awon mole bi awon to dologbe yi to si sise fun eto abolu edakun e wa nkan se si o e wa ba ntun foran gbe si ba ntun foran video ba ntun gbe si awon eyan won lanfa ni ati bere lori kan ni facebook pa awon ese join ni o awon o ti re foran ah tori nkan tin bayan leru ngba mi na tawon opolo ehe o ti gbe foran se pada mbo e lanfani ati wo bayi ka to gbe kuro tori nkan tin bayan leru ngba mi na tawon opolo ehe o ti gbe foran se pada mbo awon ti won ri gba pada le nwo yi o e ri pe ntodo waju soja ni awon to po olode ni won awon le nwo yi e ma se are e je di odo joba apapo pe to iru okan wo lawon ni awon omo yi fe fi ko exam bayi won ba ti lanfani ati ko mo iru okan wo ni won fi ko gege bi ele ti mo si nso bo lekan ijoba edakun e wo mo le bi awon ele ise ologun to sun loju ija yi edakun ese koriya to po fun won ese koriya to po fun won comrade e je ti apa be ohun kin fi lanfani ati kin kaabo sori eto o le pada sinu studio bayi oya
4: e seun atokun la koko ka dupe lowo awon omo ologun awon amotekun awon de adugbo ati gbogbo tan fira won le lati gbalu isile ni ogbe okan oni o je fa awon mo yi titi laisi ni ati pe lekokan gan giri omo mu won giri omo mu won
0: jende jene bi ti won lo re foju won
4: lo giri won mo mu won lekokan gebe se bi na ke ada ka gbadura fa won to sun loju ogun ko lo nda ko ro mo le bi won ninu aro wa to da le pa si joba ko ye ki rufe awon ti won fi ara won sile bayi lati ja fun ile won ko ye ki ti won gbe o
0: be ni
4: ko ye ko gbe o si ye ki ijọba mo ni akosile irufe awon ni be ti mo fi le ma mboju to awon mo le bi won ti won fi sile ti iya ofini je won se wa ri ohun to ko mi lo mi nu o ni pe ile iwe o wa ni won doju ko bayi
0: ah
4: ngo pe mo tabuku amo yoku tan ji gbe o amo ile iwe ni wa doju ko ni isin bayi lo nko mi lo mi nu ka mo ti soro tan nipa ile iwe kan ni mo tun ti bo si ile iwe mi na e wo gba ta mo nko iwe onidawo mewa lowo e tun wa koko neko ina ni se won ta tun tin gbo e wo te tun sele te tun wi ni isin bayi to eyin ijoba na la mo paro wa fun ati pe bi ijoba wa ba ri bi pe agbara mu oka ko si to ni ki ijoba mo bere fun iranlowo latodo awon orilede to lagbara atokun ebi pade South Africa ni soro eba mogun Nigeria wa lo be tan lo ran won lowo
0: bo ti e je ko won pada fi bi suwa na ni
4: to eyin adupe lowo Olorun Liberia Nigeria na mo lo be to mo lo ran won lowo atopolopo orilede bam bam bam bam bam nigba ta won ni soro won so pa won gongo awon ganga nito na ki joba wa na mo so pe awon gongo awon ganga ki mo wa ibi ti ran lowo ba nbe ki mo da kun wo ye fi emi emi omo wa emi awon ara lu kan ye fi tafala ki mo ye fi tafala esu tun wa wo na ebi opolopo na ne tin so kakiri pe awon ti nbe joba na mo pare ati jo ti tin pe mo wi pe mo da ko won ki mo ka ko won nje ka ko won na iru agbon bi to tun ye ka wo nu ti e ba je pe boya won ti on dari wa lowo loba igan awon gan o nife wa go nife wa o mo o nife wa
0: e je nfa won to wa ni na lanfani lati da se en te wa nle okan yin na o eyin ojo opo keji to ja sapa bi 08142491006 oro to ni se pelu awon mo tun won jigbe yi lotun lo si awon ti ijoba ibile orire si nbenu gboda si ko yi o hello
5: hello sir
0: o ko yin ati bi te tin soro oyo alaafin
5: be ni sir
0: oya
5: ko tin tin sa awon ijoba wa bi second time lo ne gbogbo kọsa ti won kọsa second time ni elekeji se bi da suki abi kino n pe o ni en to do lori wa gan mo won o ni won gbo won ni won mo won se bi ton ba n lo ba won negotiate se bọlapa ni ma tele won ko da ma tele won eri olohun ko sa nu wa ni
0: se gun mi le n so abi
5: gun mi se ba so be o ni ro awon lori oko gan gan mo won olohun sa nu wa ni then en ko ita wa rokere ah le ta wa rokere mi e se giant of africa la nsira wa
0: ah
5: oda se wa se ka wi won ni bi won ba pe won ita won ebo le gbajoba mo wa lowo se se won se fun wa yi jo la wa se le ida ah to kan an sira wa meji se mo ri pe se mo ko awon ebo kan tawon eyan won ti won lo mu won ti won lo ba won ninu gbe ti won lo mu won se gbogbo nje awon ebo n tin wo gbogbo onu gbo sawo ni ni Nigeria ni aba le invite won bi se soro wa ran wa lowo ori ko ye ni eh olorun ala nu ko sa nu wa
0: amen e seun to pe te dasi
5: ah mo ba ti fe ki exam o ye ati amoteku ni ati soja ni atolopa ni ti won ma ka kiri gbogbo school ori ni pe tin sele yi ni se yi nigba ti awon ijoba gan mo owo wa ran ni nigba ti nkan kan ti sele ta siri e ba fe ko wa ye ki ni ko ne ko ni ko ba kawo ni gbogbo ku le yan awon olopa si poko won ti won mo lo gbagbagbugbagbagbugbu ori gbogbo ti won se yi o ye yan o ti gba ti won kan fe mi wa ta kai ti ni gbogbo to gba awon mo ti won ile ebo won wa olorun sa anu wa o
0: ami e se mu te pe te da si e ja fe lomi lanfani hello hello e ti wole awa ko la re bete o a gbo nkan te nso ni o awa pin la je ki o re bete ijejeje ko le n to jalaga fun agbarijopo egbe awon oloko wa lori eto n ta nso na ni yi a ti eko fanle ifa tin se wa wa wa o hello e kuro le o o ko yin ati bete tin soro yin o tutu re bete ni o hello
6: ẹkún sẹ́wọ̀
0: ẹ̀ṣẹ̀ ó kọyìn àti ibi tẹ́ ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀
6: Anabi Ojo lo nso.
0: Lati bo.
6: Lati Ojo mi bayi na.
0: Oya Anabi Ojo.
6: Se re awon asiwaju wa ni kabe. Hm. I lo to gbogbo won mo wo mo lowo nbe. Won lowo nbe. Wa wo mo. Wa ta ma fe proof fun wa pe won lowo nbe. Kan jo kan ba wa gbegbe se tori mi o mo nkan to ni won lowo.
0: Hm.
6: Mi o mo. Boya nkan, boya something behind camera. Ko se to yi bayi.
0: Hm.
6: Leyin awon tori won ni agbara. Ade lawon ti won le lo. Ti wa lo de. Se ti o to nkan. To wa fe mo da bi eja kekere fe mo da nu bulamu.
0: Hm.
6: Tori awon eyan yi won o le to wa la, won o le to wa now.
0: Hm.
6: Ah. Se ti nkan mi o ba si nbe ki won soro kan je ka mo tun lo. Tori se mo pe were were ni kan mo je le o. Kun wo se pele pele o tori mo ba ku lori ipo ki won mo gbagbe pe emi won si wa o
0: e ko se e shum te pete dasi en tori joba akoko a ni lanfani ati mu ipe kankan mo sugbon lanfani ati ma bere kan ni Facebook o ma ka comment yin laipe sugbon ka to lo oni kan na to kan gbogbo ara lo gbangbangba se be ka eto abo la nso yi ta si npe joba sakiyesi akoko jo la waye isele omi ya nisi isele ni ipinle Eko melo wa ni ipinle Eko si ilu Ibadan eyin agbagba te se nbe nle yi se agbagbe odo ogun pa ngba o sele njo si ko wa to de pe won construct e ki lo sokun vara nkan to sokun fa isele ekun omi to waye ni ipinle Eko ni pe iwo to nlo ntiti oje eh hey, pure water ati lelonu kini odijua ososinu kota alelomi o si gbe ile ile to je nle re ninu grodomu yo si wa da soju gota dakun ngbe ojo ba bere imo lo fe kiyun lo eje ma bere kan ni Facebook na eja wo nkan to sele gan eja wo bi awon idoti te nje bo se di ojusan omi ni tipinle Eko la fe fi han yin yo a wa pada wa si ilu Ibadan bi gbogbo agbegbe oti e soju wa agbegbe Iworodo laarin meji ta fi han yin ni jejo abije edogun to je pe arin meji bayi bi igba to je pe nbe ni container ti won dale si wa ni abe bridge soka ijoba ibile Oluyole ati ijoba ibile South East e tete mojuto egbe odo ogun pa na lo si wa aleni tin gun moto Hilux ti esi nbe nu e o si fi loss ko ile wa learned person o si wa da si egbe odo odo so e ogun pa oya ba ngbe foran sori kan ni Facebook ka ri bi o se keyan wa dale soju agbara nkan kan ke ri nkan to nse oya papapa ojo won re bi ana orun sin re bi ati wo eh tori ijoba akoko agbolo pera wa sakiyesi je lanfani ati lo odo re o papa ojo won re bi ana orun sin re bi ati wo eh tori ijoba akoko agbolo pera wa sakiyesi je lanfani ati lo odo
7: re
0: ipinle Eko re o kese America kese Venezuela o e wo mi bo se mu oko tan
7: god I work but I
0: ipinle Eko re o e wo oko bi se nlu enu odo
7: lojo
0: titi ba n gbe foran keji si papapa keji papapa
7: god I work but I beg
0: Baba bujoba eja para wa na so
7: one of the biggest
0: canals
7: and look at the easy flow
0: ojusan mi re nipinle Eko
7: to take all of the flooded waters from your areas from your streets
0: e ma wo
7: to the canal but look at this
0: e wo le lori odo e wo le omo Nigeria
7: different kinds of death
0: just
7: look at how over 20 men, over 20, hey. I'm counting, I can't count at one point, they are trying to push the dirt away, and so that this place will not get flooded or will not get clogged more, right? But you're trying to push the debt, it's going to cause another havoc somewhere else. And it's so sad, Lagosians, don't drop your waste. Dispose your waste properly. This is insane. This is very, very, very, very sad. Just calm down.
0: Ọpọlọpọ wa as in travel lo si London America nje o to be ko mu bottle water ni London street of London ko si ju soju gata ta lo change ọpọlọ wa ngba ta de London elomi to je pe o le travel le mẹrin lodun to ba de London losu keta bayi yo se bi won se nse nbe bo ba fi le gun plane to soka le bayi ni eyin kilo ko ti pile ko ina airport nbe nbe ki na npe ehe to ba ti je gbe yo tun ju sinu gota ta lo paro opolo Nigeria to fi de be baba beran wi eyin agbagba te n gbo wa nle nle ni ka beran na wi comrade e da sabala be on la se jukan
4: e ti wi baba beran wi a beran na wi baba bajoba wi a ba wa ara lu na wi nitori pa wa la nje nkan la nju sibi ti oda o si ye ki oju o ma sona fun wa nitori pe ngba ti ijamba re ba sele awa aralu na ni farako ijoba kanko ni farako ninu ile wa kako eko imo toto o dara lopolopo kako eko bi ta dale si ti o fi ni je pe yo wa je on ti o dija fun wa lojo ti o di ti o koju ja si wa lojo ola ki ijoba na kan na si dakun lore kore ki won ma ba wa la oju gota ki won ma la ibi ti o mi mo gba lo nigba gbogbo papa julo gan bo je pe awon olopanu na ni won le ni awon ki won gba awon olopanu ti o ma so iru awon agbegbe kokan gege bi eti odo gege bi eyin bi orita ti won ma so won tosan to ru awon ti won di lejo ti won gbe nu moto ti won lo so si eyin oju opopo na ki awon olopa benu ki won mo mu won o te ya mi lenu ebi eko ja fafa pelu imototo biro ile to se wa waye oni o waye mi to ran ile ko nisin bo ba so ra dada ibi bo ba to bi ti oda
0: gbigbe ni
4: court lo nlo to san wo tan ran bo ba jule si bi ti oda court ni to san wo tan ran so to aya mi lenu bi ipinle eko na bi gbogbo
0: bo se wa ri bayi labo se bo se la ka wa so pe badan
4: ka mo ti so lu badan
0: to eyin tan gbo wa le be ba wojo ago e ri pojo ohun ti lo arojo ba eyin to ba je padugbo yin na te ba fe pe wa sa kiyesi pe e ma bo ladugbo tu wa na awon yan dale soju san mi o e le pe wa leyin eto a se lanfani ati wa sibe a se pe ijoba ti nbe lekun be eyin ayin lati ma so poroke fun ti akoko ye lati pe leyin eto 0703626868 ojo saturday be ba ni complain boya nikan je yin lowo e nja soro le nkan kan e ma bo ni saturday lati ago mesa laaro esi le pe ke to wana baba je pe nkan ta le ba yin lati ori phone ni to ni pe e se wa nto nbi e le pe lori phone 0703626868 ama bi o be ni be so atale si asi be nawo an lo loni a tun pada wa njo mejo e ba ni amade baye ila ni de banle se wa ri bi kola ina njo giri osa ina gori le fejitoto e seun.

sibi ti o de ni gbogbo le Ibadan on to ye ka mo beere lowo ara wa ni wipe se ko wa fake ti yin ojo tun ran yi ojo itura ni o je fun wa ko ni sowo odi si gbogbo wa nisin ti gbogbo wa ti mo wi pe akoko ojo la wa yi eja sora si eda kun ibi to mi ba ti kun e mo deja pe e fe wonu re to mi ba kun ju bo ba se se pada sile yin ibi te lo loni e lo lola to di ojo ba ti fa ni sinrin loruko Jesu eja ki mo fele ki gbogbo wa ka bo sori akotun itoju taye eyin o fun toni oni ti se ogbon ojo ninu osu kefa odun 2026 emi wa to ri ojo oni to pari osu yi emi wa na ni o pari odun yi layo atalafia ta tun jobo sinu odun tutun osu mefa to ku ninu odun yi yo san wa sowo soro aiku atawa teyin alaafia la fi logba loruko olotun eto yi ni mo nki yin oga wa Kenneth Ugoeje loruko ga mi daada Gbenga Oyato Olayinwola itunu Dixon la moju ero fun tale yi

baba kan fi esun kan wa lose to koja pe a faye le fawon lati pe an ni awon gbianju ati pe wole ani sugbon ko wole e won ni bia network nu ta ba ni faye le fun ipe ati socket to bere pe lori eto loni messages ni kala fe ka fun die yi lale yi a faye le fun ipe lati le bakan na a tun ka messages ti nbe lowo wa ba ba le ka won tan a tesiwaju lose to nbo.

0: Hello. Destiny ki awon ara le je ka ka awon message tin be nle ka tun ma gba pelu e.
1: Baba Tunde Habib Destiny. Mr. Destiny lo nki yin pe e ka le, e ka bo sori eto yin eto wa. Oju taye fun tasale eto n jade lati le ise wa lagi olu 96.7 FM oke gajoke. E ka le sa, e ka le mo.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ka le.
2: E ka le sa.
0: Ki le fe ta?
2: A fe ra ile.
0: E fe ra le.
2: Be le sa.
0: Eni ki mami tabi ka ki dadi yin kon ba wa soro ni WhatsApp ti to ba pari. 091-23-70-86-75 Hello, talo wa mbe? Hello?
3: Hello,
0: Eka ale sa, baba ki le feta sa? Ah, gbonyi dada?
3: Ile, 3 bedroom.
0: Ile le feta, ile to je 3 bedroom flat. Ah, gbonyi dada o. Eh, boya ke tun wa pe. Network odo yin o wa, o ke tun wa pe. Hello? Hello?

Hello. Eka le ki le fe ta o? Eh? Ile le fe ta e ba gbon soke die dakun. Nibo ni le te fe ta wa? Hey. Edakun te ba ti pe wa e ma ba wa gbon soke die. Kawon tin be nle na o le gbo yin daada ni tori tawo ba ti gbo yin awon na o le gbo yin

ilẹkan niyi lagbegbe idi isun teni yi fe ta ile ta nso yi oni oju over 1300 square meter lo inu estate to wa inu estate to ni gate ni to ni fence yipo iyin o ninu idi isun gangan ni ko isu extension no leyin agbegbe Jericho nilu Ibadan ta wa yi nibi ti le yi wa irin seju meji pere ni si ona idi isun awon ni le yi awon ti pin si meta to je plot meta ti plot ko kan si le ni 400 square meter se ba fe ra plot kan aye wa se ba fe ko meta eta te fe ko gbogbo ile yi po iyun ile to ju 1300 square meter yi aye na wa awon ni to ba je wi pe plot kan le fe gbe 25 million naira ni sugbon be ba ko gbogbo e papo o je 120 million se ti gbo ba plot kan 45 million te ba ko gbogbo e 120 million se mo ke bi 15 million na ti yo kuro lori e ba nbe ba fe ko papo eni wa ni te ba de ti awon ri sign of seriousness pe e fe ra looto ni awon si le fa aye gba ke tun jo soro si waju si document ti nbe fun le yi ni deed of assignment at register survey plan

0: Hello, Ekale.
1: Ekale, sir. Mo ni Toyota Corolla Verso 2004 model. Mo fe tan first body manual gear.
0: Toyota Corolla Verso 2004 model.
1: Beni manual gear.
0: Manual ni first body ni. Eni to ba ra kini?
1: First body yet, o tin fade o.
0: Eni to ba ra won ni lo ati tunkun abi?
1: Beni sir.
0: Leyin pon fe kun kini nkan mi ti won se lara yi.
1: Ese o se.
0: Won se ese na. Check is the engine ni ko je ka se si abi?
1: No ra ra ra ra, ra sa o.
0: Eh kilo ni te se si ba to baje?
1: Oye pe manual ni ko need moto yen o need fashion esi
0: transmission lo je manual te ba duro nta e le dai automatic manual automatic so we digba te ba wole ke to mo yo si ni pe ko si ni pe ki moto je manual transmission ko ni se pe ke ma beautify ye fa elo le fe ta baba
1: 4 million
0: naira leyin pe won atunkun ti won si se si ko si nkan mi to fe se lara e mo
1: ko si nkan mi lagba lo lo gogo fe pa ile pe
0: o da sir

0: kajoki.
1: La gelu FM jaga bagu buritu maro wanso.
2: Akoni by Washer ni Lagelu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni by Washer Olodun Mario Masehun lori abukabete kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to ki papa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akoni by Washer atokun ti ki roju lati se wadi ohun isen baye gbogbo ton topa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo baro Aroba babatan yetu ede leno Ogunduba logun akan o lori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan leti ti lagun mewa le pere ni lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan leno awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagba kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o agbadari gede
3: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke tete ji won o e so fa lara o Ogunduba ti de o e so fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni ewi tun ti de o eni ba ti sun

0: so mo tun kiyin ka bo sori eto yin te ma gbo lo so seun eto adayeba magaji ile oloje nti letoko oloye ewe nje adegoroye ege adubi agbe fagori ite otun oluawo ti le ibadan ka afata magaji ile oloje kaina ni kara o le o
1: ara gugu wa o le olotu
0: ajinde aro ma je o
1: awise afogun
0: won ni aya bele obesi are ijakule atako ki won o pe eyan ni isin pe to wa agbase o lagbaja ko debe ki won o pe won ti gbe fe lomi ai lagbaja o to ba di lola o a fun olowo o tete ma bo sugbon ngba ti e debe daddy owo te eyan na le ni ki wo o ni binu ni e bukata atawon omo oje ise ni won tun lo sanwo ilewe awon omo yi e dakun ejo se ijakule la pe abi atako inu odunfa ewo lo soro npa nkan yi kini lo si le jona abayo
1: ese olotu mo ki gbogbo omo ko tu ojure tin gbo mi o aboru aboye nle gbogbo babalawo mo ki gbogbo eyin magaji mi le pe kara o le o ilosiwaju gbogbo le bada lo je wa logun
0: be ni
1: ajinde aro ma je o wa pata ni faisan lugba afanwo gboko to wo ri ibi te ti bere oro ohun gbogbo lowo ori ni an baba wa moni moni won ni ma tose lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan wa le rin be lokun bi ko seni to menu eni tadu ati ngba oro are eyan gbodo suyan eni oro ara re ba ti su o ti jebi esu nu ani jebi esu looto ati lododo ri la fi labu ori laro gidigba fi se ti e lale odo ori lo gbe gbogbo awon loba loba wa ti won fi de ade owo ori lo gbe gbogbo awon ajoye ti won fi nlo gbigbara aleke ori na lo gbe gbogbo awon asaju orilede wa ti won fi di eni apese loni ori gbogbo wa oni takwa
0: ami ase idumare
1: won ba ru o loju obi le lere ohun gbogbo lowo ori ni ngba ti odufa kan so fun wa ni inu odufa odi meji oni adindi odi adindi odi adifafeji odi eyi ti won mo gborun de ti won si mo gbele aye tu e didi e di mi e mo ya tu ba ba digi loko ba ba gbedele tutula tu e didi e di ni ke e mo ya tu wara wara ba ba ra yo loja ba ba mu dele tutula tu e didi e di mi ke e mo ya tu wara wara odoluwo orowo o odoluwo orowo odoluwo orowo o odoluwo orowo akasa ituwo lese oba orisa odoluwo orowo aye oni dewo alamore aburu
0: ami ase o
1: ori wa ti kalara te nwo yi o sakan ni loto o sa ni ori wa babalawo ori o nlo difa fun ori ori nti ikole orun bo wa si ode aye ori wa de agbede meji aye won orun gbogbo e funfun lo sawo ori wo to wo si ori ore ni kankan o mo kan keji ogba ile babalawo lo sorun lo kukun meni ti ola waja ti orun mi lo dafa fun ori odi meji lodo to wu loju opon won ba ni kori orubo eku meji abiru were eja meji abi ogbada ewure meji abamure derede eyi abiye tori ki ajinde ara o le ma je ti ori ori ba keboru enu loju bo ori kotojo koto su ebo ori fin ebo ori da ebo ori dodi orun kokoko ijoba nbijo ayo ba nbi ayo oju tin ti ikole orun bo wa sile aye o ti yan ipin ti e mole ni ipin oju toyan pe gbogbo bi to n ba de gbogbo n ti ba n lo kedere ni ko won mo ri gbogbo e funfun lo sawo oju ri ami kan dondo lo kan nibi ti ori wa lo ba de be o so papo mo ori ipin ti mo ni pe ko mo gbo orun gbogbo nkan ti ba n lo bi mo na se rinrin ajo ti e bo ni agbede meji ohun orun imo na de be o so papo mo ori ipin teti ni ko mo gbo gbogbo n ti ba n lo lode aye bi eti na se de agbede meji aye ohun orun ogbo pa won eyan kan ni atedo saarin eti na so papo mo ori orun wa debe orun wa na so papo mo ori gbogbo ara wa wa debe gbogbo ara gbe oriru ori wa wa di eni agbeka ori wa wa di eni ajiforo rere lo a wa ro sakun osakan ti dani gbe lai sori eni eri bayi ori ba njo ori ba nyo ori yin babalawo babalawo yin faifa na wa yin olodumare oba lorun eni ti irin ajo re tori nta ko ti mamu bo tin dawo le se ti o si se jan gbere re fe lomi ta ba da fa fun eni be waja topon sun toye la to ba je pe odi meji lodu to hu loju opon a bo ori fun ru eni be ta ba ni keyan wa bo ri ke si asodun ori bibo iwa ni akose o itori kalufu ba gba ipopele la fi beere ke se pe ka kan pe nkan bayi lori mi gba mo ti mo ntori mi mo gba mo tose lo loyo han baba wa so pe ile ti oba toju eni su eda kan imorin be rin lokun a menu eni tadu ati ngba agban lori elomi mo gba ori elomi a mo gbeye tu ori elomi a mo gbeyele orisirisi nkan lori le beere fun ni nke tutu ta ba wa ku akose re o tun ni ifata se ninu odu faudi meji fun eni ta ba bo ori fun e mo pe mo ni agbede meji aye ohun orun ini ori duro si ibe ni gbogbo re gbogbo ti ba ninu oju odu faudi meji okun ti an fi di ru wale latoja e ri pan ya wa kan be ti an fi we eko pon iru to fi di sin ati okun mariwo mo pe
0: be ni
1: iru re la ma lo fun ru an se bayi won si lo to fi di sin
0: aditu la adiru na
1: okun ta fi di yo wale lati oja bo se je pe won di yo nu ora iwon o fi okun di ni bi ta wa ti ra ni ki pa eni ta ra yo lara re lara ituma re na ni pe kono la okun ti an ba fi digi wale latoko ta ba ti pa gbogbo awon nkan ipo eye abiye nitori ajinde ara loju odu faudi meji ka jinde ara ko le ma je ti eni ta bo ori fun a wa ku akose ori bibo ya wa bo ori fun ru eni be bi an ba deru eni be lati orun mo tu nile aye eri bayi ngba tori rubo tan tori dolopo eni ori wa njo ori wa njo ori wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ijo ni wa njo ayo ni wa nyo ni se be gege ni babalawo mi senu ere kifa adindi odi lodi fafeji odi eyi ti won mo gborun de ti won si mo gbele aye tu edidi edimi ke mo ya tu baba digi loko baba gbedele tutula tu edidi edimi ke mo ya tu wara wara baba rayo loja baba mudele tutula tu edidi edimi ke mo ya tu parawara odoluworowo akasa itu wole se oba orisa odoluworowo eko ti fa iko wa ni pe gbogbo eni tona ba ndimo ori wa ko mo pada leyin wa ori wa ni kabo odi meji lodu fa to ba wa soro la le npa wi pe ori la fi so gbogbo osa kan ni ori loto ninu gbesi aye eda
0: to adupe ko lowo yin eti to gbo yi lale yin eti na oni di pelu ase to olorun oba boye awon eyan ba wa te wa so pe awon fe kan si yin bo ni ki won o se rin
1: lati bi ki bi ewoko ti nbo wa si oje gate e so kale laarin oja oje e bere bi an ti nta eni ke gbe okada de oju sosi atarem loki ofa baba asale eni le oloye we nja duri le nlo won na kale mi si yin lo kan san ero bani soro te le pe mi si oni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi oroye otun oluwawo general fun gbogbo ile Ibadan magaji ile oluoje of oje Ibadan land odi meji lodu fa to ba wa soro lale nipa pe ore wa oni ha o elaboru o elaboye elabo sise gbogbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ke oluwawo eh otu oluwawo olubadan omo ilu akaran oku ibi ewebe nje tegbo fiditi sina ni adegoroye Ige Adubi nke yo anu ma bi eye oku o Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le Ibadan oloye ewe nje adegoroye Ige Adubi egbe fa gori ite omo dida wa mo gun mo te onisu lo niyan ke yo mo se se ni ko ma je nbi e niri oja degbe re nta ni wo gbe kale lo ta o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to be waye ma ba lode we nje Adubi otun oluwawo le Ibadan Ibadan ni baba asale loju ona oje Ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni ati sokale e ti ri akọ mọ na won gbagada gbagada ewe je adubi be tabi ka e pe won sori 08033260141 oloye ewe je adubi odun oluwawo le Ibadan lo ni irorun laba ni gba ta daye
3: Lagilu FM 96.7
4: to eyara lewa mo kiyin ni bikibi te ba wa lale ya dupe lowo eledumare oba ajiki pe awala wa ati dupe pe eyin la ba atitire bra se nde iya chikito ati iya togo atitide lale yi a de dupe pe awala wa eyin la ba mo fa koko I dupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun iya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
5: mo kiyin bi te tin gbo mi dede asiko yi pe ni fi aisan logba o aisan ni fi ara wa se bugbe o
4: amen e ti ki won
5: ta lo wa nuko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun dele ni
4: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbe wa fun wa lale
5: e se olotu le ni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa baba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
4: ni arthritis
5: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin iwo to ba po ni aisan ta npe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemi ti e ma be lati eyin bayi
4: lati ba
5: telemi ti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara diki se po last dent tiki se po ni aisan kan ta npe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complete san ese yen o ma nfa ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mora kin pa ile isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi ti e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so da express o e go bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 08035888103030 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mu gun ni duro sara yin iru eni be ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele mo so mo pe to atoju to n to yi o ohun lo fa bo se n ru bo se n gbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to je pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yi na awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
4: 1 minute no do
5: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
4: to ba fun nipo kipoki to se pataki
5: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
4: okay
5: won to ba pe o le se dede ati dada o le se tu e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gbo te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
4: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
5: e se olotu sheri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma dikeyan to sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na teyan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara te ma ko latara ibalopo okunrin atobirin o ma nfa ke ma ri toto dede mo elomi de ya
4: syphilis
5: staphylococcus infection ben bacterial infection lori sirisi ben o le fa ki ibi tito tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse
4: okay
5: ni kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akankan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati mi tobirin mo pe o tin ko letter si prostate o
4: so o se pataki okunrin ma dogo
5: o se pataki
4: so that nkan to jo mo pe o prostate de o kini ko kini
5: ko ni le sele si okunrin be
4: ni le sele si
5: so olorun ara wa lowo nkan to le fa niyan olotu
4: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogbo
5: be ni olotu
4: awon na a le ri
5: be ni
4: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je kuje lo nfa kini abi je di
5: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro eni be ni asan kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du sugbon ni kaluku ni asan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu to du be to ni asan jedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
4: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
5: ona abayo wa
4: mo ran tin si pe o ni enikan eyan kan si meji to ti so pe ka awon ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta awon tin yagbe akojade sita ta awon ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo yin
5: olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta awon baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na olote yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe bi pe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
4: ogun
5: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga e fun ojo meta abi elemi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
4: ya togo
5: a wole
4: won ko bu kini e won
5: ise baba mi
4: ni won da si bo tun se ga won da si
5: won bu si won flush e
4: won bu si won flush e
5: leyin to ba ti meta
4: to ba ti pojo meta yen
5: to nko
4: won ma bu kini e sinu eko
5: ben ma
4: won ma mu eko yen
5: nko
4: ta nso yi to jade a wole pada
5: ben
4: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
5: ami
4: o da iya togo mo ti e gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
5: be ni olotu
4: ona wo lo
5: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so si waju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obi ni o ni like e
4: ah ko le kon le gan
5: so ani awon kan te ma lo fun yen na ito sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda oba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
4: ogun
5: tori pe be ni ko so ogun iku gbogbo apata
4: ajulo olorun ni
5: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugba iku yi opin dogba
4: atolowo ati talaka
5: o la fini eje ka se daja
4: ka ma jadi si ti pa mo
5: ku won le ma so ti wa na ni daja
4: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
5: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere latohun sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo fi ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra
4: ah
5: be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba ntomo tomo ba ke ta ba se ibi mo baby wa ni eya e ma lu awon agbo ifun to mo ma to 2 months omo ya ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
4: se ko kini na le se o le je koko na put on weight
5: be ni o
4: koko na to bi
5: be ni
4: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
5: be ni
4: ti won ba kan si odo mama togo
5: be ni olotu
4: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
5: a dupe for long
4: e to ku e de nsuki nkan
5: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size won fe won ni lokini yen mo because so ba tun lokini ya tun ma to bi si to ba ti tun to bi ju problem ni fobirin
4: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tu bere awon ibere kankan si
5: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
4: 080 0 8 0 35 88 8 1 0 1 0 30 0 ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fa awon to wa ni Nigeria nbi
5: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati do oyibo
4: okay ma ba won send you beni
5: beni
4: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
5: no a ma n we bill e
4: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
5: te ba fe pe mi lati do oyibo +234
4: okay
5: 80
4: +234 80 80 35 35 88 88 1 0 1 0 3 0 okay number tem afi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo e to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku e a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
5: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun fun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lolohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara olohun si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na re wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan mo nkan to ma ndo to ma produce omo
4: lataro
5: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti o le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
4: okay
5: bo te ba npo eyin okunrin te ba npo ni run kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si le se mama togo pelu ogun olohun e dupe folo a de ma tojo ko ati yawo ni le se wa to da ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni po ta ma toju ti everything ma wa okay
4: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
5: be ni an sayewo
4: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 080 0 8 0 35 88 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbonu danu ni ara wa alaafia to to peye la ma fi ma lu ojo ese o da
6: La Gelu FM, Jagaba Gogoretio, Ma.

0: si yara wo dada o yara bi o ye ko wa na lo wa e 96.7 gogo ni room number yen Akeboye Ogun ni ron money well done from Ife Odun
1: iwo mi o
2: eyin le mi o
1: mi o
2: akato re mi o
1: mi o
2: ajo le ma
1: o mi o tu mi
0: e ba gbagbe ka se e ka se e ka se e ka lo ma re ka se e si ki sere ki sawada atula anfani atun ti gbenu sowo eyan meji dondo Asi benu si 25,000, uja 50,000 inye meji niye. Eloma ata bayi, eloma ata, eloma ata, eloma ata. Lu 500 nera, pere no ni. Alo sofun e pe 500 nera, ukan kekomo. Alo wifun e pe 500 nera, uti e shen kokomo. Lu 500 nera, awo yon cash out lori cash ye. Owo to n gbo bukata to n se daada ni o
2: alufa to n patra leti apa ipapala
0: 347*1004*2#. 347*1004*2#. 347*1004*2#. Tabi ke ta loju opo website www.cashier.ng. www.cashier.ng.

0: pe sori number yin atejise oju opo WhatsApp ni kon ni o.
1: Te fi mota fun wa. Atun adi pupo alagbara Olorun. Atun adi
0: agbo toro mona na. Bi alanfani ati gbara wa ni imoran. Lolokan ojo kan.
1: Wagba ni.
0: Ero tun leku e sibe.
1: Mo duro mo dire.
0: Abala koko se wa ri ipokun fofo abala keji lori eto in leti pade isike oke tola
1: lo wole mi
0: omo baba loke ogun
1: alayan bere mori e ko to deju
0: omo ogun omo oke ogun number 1 to ye pe ki foke ogun sere ori oke ogun mumulaya
2: nagere nagere wa
1: nagere nagere
2: oko tin ja si baba pelu omo ego mama lala
0: lori abala yi gangan na leti lanfani ati pade isike oke tola
1: tola oke
0: Simon tu pere pere
1: kere o je
0: okoyo koto
1: e si ma wa
0: sike oke tola lo je mo pe olobe lo loko
1: lobirin
0: se lo ti tola olobe lo loko
1: mu ja kosi
0: se be lo se ri lododo
1: siga ma wa kosi gbagu alada
0: e ba ti pade sike labala yo yanan na e fun yin
1: tuya obirin
0: kini nkan to tun fe se fun alale yi
1: emi wa bi
0: e mo pe ko da pe ka kan ma da eto lo yen ka ma da lo ni salalu
1: tuya lobirin o
0: Tu ba se ndara wa leko lori sirisi
1: awon aji
0: ato la anfani ati finkenu
1: awon yorin awon
0: gba ti mo da ko finkenu wa to se edo do wo mi ba kan wa renin muse o nje se koko je iwo ile gbawe ojo meje bi lai je ku lai jata eh so le gbawe soro eh
3: mo le gbawe o
0: ojo meje
3: eh
0: lai je ku lai jata
3: ero ma je nkan
0: wa je nkan
3: ngbati
0: ngbati si ke nbe nbi
3: loko won le gbe nbi
0: oko yoko to

0: abala koko lori eto e ja ma wonu e lo
1: ari ni money otutu ari ni money la kini money sadi yo ba
0: ari ni money la kini money
1: e to lo ko pe
0: o to ni pa lododo
1: igele
0: awon eyan ko wa to e pe
1: o le boje eleyi e lo lo kono ora bi e so be ku ma bi
0: o da ile aye won se
1: o ma ja isi la se nji yo sogbo
0: lai ni alabaro baba wa nsoro alabaro ke se bi eni bi ke se bi eni pe oko ti yawo nikan la nso nipa e
1: bobi ohun le ku ni pada se je ni
0: awon tan ni ore korikoso
1: ofa kon se bata ko ni du
0: awon ede yen kan wa to je pe won ni ore pe atoro ba nju won a je nsare pe ore mi je nsare pe best mi
1: ara ye ba pe yo ni asoro
0: ke se wa na lo re so ni best
1: Amanda.
0: Amanda

0: ṣe gbọ yoruba ṣe gbọ yoruba ṣe gbọ yoruba be ba gbọ yoruba won ibu yan se aṣawagun lo fa ogun lo fa ogun lo fa mi a
1: lodo yeye iya bo lodo yeye yeye o ni nga lata iga lata
0: kini oruko ti won pe iyawo awon oloye iyawo awon oba ni isin won pe ayaba abi olori ki wa lo ko ti won pe iyawo awon oloye
1: ogo to jijo sai
0: 0912370875 agbi abala ikale lati ma kora wa ni eko ni o beyin ba wa ro lokan ti pe a o ye ki abala ni ebun te si fe fun wa ni ebun pe oke o lagbaja bayi o ka mo da ko yin o ko mu lai fi wa
2: hello
0: Eku dede asiko yi o.
2: Eku eto.
0: Yes ma.
2: Oruko mi ni Ademiyi Omo Ode.
0: Lati atipe e ka bo sori eto.
2: Ojare e kwataro. Seri oruko ti o npe iyawo awon oloye mi Ayaba.
0: Tan pe ya iyawo awon oloye ni kile pe?
2: Beni, Aya Oba.
0: Aya Oba.
2: Beni.
0: Iyawo kabiyesi la Ayaba e gba o. Baba ajemo hello
3: hello eku ohun la taaro
0: se ka bo sori eto yi
3: eku se pa do den ko
0: o mu taje ro lo ni
3: olorun o je ko su fun ako
0: ami
3: lero temi ayola ayola
0: ayola
3: se baba wa ri be ja fi keko o
0: oda e seun ani peru si ka ni sin a pe oko re kalpo loye kan ni o won ti so pa ya ola ni o me gba ma o e gba o hello
4: hello sir
0: e ka bo sori eto yi
4: ademe da kan
0: e ka bo
4: aya oye
0: aya oye egba sa egba e seun eku teti si wa o eku gbianju ba nfani awon to se ndarapo mo wa kini oruko ti won pe iyawo awon oloye iyawo awon oba won pe ni ayaba tabi olori hello
4: hello
5: hello sir
0: yes sir o kan bleti npe
4: yes sir o kan bleti npe
5: aja inu re ni lati je mo fadipe
0: e ka bo sori eto
5: yeah ele bi npe oruko awon yawo loye
0: e gba sa e gba o ojo opo te pe si re lo a to sin edward Bankwe ojo opo yen Bankwe
6: 0912370875
0: Mantumu
6: 0912370875
0: Lati le ogere nko
6: +234 8142 49106 +234 8142 49106
0: Hello. Hello. Hey, Oja.

Ora be ba se ndara ko mo wa jama kin ka bo sori to ta pe ni ladun la pa bi o ye ke ti mo pe te ba tin gboru awurin bayi ati wonu abala orin ijemu ki agbanu ni ile to e pa si la anfani ati gbadun awurin lolokan ojo ke ile to je ti Aruna Isola orin Aruna Isola wo leyin fe wa gbo lasiko yi awa wo ti wa nbi fun igbadun yin te la anfani ati mo agbadun awurin Aruna Isola lolokan ojo ke le me ku kale

0: mo kan mo mo forin ile ka won eyan je daada ni eje mo gbe ipe bayi eje mo gbe ipe. Hello mi o gbo yin o eni suru o e ka bo suru eto sa
1: e ta de fa la je gbo tin pe lata re gbe ko mi
0: eh e mo binu
1: mo de baba mi le play
0: daddy sa won bi yin ni
1: ara baba ara ni je gbo la wa
0: okay
1: bishop ni leni baba e ku gbadun
0: o
1: pe tun a ku a ku ibere osu
0: e wo
1: ati wa lara
0: ami
1: eh je gbo ara le ni la le gbo wa aba alapala ni jele mi en gugu agbaye eno mo abi
0: emi o mo eyin le nso
1: eh le ngo ko da mo ye yin dale ku ile a ke ma gbo e o ko jibi le no
0: kile pe
1: afefe yeye
0: le yin fe
1: eh la gbo
0: wa we jibi le no o da e se e se
2: wa

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, Akwa Ajin o ko yin bi le tin pe yi.
1: Lati ku ola ni o.
0: Lati ku ola.
1: Eh ku so to ka bo si o.
0: Yes, sir. Ni
1: wo so pe laye
0: o. Ami o, ami a se ti bo si na.
1: Ani bowo wo ni ji agbe o.
0: Ami o.
1: Eh, ya gbe so lati mo fe. E fun wa ni ogun ni le aro ni pa mo labo oku. Kodi tatini.
0: Ogun lo ni ile aro abi
1: Ogun lo ni ile aro eni ba mo lagbo ko ko ni boya binu
0: okay
1: ejo aye ko ni ko ale se kori inu amo mo ba todi
0: ogun lo ni ile aro eseun eseun eseun.

0: Introducing a new kind of...
1: Hello? Hello?
2: Hello? Akwaje yo?
1: Yes, sir.
2: Oruko temi ni Eda SBO. Iye ni yi. Nata kengari.
1: Eka abisuru eto.
2: Eko eto.
1: Yes, sir.
2: Rekodo temi fe ni... Eni aye tori e fagma se sati mao. Oda mi loju koni ba wanje... Eni so gomo dari kan to fomode eni so gomo dari kan to fomode to ni bori baba lawo o fo leti o gba pise oluwa se ma ri abi nkan sa ba sa se ko lo ni
1: oda
2: awa yi o akamara o be oluwa o ba o ga o to ba so wi pe tani jaye.
1: Hello, hello, to oju oko yen ja egbe yen.

0: Abashu ndara kwa mwa uriko ni ila gilu na 86.7 FM na ule wai Abala ile itugba iluri itulu ila dun abala uri njemu kia agba na ola ngbo yi Nibati mama uferile Ita ati ngbadu uri ya aruno ishola Baba gani agba Baba bebe ya ulawo Ata wangwanto Uri iti aji ambali asisto shibiri fun Uri wa ato ti wa mi ti ri sugbon tin ba ri ma se pada te si ni ti ani to pe laipe ta won se bere fun aruna isola oroki shusha club oroki shusha club ai je nte si ni ti la pa bi oroki shusha club
1: si so mo